0: Izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Abengele siyabonga. Cela ungidlalela ingoma yesinakho dance band. Ngiswenzi ngizobona ngoba

0: ngasho kamnandi.
1: Awu. Sibonga kusiyamakhulu.
0: Ngasho ngathi ngakhumbula ubaba.
1: Awu, kusiyamakhulu.
2: Sekuyisikhathi somthandazo nomshumayeli uMajola kuyizwi loMzansi FM.
3: Sigcina nguwe inkosi.

0: ephula inkosazana. Wagwetshwa nomshumayeli. Bengibeka lawo mazwi nje ayengeke. Ongithintela utshwala bese ngiyehla insizwa yakhe ethi shezi. Ngithintela ngehla ngoba ngizwile bayihlokozile. Ngikhathini sengiyadeda. Ngithintele lapha 82.
1: Ntika Bombela.
0: Asifunde kwezika Bombela.
1: Ningabuyele emuva eNazareth.
0: Uthi ushembe asingabuyele emuva.
1: Ningaphuza utshwala.
0: Ningaphuza utshwala. Njoba ethi singaphuza utshwala ngeke uphuze ungabugayile.
1: Noma kuthiwa uNkulunkulu uyabuphuza utshwala ezulwini.
0: Uthi ushembe noma kungathi uJehova uyabuphuza utshwala ezulwini. Kodwa nina ningaphuzi.
1: Nina ningabuphuzi.
0: Awuhlehleke uyengale. Uthi singaphuza utshwala. Manazaretha njoba nilapha. Nilethwe wokhokho benu. Ababoshiwe ezulwini ngoba babephuza utshwala. Umuntu mayedalwa usuke umoya ongenasici, umphefumulo ongenasici. Abekwe kubazali bakhe bamzale ngokwenyama. Inyama iwungcolisa umphefumulo. Umphefumulo masifana uphinde kubo kwawo, ufika unuka isinempu, unuka utshwala, unuka ugwayi, unuka abafana, unuka amantombazane. Waliwe kuthiwa phinda la uthole khona le. Kuthiwa wazogeza, mayefika kuthina athi ngomile, afika kuthatha imithombo siyogala. Kanti uchaza ukuthi ngifuna ukugeza. Waza baba.
1: Akukho umuntu ongavela onjengami nje.
0: Uthi ushemba akekho umuntu onjengayo ongavela nje.
1: Anikhiphe nina endleleni kaShembe.
0: Asikhiphe endleleni kaShembe.
1: Uma ngithi onjengami. Ngisho ngoba kuye kuthiwe ngingumholi wamaNazareth.
0: Uthi noma kungaqhamuka ingelosi ithi mina ivele ezulwini iwuShembe ithi gayana utshwala.
1: Kepha angisiye.
0: Uthi yena hayi ngeke ayenze lonto.
1: Umhali wenu uShembe kuphela. Kodwa akukho umuntu engavela athi phambukana endleleni kaShembe.
0: Uma kuma umuntu lapha phambi kwenu avula incwadi athi musana ukukholwa inkolo elihlukanisa nokhokho benu, mangabe ugaya utshwala wenza kwakini?
1: Noma ikomiti lamadoda.
0: Noma kungahlangana amadoda agcotshiwe amakhulu athi sebeyagaya utshwala uthi uShembe ningakulaleli.
1: Ibandla labafundisi.
0: Awu awu awu.
1: Noma inina nonke njengoba nihlangene lapha.
0: Ngisho singahlangana sibe ibandla sivumelane ukuthi kuleli ithempeli liyagaya utshwala.
1: Anina kuveza umthetho ophambene noShembe.
0: Lowo mthetho uthi uShembe uphambene naye.
1: Abaleli bandla kusile labantu kepha elomuntu wasezulwini.
0: Elomuntu wasezulwini ongcwele ongenasici. Ofuna njobe sibize ethi singcwele nathi asibe ngcwele. Asimfuze noma ngeke simfuze 100% kodwa simfuze. Isaba. U16 ngicela ungiphe 16 ukugcina ngehla. Ngale phenyu 16.
1: Emveni kwami mhlawumbe.
0: Uthi uShembe ke mhlawumbe mayise hamba yena.
1: Kungase kuvela amabhoxongwana.
0: Uthi ngase kuvela amabhoxongwana nje.
1: Acabanga ukuthi ahlakaniphile.
0: Acabanga ukuthi ahlakaniphile kunaye.
1: Afundise ukuthi utshwala bulungile.
0: Abese benitshela ukuthi lawo mabhoxongwana utshwala buyagaywa la. Ningayivumi lonto maNazareth.
1: Siya into esindayo ukuba nilwe.
0: Hayi uthi asimane sishoshise. Sinihlakala la, sikhosha amablokhi sibangene ngebhuzu labo bani.
1: Ivezane noma nibulalane. Uma kuvela imfundiso enjalo ngabe iyabuchitha umngcwele.
0: Kuzochitheka umngcwele mangabe kuvela umuntu esasigaya utshwala. Uthi umfundisi umathunjwa bahambe beyothandaza bethandazela umuntu. Kwakhuluma idemoni kuye bathi idemoni lathi angisile idemoni. Kepha ngubaba wakhe lo umshongo. Hayi ngizomthatha lo ngisho ngingathandaza ngiyamthatha. Uthi ngase ngimbuze ukuthi yini. Uthi wayesethi hayi. Lo wasithatha wasenza amakholwa. Wasigeza wasithengela amathikithi. Namhlanje yena ugaya utshwala sasisiyakhishwa ezulwini. Hayi sizomthatha lo. Ngoba usikhiphe ezulwini wasigayela utshwala. Ngiyabonga bangcwele. Bekuyingane nje eguqile. Kodwa ngiyacela mangabe khona la ngishaye khona kabuhlungu.

Why is it look, look? That's it, on this. That's why I have this sacrifice. Umage, 72 million, 73 million, that's it, I'm family. 16 years, it's a resident family. That's it, turn in your wash. To be patagash. But here, yin days, Uti, that is no more so Uti. Usule FMI ni emba wapasu ni nyage wa 16 ikambali ya nangi ina nama nase mkuruma mangi tuminae unsatandi mbada ikuwe nase metiklungi na kota uma ubali mkinga na hapo na ya kona use na hita wabutonga uya mubi patega kile miyaka nase yesula wakini yasunga lapa leo femle Mwana 94 hawa basa mkumbula wa kuna nye kwenye sefemi niya ina eno eche kwa gase hiya uyo uchu hae maa mfuga mlea prentlea na mfwe mkipa zogezi kwa zami blokani ni mwana kasi msebeze basa weti gimi kasi ya kwa nukutu sebeze ya kisazo fonela eno ofise kulu eko wala usebeze na kwa Uma sisitola isikhala sakho uphinde ubuye ngo-September. Mhlawumbe kongeze. Ekuhambeni kwesikhathi abantwana basezulwini ngangikhona la ngo-August sekubizwa abantu baqoqa umfundisi uNgomezo nomfundisi Shabane funa ukwazi ukuthi abantu abahleli la ekuhleni bahlalelini. Ungasifika-ke sichaza kubhaliswa. Sekali sami bekunjalo ngazi noma senjalo lekha bebebhaliswa abantu abahleli ekuhleni ukuthi uhlaleleni walethwa yini kanjani file yami pas ngalethwa ukuthi ngifuna umsebenzi ngine promise enginayo la elokhu yasefeni uba ngumdluli kuphi nandithi mfundisi uNgomezo hawo uyazi ukuthi abantu bakwamdlula bawungomezo Yebo ngiyazi. Hawu mfuko etakujabulele lokho. Hlalahlala isibanyana bese ngihamba. Mele kha. Ngingahamba ukubuyela ekhaya bese ubaba ungulunga ungulunga lowo. Uthisha wenzisi. Bayazi-ke. Usethenga imoto. Mayithenga imoto. Akanayo ilayisensi. Akakwazi ukudrayiva. Hawu mdlule. Izothi ungadrayiva. Wazana nobaba ungulunga. Ngisize siyolandela ngoba sihambe siyoyilanda. Hawu ngithi kumfundi fundisa umuntu omdala, hhayi kubenzima ukuthi akwazi ukudrayiva bese ngihamba ngekhaya. Uma ngisekhaya ngolunye usuku bona kufika umuntu kwaku uDisemba bona kufika umuntu uthunyiwe ndingakuhleli. Tumia umfundi uNgomezo noShabane bathi azonanda. Uyafuna ngaphakathi. Naye manokugibela. Sisuke ngaso leso sikhathi ngasuka ngabo-4 ngebusuku la ngabo-10. Ngakusasa ekuseni ngiyelapha number 1 uma sifike number 1. Cha. Kufuneka umuntu ozoshayelela uma. Masipila. Manje umuntu esimcabangile sicabange wena nomuntu osemncane ozokwazi ukuthi ahloniphe ngakho ke siyakucela ungasiphoki njengoba sizokusa kumawa umasipiya nasenkosini inyanga yezulu hloniphe kakhulu kuyahlonishwa ngaphakathi angiyazi indaba yangaphakathi fika banze esontweni ngiqeda ukusona nihambe nibiyele kithi Bangithathe bangisa, fike ngaphakathi. Bangithule. Baqeda ukungithula. Ngiyamukele ngaphakathi. Ngobukhosi. Sithula thule. Ngifuna ukukhuluma ngosizi lami. Nokungathola abantwana. Noma indaba yami ithe ukuthathele emuva. Kibekho nayo nami ngiyalwela luze. Bese inkosi inyanga yezulu

endaweni ethile ukhona ubhuti walekhaya angazi washona kanjani mfamboni sasibayokuthunywa naye sithunyiwe sasibejudiya kade sithunyiwe siyohlangana nomgcotshwa othile esitolo salekhaya ejudiya kwakukhona izinto ezithile ezazihambile ngengcaphephe uNkulunkulu yethu sihlangane nalo mgcotshwa leyo ukuze kutholakale lezo zinto lezo hamba nalo bhuti esithu siyoboza manje simasimhlele ngekunqobola bana uma sifika sipake imoto eyisapala lapha emoto kama umasifika ibheke enzansi ibheke kurawundi khona urawundi wawuhlala urose eduze kwendlu kasimama namhlanje eyisapala lapha imoto kama umasifika ibheke enzansi uma sifika nesima bese kuphuma ingane lapha kwama umasifika ndanyanyana nje kakanakeki lengane uthi lo bhuti engithunywa naye wala washenda ushumayela umdlunga uyafuna ukugana na uthi mina yebo uvuma nje nama ngazi ukuthi ngivumana uthi naye inkosazane cela leya nkosazane leya iyahamba leyanganyanyana leyani kudlizindlu kudlindlu iziyosithela manje cha sihambe sikubike lokho ebesithunywa lokho bese lentiyangena emqondweni wami bese uthi uma uvala umhlangano bese ngiyicela le ngane ebekhuluma ngayo le ngane ina 16 years nanyana nje bese ngiyicela ngokukhulu ukushesha bese ngiyashadela nale ngane le ngo-97 ngicabanga ukuthi ngithe ngagcina ngashadelwa ngo-84 nkosikazi wami omdala sinabo abantwana ngo-97 ngishadele ngo-98 lo mntwana lo okuthiwa akangigane kusho lo bhuti osanyamalala ngisamboni lo bhuti manje usethole ingane yokuqala lo ngashadela ungakaze be namntwana onkosi uma ekhulala lomsiza usizanyala kami aphinde adlule lo mntwana sibe sibona isandla hambe iminyaka hambe iminyaka ukuthi ngolunye usuku baba wayesethatha kwabo ngicabanga ukuthi kwakulawo ye-2003 nangibade ngithunywe ubaba nomfundisi ushozi sesiyahamba sesiyoboka usethi kumfundisi ushozi nangimshwele lezo sikhathi umfundisi ushozi ewumvangeli shwele umdlule unamalini lapho kuwe kuthi mina imali zoyenza akuthanda ukwazi ukuthi unamalini kwata kwata kuphela hawu na 250 mina no 250 udo hayi naye ya imali asabe sothenga imbuzi enkulu kunazo zonke imbuzi la sabe sithenga imbuzi le bafuna ukuyithenga le mbuzi le ata sabe sengosini sabe sengosini masuka enkosini bese siyabonga baba lokhe nesithumeko masekubona umrakashe ubaba waphume nagqokile umje wasezulwini wayegqoke iyembe elipowder blue egqoke iblue elifoni ungayephuma waphuma wafika wabo nje eduze umnyango kakhulu thapha khona usethike umvangeli ushozi baba ngihamba nomshumayeli umdlule ngicela baba abakwamdlula balelo thuleni lomhlaba noNkulunkulu washeme ukuthi ezwe lokukhuluma nezikhulumo ngihamba nomdluli baba umdlula ngabathola abantwana baya bathola abantwana abantwana bayadlula ngicela ukuthi uNkulunkulu washeme athethe lelo qala lamhlanje kuphela umdlula bathola abantwana bebonkosi emva kokuba umfundisi ushozi ekhulumile kanjalo ngabathola abantwana ababili unkosikazi wami uMamhlongo ngaze ngaba bayinhlekisa abantwana basezulwini uyabona makuthiwa

0: amakhosikazi, amakhosikazi abantu abantwana. Kusenda wona amakhosikazi la, so kuyintombi. Ihlazo le, ebushuku kakhulu kakhulu. Ngiyidla le, ngiphamba ngathi, ngibuza solo sinisi esingaka, esingapheli. Ngaba bathola abantwana ababili baphinde kwama futhi, basala laba amakhosikazi abamdala namamtshapo, lutho. Ukuthola abantwana. Yahamba iminyaka, ahamba iminyaka. Kuthengwa ye 2005 ngo-October iJudiya. Wayesethi kimi umamtshapo ekuseni ngangina emhlanganweni, ngicela ukuyosebenza ngale njengoba kuhlahla umoba, ngicela ukuyosebenza nami. Ngase ngithi mina lungi nami, uyosebenza. Wayesehambisebenza. Wabuya emnyama kuqeyi umama wamawushisa imhlahla, uyabona namkunja. Wabuya nje engqondweni esabela, ngafike ngamhlela. Kodwa kwasekebuya emqondweni wami eqeda ukugeza, segezile kahlengihle. Nkosikazi, njengoba ubuye ngale uyosebenza, ubuyosebenzelana? Athi angibuze ukuthi ubuyocela phela la ekhaya, uma usebenza umsebenzi wala ekhaya, usukucela ukuthile uNkulunkulu ofisa ukuhlala kuphela kona. Ubuyocela uNkulunkulu wacela lutho, bengiyosebenza nje ngoba besithukele nomunye umakoti omancuma. Ngithi mina-ke ngibe nephutha. Wena uma uhlahla umoba loyo, kufanele ucele ukuthile, ucela uNkulunkulu kashemba size nami. Kodwa uyasazi nje isifo esisiphethe, esesigule esisiphethe iminyaka, isifo sekwazo isifo zethu. Uyasazi isifo zethu ukuthi isifo sokuthi abantwana sibathuke. Ngithi ya, uma usebenza cela uNkulunkulu ukuthi ucele uNkulunkulu kashemba akuphe abantwana. Izinyane zile zile.
1: Right, isikhathi sethu 10 to 6 emsakazweni wakho izwi lomzansi. Shembe is the way. Njalo ke kuseni ngesabatha, ngiyakholwa ukuthi ke sidlile sisuthi kuhle ke kumnandi. Angidede ithuba ke manje leyincingwa, ake sixoxeni manje imisebenzi emihle uShembe asenzele yona. Uyamuzwa na umvangeli umdlulu uyayibala, uNkulunkulu walapha ekhaya amenzele yona. Ilowo nalowo ke unomsebenzi omuhle uShembe amenzele wona. Akuhlalike kumnandi, ngelinye ilanga kumnandi, ngelinye ilanga kulukhuni, ngelinye ilanga kuyenyukela, ngelinye ilanga kuyehlela. Kepha ke ziwombe phela iyimpilo, ngeyiwombe impilo. Angithi uyabona nje manje kuboshwa igwili, omacaphuna kusale. Ziyaboshwa nje manje, ziyaqoqwa one by one. Nongenamali usethi hey, kwaye kwangisiza ukungabi namali weShembe, ngabe nami ngiyaboshwa. Ehe, manje kuyabona bajabulile, bekukuhle kumnandi. Uthini ke wena manje? Uzothi wena hayi bayobusa? Ayikho leyo nto, akukho ukubusa. Ngizokuvezela ukuthi ngisho ngani ukuthi angeke bebuse, ukuba phela uyabona ukuba bebeyobusa ngaba baboshiwe kumanje, ngaba amahlathi basenawo. Uyabona ukuphela kwamahlathi kuchaza ukuthi ubuqili sebuphelile phela. Manje ke sebeyohlupheka. Kodwa omunye hayi babusa, beyisholo nje. Akukhona ukubusa ukungakwazi ukuphuma uye la ufuna khona ngesikhathi athanda ngaso. Akukhona ukubusa lokho. Ukuthi uzovula ucingo wesabe, ukuthi iy'ngane zakho kusasa awazi ukuthi ihleli kanjani lapho zikhona, amakhosikazi engabe unkosikazi uhleli kanjani lapho ayikhona, ikhaya linjani, libheke ubani, amabhizinisi wona anjani. Hayi, kuningi. Izitha zakho zona ziphi, abantu ebenikhompyutha nabo.

0: Ngiso emakhazeni noma ngiso sibhedlela na. Hayi gcine kuvunyelwana ukuthi ake ngiphuthunyise sibhedlela ngoba akusabonakali kahle noma ngisaphila noma impilo isekhona yini. Ngifike ke sibhedlela ngibholwe emhlane ngipontshwe amanzi. Mina ngizwa lutho ngaleso sikhathi. Kepha ngenxa yonyazi lezulu kuphele i-2 days. Umhla 13, umhla 14, mina ngazi lutho ukuthi wenzakala empilweni yami. Kepha ngenxa yalo uNkulunkulu esimkhonzayo owunyazi lezulu. Nanamhlanje ngiyaphila, wawubuyisa umphefumulo wami. Engikholwa ukuthi uNkulunkulu unyazi lezulu. Nabakithi baxoxisana ukuthi lo mfana samdinga phakathi komuzwa kababa kaNdlovu. Namhlanje ngisaphila engisho ukuthi uNkulunkulu uShembe unyazi lezulu ezweni lakithi eMkhomazi phansi kwamfundisi umqadi ethempelini ihlahla indlela phansi kwamshumayeli ubaba uShizi kanye nomkhokheli uMbutho. Ngibonge neyinsizwa zase bumnandini ezathi mazizwa le ndaba enkulu kangaka engehlele zakhathazeka izinhlizweni zayo zacela uNkulunkulu ukuthi engiphe elinye ithuba njengoba ngiphila nje ngisemseni onyazi lezulu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu emuhle ezivezile ezweni lakithi waziveza nasemndenini wakithi. Ngithi uShembe uNkulunkulu unyazi lezulu.
1: Amen. Ngiyabonga kakhulu. Angazi ke noma wayiseya yini ukuyobonga phela umhlonishi ukuthi cha ngiyabonga Nkosi ngomsebenzi omuhle uShembe angenzele wona. Ngoba la kufuna ma ulitholile ithuba lokuthi uNkulunkulu akuphilise ukwazi ukuthi ufike ubonge. Molo sanibona. Alright, kulungile. Asinikeze omunye ke ithuba 0604807164. Ngoba phela miningi imisebenzi

0: khona?
1: Ngiyaphila.
0: Okay. Yebo ba.
2: Inhlansithi eyaziwa ngokuthi inhlansithi abaxabi emnandithi. Penswethi impilo esibuzisweni emfundeni umshumayeli osedlulileke emhlabeni umlalazi. Nami ngikhulu ngizocela ukukhuluma indaba kaShenda ngoba sengila ekuhleni. Ngilethwa yizimvithi ezengihuge ngaze ngazofika la ekuhleni. Ngiyibhamu nangomlilo kodwa kukho kodwa kusebenzile. Kodwa la ngigqibe khona kwaba yile esengila isingami. La isingami. Then bangidubula ngikhaset lonke kodwa ngena ngihona yodwa inhlanga bengishaya i-close range ku-close range. Nami namhlanje ngisaphilile ngoShembe nezilezulu.
0: Ayibongwe Nkosi.
2: Ngithi ngaphakamise lawo mandla ngoba hhayi namna ngisahlinzela ekuhleni. Noma ngithi ngiyazama ukuphuma ngithi hhayi ngifuna ukubaleka kodwa ingilo sibele ngikhombela.
0: Hayi, ukuze sithenge ukuphila ngani yakwethu.
2: Hayi, sengize ngagobile manje uphondo. Hayi, gobile impela. Ngizimele ngibone nangale ntshumayelo le besinyelwa nayo le ndoda ekhuluma ngezincwadi zikaBhombela. Ngoba manje uthinta nje kade uyithe halamuzi leyo ncwadi yasithatha uyithola kwenye into ethelelo. Ngabuka ukuthi lezi ncwadi ziphethe lokokuphila esikudingayo ngoba ziyathinta nangale simo esikuso samanje sokucosha abantu bokufika. Khona la iveseshwa khona ukuthi nina bantu benzoka senza ngakhona nisejele nonke kodwa mhlazane neza kuNkulunkulu nezipho nanga lemnikelo laba bantu ngiyobakhipha bonke bese ngiphinde ngibuyise nalabo bantu ababathumbileyo. Leyo ncwadi manje ngithe ngithi ngithi umthemba siyilanda umthemba wabamba iy'dindo zasiphuka nangiyalapho hhayi ngihlulekile kodwa ngiyafisa ukuthi engathi ngaphinde ngiyazi ngoba ngiyazi ukuthi ibizwa ngasihlobo thini ngoba ikhava yayo ayisekho.
0: Hhayi mzukwana, seniyitholile nami niyongisherela abafowethu, ngiyayithanda iy'nto ey'fana nalezo.
2: Ngoba ibhaliwe nje ukuthi kwakukhona obani onobani nobani ngaleso sikhathi uBhombela ekhuluma kanjalo. Abantu bokufika bezixoshwa umuntu boxoshwa
0: engathi khona yabhalwa umlungu leyo ncwadi leyo. Engathi khona uma uyichaza ngiyakhumbula ukhona umlungu wayehamba nobaba mkhulu owafika wahlala nobaba mkhulu unyaka wonke cishe ngo-1932 or 1933 somewhere there, kodwa wahlala unyaka wonke nobaba mkhulu wahamba umhlangano wonke ehamba ecoshela yonke indawo ubaba mkhulu la khona. Ngizoke ngi-check ukuthi lapha kuleze yilapha ekhaya ayikho yini.
2: Ayichenkela ngibonile ukuthi iziphethenshi umthandazo wethu thina maZulu.
0: Hayi impela ngathi ngiyayikhumbula, ngathi ngiyayibona.
2: Bengithi asiyithole nomthembu.
0: Abanye banayo seyunivesithi yaseOngoye, ikhona Ongoye leyo ncwadi leyo. Uma ungatholi umuntu oyi-student oyi-Nazaretha ofunda Ongoye, angazi kahle i-UKZN kodwa Ongoye ngiyazi ukuthi ikhona.

ngathi mshumayela ukuthengela isikhethi ufuna ukuyosila manje. Hey, ulukhuni. Lungile ke nokho. Mhlambe ngake sizibe ke phansi izincingo kwamanje. Sithathe nansi inkonzo umvangeli umbhele. Awu akhuluma kahle kakhulu lo baba. Ake siphinde futhi sibuyele emagameni amahle awabekile phakathi kwehamente eyingcwele. Angazi ukuthi uma ungenayo i-passport ulindeni njengoba phela sikhuluma nje kumanje. Ivuthiwe impela indlela eSwatini anytime. Nizomemeza izwi kufanele ukuba sisondele. Ngangabe ngiyofunani kodwa Nkosi yami eSwatini ukube ngeve ngoba nakho kuwushembe. Hey, ngeke ngibuke nje indawo umuntu aseyihambile ngithi hey. Konje ngangabe ngibekwa eLimpopo nje lapha bole buwa homo ngangabe ngibekwa yini kodwa ngoshembe sahamba safika. Ehhe, sahamba safika. Kulungile, ake ngikupheke. Okay, singakangeni kuyona. Kusasa njengoba kubani ke umhla ka 17 benomhla ka 18 isonto nomsombuluko sizobe sikhona special lesi sokwenza izincwadi zokushayela. Kodwa okumnandi kakhulu lesi sizobe sikusasa ilesi sokubungaza u 10 years in the game. Ngithi phela umsebenzi uqale ngo 2016. So ke 2026 10 years ogcwele. So sobe sibungaza ke iminyaka eyishumi umsebenzi ukhona kusetshenzwa nje. Kulungileke ithuba livulelekile. Ama branch yonke kusuka eThekwini, Spingo, Pantown, Semtjebheni, kwa Best, Severalem. Sobe sikhona special sika 1000 rand. Le siya esasiqale ngaso. Angithi saqala ngale sika 1000. Yey, sikuzobe kuyisona ke kusasa. Shiya uthi sasikhuphukile. Ziyakhuphuka ke izinto niyabona nani. Babuza ukuthi yilesi sika code 14 pho ke hawe inkulu likhulu itanki lika code 14 udizile ofuna la mkhulu kakhulu kungcono kulawa amancane kuyabambeka bambeka ulekelele lapho ngalekelela khona. So lizobe lukhona kuhlelo ngesonto nangomsombuluko 2 days okuhle ukuthi uzokwazi ukuthi ufike no 700 ubhalise bese ubuya ke next month uqedele u 300. Asenze njalo. Espingo ngaye Pine Town ngaye eThekwini ngaye Verulam ngaye kaBest ngaye eMjebheni ngaye. Mawenze njalo. Hayi usizakala phela na kulungile. Kanti ke mawufisa ukuthi mhlambe uthole i-direction ungangena lapha ku-Facebook page uthi Amachunu Driving Solutions. Uzoyibona inombolo ibhaliwe Spingo ikhona yakhona, eThekwini ikhona yakhona, ePine Town ikhona yakhona, Verulam ikhona yakhona, kanjalo kanjalo. Ebese ngivala ngaleli lithi ke siyaqhubeka futhi nalesi sikamasingcwabisane ukusuka ke ngomhla ka 4 kuMay siqalile sizophela ngomhla ka 4 kuJune okokuthi ke siwu 30 days. Umhla ka 4 kuJune siyaphela okuthi ke mawuthi awunawo masingcwabisane enhlobo uzojoyina ulinde inyanga ezimbili. Mawunawo uzojoyina ungalindi kodwa mawuthi ubukhokhela kahle. Mawuthi bungawukhokheli kahle cha uzolinda inyanga ezimbili phela. Ama office ke onke akhona amachunu funerals a participator okumnandike endwedwe babonile kulokho bakwazile ukuthi basizakale. Kodwa ke silwa naleyo kuyishintsha straight ke leya ndawo ngoba umlungu ukhomba ukuthi usekude kuyivula. Kodwa ke wasivumela ukuthi cha uma kuzinsuku lezi zempesheni bangafika babeke into zakhona lezi ezibhaliwe amachunu funerals eduze kwale office leyo silisebenzisa akwazi umuntu ukuthi akhokhe. But anytime udinga usizo inombolo ikhona amachunu funerals ungayishayela e 082-3520-367 082-3520-367. Muwenze njalo uzokwazi ukuthi uthole nawe ukuthi ngakini likuphi i-office

0: chapter 5, verse 19.
1: Kepha imsebenzi yobumnyama.
0: Kepha imsebenzi yenyama isobala.
2: Kepha imsebenzi yenyama isobala. Yile ukuphinga. Ukushobonga. Ubunuku. Ubufebe. Ukubonga izithombe. Ukukhumbula. Yinzondo. Yinkani. Ukuphikisana. Ulaka. Ukubanga. Ukuqabana. Ukwahlukana. 21. Umona. Ukubulala. Ukudakwa. Ukubhensa. Nokho okunjengalokhu engesandulela ukunitshela khona njengokuba nginitshela nganitshela phambili ukuthi abenza okunje abayokulidla ifa lombuso kaThixo.
0: Amen. Hayi, ngesizulu esasitoliwe uzibonela wena kulokokubalela ukuthi awukholeki kona wena. Loko sekubaliwe ncwadi awukhoni kukona wena. Angizitoliwe uma ungafunzanga hlalapha zifunde futhi uzozishona ukuthi awukho nawuthinteki kulokhu ekukhuluma ngakho. UNkulunkulu asikhumbule abantu abahle sizobile. Ngithi uma ngikhumbula mina ngifika ngenlwandle ngaya manje bakusekuyala intombi uma iphume yoshada ayikade ziyalwa manje abaqala loku ungasashiwo namhlanje. Asina makhehla amathathu mina akukhokho kumkhulu ubaba owesihambile emhlabeni naye bakomzala esaphila bathi mntanami thina balambele silokwadaba kumhlaba sekaze singene zulwini sathi masifika ngale sasuke ishambe inkosi abantu abamnyama bonke abantu bamnyama bengena ngishambe kothaa asinangena thina ngoba sinaye umntwana wethu ukhonza khona. Tima sihlangana sangamabhele sasesikhetha wena ouyambe usikhonzela khona usikhethela amacala uzushiye bavula amasango sikwazi ukungena ezulwini. Njengoba ngilanye ngesiboshwa bathi mntanami uma ufike wenza kahle khona uyobumba thina kodwa uma ufike wona khona uyosuka thina futhi. Angazi ukuthi abanye bethu sebesolela ngaphi bephambana nashenga kazi mndeni yasemakubo isekhona yini phambi lukashana zifuna wena ukuthi eyinto emashenga asiyala ngazo yazi inkosi ikhuluma ngize ngidabuke umakhosi uyothi nenkosazane belifunde zincwadi ezisijulile lisiyihala lisiluleka umaphana ngabona ngasoleke khona hlani phansi nibonisane ngomoya wokukholwa.

0: Kubesomlele sayo.
1: Izimbuzi kwesokhosho.
0: Sokhosho. Uwele phezu.
1: Kona inkosi iyawuthi kwabesomlele. Zanini nina elibusisiwe ubaba.
0: Enenzeka phambi kaNkulunkulu. Zanini nina elibusisiwe ubaba.
1: Nize ifa lombuso.
0: Ifa lombuso enenzeka phambi kaNkulunkulu.
1: Elilungiselweyo. Ilokhu kwadabuka umhlaba.
0: Kuyele sekufutukana ngaphesheya kulothwala lapha ngasokhosho.
1: Kona kuyawuthiwa kwabangasokhosho. Gethani kimi. Nina elithukiweyo. Niye emlilweni ophakade. Olungiselwe usathane neyingilosi zakhe.
0: Inkosi ikukhumbule. Yabonga. Ithi inkosi ngelinyanga osesibili ngamalanga. Uthi maNazaretha. Nina ukhiye okungena ezulwini usesandleni sakho. Nokhiye futhi okuyise esihogweni usesandleni sakho. Uyabona uNkulunkulu uma uzazi ukuthi awuphelele phambi kaNkulunkulu. Kunezinto ongazenzile athi ushemba sizenze. Esemvulile isango ethi namhlanje lokhu wonke umuntu othanda ukungena ezulwini nakangene uzishona wena. Kodwa mina ngikwazi ukungena kubangela kwezi ukuthi ukuthi. Livuliwe isango. Njengoba sinezitha ungene sithe esontweni. Uma khona umuntu omzondayo ongamthandi kodwa emgqoke ingulu mhlophe naye la. Uyazi uNkulunkulu uyazivikela izulu, uthatha lo muntu ambeke esangweni lezulu. Uthi mawuqhama ukuthi uzongena ufice yena. Uthi awu hhayi, khona uSpiderman esingezwani naye, ayishetshe kambe kodwa kubuleke iminyaka, esegudlukile uSpiderman. Liphinde livule isango futhi, uthi ufikele kuyahlelisha. Uthi uma ungenazi ezulwini, uvikile isikha sakho. Engabe nayo ilungisilwe lo mhlabeni sisaphila. Kungulungu na kezu kubanono mwenye. Akshu ni makungu tukambi njile first. Uma nige zwanje wali mwabila njele zwi. Nuna nare umushawa ya mtanda ya kwa mungu mwenye. Kwa kumana unikarela zande mungu isana. Anzale titelela ane. Mwabila njele njele zwi. Mwabila njele zwi. Mwabila njele zwi. Zana kuma kungu njele na bwenye na salu minaye. Usunde kiyele. Nige mungu sinde wenye na sabina. Ubusunde mkandu mchonya wakawalasi. Namhlanje ngizokuthi uzohamba nini. Nawo uzazi futhi. Awufanele uma singabusaka ukuthi ngizohamba emhlabeni lawo obungcono kodwa umphefumulo awazi ukuthi ungibhikiphi. Inkinga engiyibonayo kuthina esilahlekeleke. Siza namabibi la. Imindeni yethu sayidizile. Mina ngathi nilapha eKhenani uzololokho. Sakhele nika matende na wakhele nito vaitu zana. Yuzo nye msezo wane koi koi kwa jina. Uti kwa nishipera na kajina. Sana fi bada zora wa mkuu. Ele sasa kade ipilisa. Ape funi lene mkuu mbuni na yungi towe. Uti mbuna kwa kwa jina kajina. Ukumbuni kwa mazori se kuu. Eee na maka kwa jota. Inkomo zashana ngempondo sayi khaziyeki kwama sayi lahle kwama yiyo nje simosizo shupela Dinga pheni dawo ikhokhela ngishumana nini namathephenje akhokhela ngakhokhela ngakhokhela kanoma makote zokuqhama wathi baba inkulumo yenu ngoso ikhulumile yizo ngithikela wathi baba wami ushumile wathi sahambile njani kodwa manje ukushiwe ngani Ubona ngekhazi lakunami ngiyakhumbula ngikhoze kakhulu ngokulungu lakhe yibona kodwa ingazi ulunge nje la ufunde etsheni ngaphakathi. Ithi lephansi isikhwama siyibi. Ephansi zithi ephansi isikhwama siyibi. Uthi manje ushiwe ngayo. Manje ngenze njani usizohamba uyazi into ezulu. Yilo nto efike ikade lonkinga. Kanti siza nemthwalo la. Ayilahleki mfana. Uzumungethi mina ngikhathi zami engabekwa umile amathathu kwelibeka kwelinye ukuthi ngiqhaza ukhumbule into ekadlele ezangabi ungasho mhlawumbe ekuseni ethi siyabhabhadiswa kodwa asazi

0: Ingoma 140. Niyamenywa matotana, nani matotakazi, enimiselwe ukuphila uphakade, wozani esidlweni sokuphila. Abasidlayo lesi sidlo banokuphila okungunaphakade, wobavusa ngomshawo kuphela, babe nami eparadisi.
1: Uma uze wahamba ngenhlalo zalo sidlo sidlo uyavusa ethuneni. Abasidla lesi sidlo banokuphila okungunaphakade, ngiyobavusa ngomshawo kuphela, babe kanye nami eparadisi. Uma uze wahamba ungazange sidlo uyavusa.
0: Wathi kubo, mina ngiqinisile ngingukuphila okuphakade, oyidlayo inyama yami unokuphila okuphakade. Wozani webathengwa, elathengwa ngegazi leNkosi. Lesi sidlo silungiselwe nina, singukuphila okuphakade.
1: Uyafuna kawena njengoba ngifika kwenye amathempeli ngiyishinta lencwadi, wathi umuntu eyi bangeni, ngiyabonga kuthi ufika uzokhona ukuthi uthunywe kumina. Mina ngapha kwesikhathanyana yezulu angakaze ngingene esihlweni, sengizoqala namhlanje ngizama ukulungisela ukuthi ngibazongena esihlweni. Uyakhumbulela ngayezulu sale sale mnyaka u-18 baba uthini nyaka

Usalalele lona izwi lomzansi sithi sisalungisa nje indaba yethu ngizokupha umlalelo wezwi lomzansi ngeke ngilenzele lo phutha ngoba ngibonile bekukhona akade bezama ukufona ngizokupha nje ithuba lokuthi ukwazi ukufisela umuntu oseduzane nawe usuku lohlelo kuzalwana nokuthi ukwazi ukuphakamisa iflag lakho ngizovumela nje lokhu ukwazi ukwenza throughout the show okwamanje ngizoqhubeka ngidlalela ingoma salungisa izinto zethu ngalama sibuya nje unento encane nje engicela ukuthi siqoqe before kushayele la hora leli ya lalelizwe lomzansi imzansi breakfast show DJ Fresh stay real.

0: Be my American boy, Estelle Guzulomzanti 98.0 FM. So ngishilo ngathi umadla mina uyiphendulele inkosi yami because into ebesikhuluma ngayo makuthi usanda kusilalela usanda kuvula umsakazi wakho besikhuluma ngokuthi yini kuleli sonto leli ekhlekisile ku social media. Said let's have a look ku social media. Kodwa singabi into e serious kakhulu, izinto nje yabo ehlekisayo engekho so serious. So ungenile umlaleli washo wathi hayi bo, mina yazi ngihlekiswe yithombe zikaMadlamini lapha ku Facebook. Abantu beshiya ama comment bethi abafana balungile sebengaze bakhulelise nje uMadlamini. Manje uthi uyayibuza uMadlamini ukuthi ukhulelwe ngempela yini. And so ngishilo ukuthi lokho ngikubonile nami but ikhona nane video engizwile la ebeyiphendulela khona usisi ukuthi hayi lutho
1: ngathi umuntu ukhulelwa makungudlani ngoba phela ngilani nabafana nje mina ke nje
0: Yeswake iphuma lapha ku TikTok le uthi uMadlamini akabalo intethi nje mfana yena akahlangani nayo. So manje ke uzokhulelwa kanjani engahlengene nabafana? 0638208448 20 minutes mina nawe kulolu hlelo. And mase ngiphuma ngishiya into eyodwa bo, ngithi angivali lisi, ngiyavala ngoba ngizobuya futhi ebusuku between 9 to 12. Lapho ke la sise ngivalelisa khona ngoba sise ngizobuya ngesonto elandelayo. Kodwa manje no, angivalelisi inhlobo. Kunomlalelo bethe umabhodla omkhulu ubethe wamuhle bo, ngathuka ngambuza ukuthi ungibonaphi mfethu, noma usuvele wenza njalo nje bade ngishare nje ama socials uhamba yolunguza lapha. Ngambuza ukuthi ungibona ngamehlo omoya noma uthi ngikubuka ebusweni bencwadi. Angazi ukuthi sho ukuthini leyo nto uthi umuntu ukubuka ebusweni bencwadi. I am not sure ukuthi kusho ukuthini lokho. Usihlonipha kuphi isimemo namhlanje mhla ka 16 May 2026? Usihlonipha kuphi isimemo? Ngishilo ngathi ngizokupha ithuba mlalela ukuthi ukwazi ukufona ungene moyeni ukuphosa cishe ngathi ekuseni, kusayise ekuseni but ishow iqala kwi-first hour sibe nenkinga, ngathi ngiyazama ukufaka emoyeni hayi kwangavuma, ngathi ngithi ngiyazama ayibo kwangavuma nje. So ngishilo ngathi mnaye, but because iphutha libe ngapha then into ekumele ukuthi ngizame mina ukuthi ngiyilungise. So ngizokupha ithuba lokuthi ukwazi ukufona ufisele nje umuntu oseduze nawe isukele uhlelo kuzalwa, but because vele show sesiyayigoqa sengaba nanokuvalelisa sikufaka lapho, sesikufaka konke nje okuhlelo.
2: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje, shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164 7164.
0: It's 0604807164. Ungenza njalo ke mlalelo wezolomzansi silongise nje lo phutha nale yonke inga leyo. Wenzani namhlanje? Yabona nje lonke sijwayele ukwenza ishow mayiqala ukuthi sixoxe, ungihlebele ukuthi senzani, sifisele abantu usuku oluhle lokuzala, sasingashare even nalokho kwe-social media, sase sesihlanganise ngoba vele ngesakwazi ukuhlukanisa sesishawa isikhathi. Kodwa wona nje ama calls ngizowathatha. Usungakwazi ufona manje ngaze kungena ingoma manje nje, sayilona ithuba lelo lokuthi ukwazi ukuthi ushayele. Ngeke ngadlala ingoma la ya DJ Fresh, ngikhala le ngoma ngibona ama credits, I'm like hayibo Thabiso Sikwane, the late Thabiso Sikwane u ex-wife of DJ Fresh, so washiya emhlabeni, but ngangakaze ngize ngibona ukuthi hawu kanti uyena ocula kule ngoma le Stay Real. Kwaze wayi discovery emunandi bo, but also it's not because bengazi ukuthi uThabiso, but bengazi ukuthi ilo onkosikazi wakhe owayecula lapha, because ngezwe nangalesikhathi eshonile ukuthi awukwathiwa wayengeve ecula kahle. Abantu babencoma babelokhu bencome lokho nje, lokho ekunconywe lokho nje ukuthi eyi akuve inkosi yami, akuve wayengeve ecula kahle. Simazela lokho nje ukucula kwakhe kamnandi, engabe masena usungale noma nami sengale kuthiwa ikubandaya ngithi engabe sokhunjulwa ngani. Engabe sokhunjulwa ngani kuthiwa nje hayi lalela hayi Phosha yena ke njengoba ngakwazi nanocula inkosi yami. Hawu kodwa khona kuzohlangana, ngishilo ngathi nje hayi noma singaqala manje kumuntu ezizizonke kodwa sokhula sishintshe uze na ubufakazi uthi hey inkosi yami hayi nambandla ngangimlandela uPhosha ngiyamazi saqale sazame hey ngakasazi kahle izizulu ebheda ebheda kodwa nje wafunda wakhula washintsha aka nayo ngasekho emhlabeni owahamba khona la eFlorida ngendlela engalindelekile nethusa kanjani nje sabona semoyeni
3: sabona siphosha kanjani
0: kunjani baba.
3: Mina ngilokhe nginawe ngilokhe ngibalele noma kuthulekile ngathi kushoniwe lapha emsakazweni. Uma ungazizwa le insizwa lenza khona ayi ingathi kushoniwe ngithi kaze kwenze hey.
0: Oh.
3: Yeah, sengithi hayi asibonge ngoba hayi ngizithi hayi akushoniwe indlela nje.

0: awusebenze ngayo namhlanje. Kumnandi nje, kuhle, sikulalele. Thina phela sesivuka ngawe nje, sizivuka sikhuleke ekuseni.
1: Yes.
0: Kuyisesi-onisa i-radio, hayi besiyautshontsha umqondo wethu.
1: Hawu, siyabonga, siyabonga.
0: Bese ngikhulekela nje into eyodwa. Abalaleli ngathi bonke bangazi ukuthi singabandawonye, sinsundu sonke, sithandaneni. Kasiyeke le nto yokuthi sawubona bani wena uyini. Sibuyise nabalaleli ababaleka abathi kanti iphathi yami nami yabo nje kube mnandi oba wenza nje iphimbo lakho. Hayi futhi sengizwithi umdala khona ingoma okwangidlalela yona awangiqala ukulalela nje ngiqala ukuzake inhlambu lako-21 lenganyana. Hayi sengizwa ngey'ngoma oyidlalayo ukuthi hayi zithinta le yandawo leyani. Nami izolo nje ngilalele ngisene-video cassette, namakhasethi akudala. Izongitheka ke ngifake nje ikhasethi ngibuke iy'ngoma zakudala nje, hheyi, noma babesihlukumezile abelungu kodwa sasithandana. Ileyo nto nje ezasizwana. Ngibuka ubasetsana ezothatha ukuba uMiss South Africa ngithi hheyi, konje sake saba kuley'khathi.
1: Nanokujabulelana, lokhu yakujabulelana kwangempela ukuthi umuntu umjabulele ungabheki ukuthi ngabe ngcono ukuthi yimina.
0: Hey bo, umixile nabelungu nje ubona ukuthi yabo la ilabelungu abaziyo ukuthi vele lelizwe lalabantu. Atshontshwa okhokho bethu. Uyabona sisi ngiyentshela abantu sengiyavala amanango, ngiyabotha business. Sengiyabona ngiyentshela abantu nasisi ngithi uyabona mina isikhathi ngisahlala emhlanga, ngaye ngahlala emhlanga seyingane nje uNkulunkulu wangibusisa ngino 31 nje, ingane zaqala ama preschool lapha.
1: Yeah.
0: Uyasisi khona abelungu owabona ukuthi beza la kuwena ngoba befuna ukwazi ukuthi uzohlala kanjani. Kwakakuthiwa gateway.
1: Yes.
0: Ngihlala nezalukwazi namakhehla. Uyabona nje abadelelayo umuntu mezodeliver nje ko-okay bani. Bethamba ubuze kwi-black guy ngale mali truck ishayelwa umuntu. Sisanda kufika lapho baye bachitha angithi kune-concrete, baye bachitha udoti ebusuku kwasekuseni nabafana abancane nababili. Hey Kefa, uyabona nje ubona ukuthi usezweni lakho kodwa awu.
1: Yeah. Yeah.
0: Uyabona.
1: Yeah.
0: So nje bafowethu uma sesibuyise lolathando. Yinye nje into yasichaza wena sisi. Ngiyakutshela ngempela. And basihlakani phela la belungu njoba namaye ngithi usubani bani uyinkatha mhlawumbe ubhuti wakho. Sibongo siyafana awuthi ngikusaze ngenhlawu. Sichatheke nasezintweni zesintu mina noma ngakhulunywanga ngaze ekhaya kodwa uNkulunkulu wangibulela ukuthi wake wabulala umasondo omunye ungamazi ngesipha. Ngoba nahlangana nachathwa ezwe nelihle. Elthandwa umhlaba wonke uyabona.
1: Yes, baba.
0: Well sisi wami ngiyazi awukho busy ngiyabona kushaya umoya ade ethi ngiyafona ethi u-engage yabona
1: ngiyangisebenza. Yes, no benginenkinga ingakade sengisho ukuthi hayi bakwethu ngicela ukuqolisa abandla
0: because ichaza ngiyazi ukuthi awubaja. Abalaleli badidekile
1: yini singangena. Eh hayi hayi nkosama
0: ngisangiyabona. Sengiyabaxolisela ke nabo abangezwanga mhlawumbe khona obesaphumbile ethi hayi seyilo sisi.
1: Ungafuna ukuthi accepta
0: unothando ngisho ekhuluma nje usungamninda ke ngoba sonke siyadindwa. God bless you sisi wami, uNkulunkulu akubusise bandla nalabo abaye enkonzweni bandla bahambe kahle abasabathaya uNkulunkulu athela umusa kubona kodwa nje engathi angasibuyisela uthando sinqobe lento lempi incane mase sizwane. uNkulunkulu akubusise
1: siyabonga siyabonga. Uyazi uMasondo thinte into engihlezi ngikhuluma ukuthi yazi ukuzwana nothando akuve kwazi ukushintsha izinto noma menshina nale yokuthi we are divided, we are so divided ngenxa yeinkolo zethu yabo. Ukucasula nje ukuthi umuntu usonta kwelinye isonto yabo, si divide wa na ukuthi hawu mfethu ngikuthemba nganga kanti mina ngisupport iPirates bakwethu yabo, iclub yami engiyithandayo. But it doesn't mean ukuthi umuntu may support iKaizer then yabo akusazwanwa nje akusabhekwana, sidivideke nalapho ingapha futhi politically wena yabo uyi IFP I asifuna samsan nawe, wena uyi DA asamsan nawe, wena uyi EFF asamsan nawe, wena uyi MK asamsan nawe yabo. But at the end of the day sonke Nkosi yami sonke sifisa into eyodwa, sifisa ukujabula nokuthula. I don't think ukhona umuntu othi nje mina hayi mina ngifuna umsindo. Hayi mawukuthi uyafuna Nkosi yami unenkinga ngeke. Ngeke, ngeke, ngeke. So ngathi ngempela singakubuyisa lokuya kujabula nokujabulelana because bakwethu yabona ukudisagree akudingi ukuthi kube disrespectful, and it also doesn't mean ukuthi uma siphikisana noma singavumelani.

0: then sekumele kube khona inzondo noma ungazwani. Akuqali bakwethu ngathi ungaboni ngasolinye. Akuqali ngale generation le ngathi singalibuyisa lo liya thando nokubambisana. Ngisho nje kungasazwanwa ke ini ukuthi hayi sile inhlangano nani kunezinto nje ezidinga ukuthi sihlangane khohle ukuthi omunye uyini usa nje kuke kuhlanganwe ukuze sikwazi ukwenza ushintsho ngempela lento division iyasibulala iyasilimaza iyasilimaza kakhulu. Ngixolise kakhulu bakwethu ngempela ngiyaxolisa kakhulu ngendaba yama phone lines bengaqondile nje ukuthi kungangeneki but ngibe nenkinga nje bade ngishilo ngize ngavala nje ngeingoma ngizama ukulungisa le yonto. Sawubona semoyeni?
1: Ngiyaphila sesa.
0: Ngiyaphila kunjani baba?
1: Hayi siyaphila 44 na ngufa fokus students unyathi.
0: Yebo baba.
1: No ungawali izinto zabelungu lesi. Isinto zabelungu. Ngoba mawuthi ungaphika nazo uyabona mawuso uyabona ngisho ungaba nemoto yakho ithenge ibe unyiwane kodwa make yacisha angeve ngoba kuwena osokuyicishile. Isuke iyicishele yona ngoba igama lithi into yabelungu lo mlungu uyazi ukuthi lento ithintwa yothi yathinta wena kaluthinta endaweni erong ubhenye futhi usukusho ukuthi eyifa ngithinte lapha endaweni erong ayisastadi le moto bese ngithi lalela la yinto yabelungu le ya sesiwami ukhulume igama elikhulu lokuba talented ukuthi ube netalente usekhona usaphila emhlabeni ukhunjulwe ngalo. Mina ke ngikuthatha ngibhekisa ngakuwena ngithi mina wena ngokwakho ulala umbuzo ukukhala ukuthi ngabe mina ngiyokhunjulwa ngani. Mina ngikubuka wena umuntu osenesikhathi usengalakha ithalente lakho yebo usengalakha ngoba ngisho ungalakha lilase mhlambe iminyaka mhlambe u4 or 5 kodwa uma ngabe libonakalile emphakathini lide and likhulu and lidala and likhulile yebo so engisho ukuthi uma ngabe ithalente khona into engayenza khona into awengikalise futhi ngawe ngithi khona into ongayenza manje uyenze mhlambe ilase mhlambe unyaka kodwa ngikutshela ukuthi sizwe sonke siyothi seyikhumbula le ntombazane ngendlela eyenze ngayo ngonyaka owodwa yadane yamangalisa abantu bamangala abantu ngendlela eyenza ngayo yabona so ithalente liye lingabheki ukuthi mhlambe wena usunesikhathi esingakanani yabona leyo nto yabona usunesikhathi esingakanani kodwa ithalente lakho osuke nawe uthathe ngalendlela ukuthi ngikalikhulisa manje kusukela manje kuze kube kusasa ngakusasa uyathola selikhulile because lelo talente ithalente obufacene nalo uyitshena ngishulele uvuka ukuthi lento le ngifuna ukuyenza yenzeke the time usuyenzile leyo nto iyakhula ngokushesha because ikumuntu vese ovese edinga uyabona ithalente lakho mangabe unethalente ithalente lakho ungalithandi kahle hle alikwazi ukukhula likhula kancane lithatha isikhathi eside because wena awukho ekhini mhlambe ulikhuthalele leyo talente once into mangabe uyikhuthalele iyashesha ukukhula kuye kube ngathi ulokuyifaka amanzi njengehlahla ikhuphuke phezulu kuthiwa awu lo muntu leto uyiqale kulonyaka odlule kodwa awubheke la esekhona njengamanje yabona engisho ukuthi ke you still got long way to go ikakhulu ngoba uma ngabe into uyithanda usubhekile ukuthi lokhu ngifuna ukwenza uzokwenza kwenzeke next year uzobe usukwazi ukwenza yilokho nje ngiye ngithi nangakuthiwa kukanjani okusalayo lento ungagcina usuyenzile if isenhlizweni yakho uyimisele yibona nto yilokho nje ngifuna ukuqinisa ngoba kukhona abantu abanye abantu abaye bathi athi umuntu hey ngiyafisa ukuyenza lento kodwa angazi noma yolunga yini no don't give up uma usuqalile uqalile qhubeka uye phambili go ahead yebo lonto ngiyabonga wesisi
0: oh siyabonga kakhulu baba siyabonga
1: thank you
0: hayi ngempela bakho sicela nje ningalinge nikhohle ukuthi angenzanga ngokuthanda Nkosi yami angizange invale ngishawe izinto ngapha wazokhuluma into ebalekile baba sawubona sezi nomzansi.
2: Sawubona sisiphosh.
0: Kunjani baba?
2: Khona shalo kodwa sendo ukuthi napa dai ngikunela nje kodwa sithokumela baba futhi wabo futhi sithole. Baba masonto kodwa dai ngilalela kakhulu kodwa

0: Jelu chochwana chochwana kane ndaba bathi ndaba inoviyoyo emsakazweni izilomzansi 98.0 FM ingoma ke siyiphete neingxoxo ezimnandi siyiphete nawe futhi sokunika ithuba lokuthi uyikhulumele ngoba asifuni lokhu kukhulunyelwa yithi sifuna uyisholo wena ukuthi hayi makhaya mina ngihlele ezweni hey mawusho njalo ngiyathokoza mina ngiyayithanda ke lo ndawana mfethu uhamba ngabomu uhamba nezilomzansi ngabomu
1: kumele bazi bonke abalaleli ukuthi umndaye ngemdilovo ubathanda ngokulinganayo ubathanda ngothando lakudala
0: luka love uthando luka love
1: kunjalo ngenayo
0: love you too love you boy thank you
2: hayi ukhuluma nomkhaya wakho lo ugabhisa
0: ugabhisa ukuphi nomaphumulo ugabhisa Ninjani tate wethu?
3: Siyaphila hleli nawe umjendevezi lomdansi
0: lona. Yati umjendevu! Ngeke kube mfishane kuthiwa umjendevu. Ngiyakubona uthi umqokeme.
2: Ngifuna zanyaka kuyeza kambungulo.
0: Hawu
2: mfazike esawuthi.
0: Hawu nsizwa semayezeni.
2: Kona makhaya yaphila.
0: Sikhona nje singeza kunina.
2: Uyabona kunalelwe kude kakhulu lalelo thokozana kamyeza ngilayiqondoengilayiihlahla kendezashukele uyazazi
0: aw suka futhi ungani phela siphila ngani bafowethu uthonze inqolende ngiyakubona uthonze uhome
2: uhome ngiyozama ukuthi ngiyebofaka esezela
4: Umboza ngibingelele endosi ngibingelele emagaya nginawe ngalesi khathi mfowethu ngithi angibhalisela ligama izandla phezulu kungecabashe nginawe mfowethu ngalesi khathi nginawe ugayo nginawe magaya mfowethu sidedele mfowethu ngiyazi ukuthi hayi vele uyidedele mfowethu
5: Mathumulisa, Mathumulisa. Unjani magawe yaphila?
0: Hayi
5: nami ngiyaphila. Ukhuluma nenkunzi mjekejeke wesasezilishi mthintanyeni. Izinja zamkhonkotha kodwa ziyasaba umlomo. Ubafazi bamzonda behlangene kanye namadoda abo. Umhlambe mbongoloza abafokazana ziyolobolo nina. Nca nkosi, nca mesiya. Uyaphila tubandlela.
6: Umfila lo, usmooth operator. Ulakhe sibili. Umsila kamagaye ingwe. Emabalabala Hlili nawe ke kuthi
2: Ngibayizeni simbali
0: Nawe ibophezela phakamyeza ukuthi hayi uhlela zwini
7: Oh makaye umthola kanjani mina ngwakanyile ngapha ya kwamashu kodwa hayi ngabuka ngisho evuma esintiziyo ukuthi nami hayi angisho nje ngisheshe ngibike ukuthi hayi uhlela zwini 24/7
8: Makhaya wezilomzansi sezinomthetho lapha eShakazede endaweni yakho sisenga kwakugcukuza kwesenkosi uhlaka
2: ngiyeba kwenze i-affidavit emaphoyiseni asesawona ukuthi ngake ngisasuka
0: Right ya abanye benza ama affidavit bayogciviza khumbula ukuthi affidavit usuyenza ngisho emakhosini inkosi nje yakhele usuyakwazi ukuthi uyogciviza kuyona sebanikezwe amandla usuka madoda kulungile ke ingosi yethu la sithi khona xazulula magaye noma kanjani khona namhlanje ngiyayithanda ke namhlanje ngoba hayi izwakala nawe uzophawula ke namhlanje nawe uhlele emseleni lokhu khosheka uyabazi labantu sithi ma sini masiphakamisa izandla ophakamisa kamuva uthela kamuva wena wabona imbumba

right. Sakhuluma ngayo yomphefumulo umadoda. Hayi sisi sigameke sehle kuleli sonto la ithandani ibulalana. Wayibhlungu lento. Ibhlungu kakhulu lento ngoba unemoto ibhaliwe Mr. Mbeche. Mhlawumbe ulibonile lelo daba enkundleni zokuxhumana la othandiweyo okanye ke ake ngithi nje isoka libe selihamba livakashela ke othandiweyo walo. Malifike ngathi ke kube nokungaboni ngasolinye. Wayesethatha isibhamu ke wamgqokoza. Wamgqokoza wayesehamba eyotshela unina umkhwekazi wakhe ukuthi hayi usenze into enje. Bathi ke uthe mebuya endaweni yesigwemeko la

umadoda ayabona ke eya namhlanje ixazulula la sithi khona ixazulula magaya nabalaleli ibukeke ilula kodwa inzima uthi magaya ndosi nabalaleli hey ngangazi ukungazi magaya kuyafana

nongaboni. Hey, ndio singangazi. Futhi kube kuya ngami. Lo muzi sengiwakhile. Ngabe ngiyawubhongcula. Ngabe ngukhipha phansi nezikhonkwane ngukhiphe ngiyobeka kude. Ngiyojubela ngijubela lenezwe magaya ngiyobeka kude. Lo muzi ngawakhaya ngoba hey ngangazi. Hawu yini nakwenze njani? Magaya ngumuntu nje ozama empilweni, lo ngakhula ngiyazama, kusho umlaleli la. Ngibese ngithola amandla. Ngase ngicela ekhaya ukuthi hayi, abangibeke ibadlana la ngaphandle. Buqamamana nje nasekhaya, kodwa ngiyakwazi ukukubona endaweni nje la sikhulele khona. Ngathi cha, abangibeke la, nami ngibe nebadlana nomuzi, ngandise igceke, ngandise ukudla. Uthi kodwa namhlanje ngiyayisola ukuthi ngangenzani. Hawuyini na? Kwathi wenza into enhle kangaka wayisola. Uthi ndosi, mina bengazi ukuthi kanti ukwakha endaweni la wakhulela khona nabantu bakini nabantu abakwaziyo kanti kuyisono esingaka. Kanti kuyisono esingaka ndosi, uthi lo muzi ngingubuke ngizwe kuzula ikhanda ngendlela esengimusha imali yami ngayo kuwona, kodwa manje ngendlela engingasakhululekile ngayo kule ndawo engiyakhele angazi. Uthi magaya ukuthi angihayize ukuthi angithwale izandla ekhaya, ngithi yekeni ngiyekuye, yekeni ngiyeku. Wena wabona into yomihayiza. Uyazi nje into yomihayiza. Ithi yekeni ngiyekuye, yekeni ngiyekuye. Uthi ukuthi angihayize ndosi. Kule ndawo mina ngangazi ukuthi kanti ngigxobe ngetshe endaweni ma ngakha kule ndawo engiyakhele, ngoba into eyodwa ndosi, abantu bakhona bayangazi ukuthi ngimncane. Futhi bayangazi ukuthi ngizale emndenini ongenatwa, omuntu omzongatheni, odelelekile. Uthi lento yokudeleleka kwekithi ke ayisaphelelanga ekudelelekeni kwekithi kuphela, isize ehlela ngisho kumina uqobo endaweni abantu bangithatha kancane ndosi. Abantu bayangeya, abanye babuza khona le madlane engayithatha le mali engakhe ngayo. Uthi ndosi ngithola amagama aziswana, abantu abanye bayangisongela. Uthi ndosi angilazi icala ukuthi yini, noma mhlawumbe yiwo yini lo muzi engawakhayo kule ndawo engikhulele kuyona nabantu engikhule nabo. Ngoba uthi lapha endaweni futhi mangibheka engazi ukuthi kule gengethe besikhula nayo ngibuka ngiwokuqala ukubeka ibala endaweni engilibiza ngamu uqobo. Uthi angani noma ngingase ngigadlileni ndo sawungibuzele kubalaleli ukuthi kanti kanti ukwakha endaweni la ukhulele khona nabantu okhule nabo nemndeni wakho nehlobo zakho zikusaroundile kuyicala yini kanti? Ngoba ukuphumula ngikutholi ndosi. Uthi ndosi ngisho ngikhuluma sekumele ngilicije mina olwami ulimi, ngoba ngikhange ngithi ngiyakhuluma nje ivele ijike inkulumo eguququ kuthiwa mina sengithe. Uthi abanqeni ndosi ukuthi ngithi ngibeka kahle inkulumo nami ngithi ngiyaphawula kuthiwa umuzwe ingani seshisa ukuthi phela ingani unomuzwe ungani sakhe ingani phela unomuzwe. Uthi ndosi lo mzi usuphendi wayisinengiso, kodwa ngangucele kuJehova ngathi ngicela uNkulunkulu angiphe amandla ngwakhe. Isono nje ngasuke ngakhe endaweni la ngakhulela khona nangakhe endaweni abantu abangaziyo. Uthi ndosi ngiyakuqwashisa nawe ngelinye ilanga, uma kwenzeka uthola amandla ufuna wakha, ungalingi wakhe ngakini, ungalingi wakhe endaweni la wakhulela khona, ngoba abantu abasuke bekwazi ngeke uze ukuthola ukuphumula. Ngathi mina true or false? Ngibuza nje kathi ngabe kuyiqiniso, ungabe unamanga? Injani le? Injani impilo yakho wena? Injani experience yakho wena lapho ngakini maka ukuthi mhlambe nawe waphuma umjondowana wakhala ngezwansi kwasho umhlezi ehletsho wathi baze nanda bamenzani bafuna ukudla umuzi. Zihle kahle.

0: ngile sikhumbula kayo makhaya inqothobi yomfazi lo umangadobe
1: enkomo enkomo enqothobi ngiyalithanda le inqothobi yomfazi Usuthu umsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona mabhala lokhuluma la impume.
1: Aw aw mabhala mabhala nebhala nedolwe.
2: Aw madoda, philo nje.
1: Dake mabhala, dake mabhala. Ubani lona?
3: Yena lo.
1: Uye aw, yena shotayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
2: Uhleze hle dokhuluma sobulandela noma ngasahlale kwamoto kwaZaphosa laphezulu. Focus tika dance nemakomangena nje ngena ngoba sayihlinzwe. Hlela bemnikinikize nanda be ufani nemhlezo hlethe sidlumuzi wamakhaya
1: ha ubedlumuzi kanti
4: Ngiyabingelele umadali kuyizilo zasazi FM
1: bahlale bemnikinikiza enanda bethi ufanini mhlezo hlethe sidlumuzi nayi ke lento esikhuluma ngayo Le umlaleli othi nala akhe khona bamnikinikiza bamnikinikiza bamdonsa bamthola bathi ufanini sidlumuzi awuxele xa zilula magaye ikhona into enjalo ukuthi kanti impela ukwakhe eduze kwasekhaya noma nje ukwakha nabantu abakwaziyo ukuthi ungakanani abanye babekwehlula nisakhula niqhathwa lapha eqeleni nilusile bakhule nalowo ngqondo bakhule nalowo mqondo mubi wokuthi hayi vele ngangimshaya lo ngisho emzini wakho bafike bakudelele ngisho ngabe tho wenzeni wenza umsebenzi mhlambe kuhlangene nabantu sekufanele manje bakunikeze le yanhlonipho ehalf ezokhombisa nombani ukuthi uvele wena uyingane wena khona abantu abakwazi ukuthi uyingane ngisho usuneyingane nawe yabona nawe nawe uneyingane zakho kodwa basane phethe lo mqondo ukuthi hayi wena uyingane kani ngempela ngempela ikupho kuhle mawuthola amandla phumela la ngaphandle wakhe noma jubalala uthi omunye hayi wendosi mina ngikholele ukuthi ngihambe ngilahleke ngoba ubangcono abantu abangakwazi ngoba basuke bengazi ngempilo yakho bakunikeza inhlonipho esuka ikufanele xazulula magaya

0: omunye emakhaya nathi kwabanjalo sahlukumezeka saze sathutha endaweni ngakho nje ukudeleleka kunabantu abangenayo inhlonipho abangakwazi ukuthi umzwe wendoda uyahlonishwa noma ngabe ingakanani kodwa kumele uyihloniphe indoda ngincamela abantu angingabazi kunabantu engibaziyo isho njalo intsho ngasho ngakuthatha xazulula amagaye usemsakazweni sawubona ekuseni
1: yebo ba magaye njani
0: ngikhona mina unjani wena
1: ngayaphila hayi mina ngicela ukungazisho isitori saxazulula amagaye siyafana nesami
0: hawu
1: mina-ke ba magaye ngakhile egcekeni ukwakha kwami egcekeni bavesane ngashintshe lo mndeni nje
0: hawu
1: angikhulunyiswe egcekeni lo munye angazi noma kwenziwa ukuthi ene bayangibeka ngoba mina ngisebenzela laba bakamanga esandla baney'nwele ezimnyama
0: kusho
1: ukuthi bebengayitheni ukuthi ene ngizokwakha indlu ye-blocks ibe four-room
0: manje isijikisa inhliziyo le ndlu ye-blocks la igcekeni ekhaya
1: yebo angikhulunyiswa njengomuntu nje ngikhulunyiswa nje ingane yami nomzukulu wami nje kuphela nje abanye nje lutho
0: yini manje usubukeka njengomuntu onjani onochuku noma khona la kenehelizisana khona kwakwenzekeni
1: angazi kusho ukuthi angazi noma sekubonakala ukuthi sengiakeme ngeke ngize ngize ngikutshele ukuthi izizathu yini kodwa nje egcekeni nje ngale nto nje ngayibeka nje ngayiqala ifoundation hhayi kwashintsha ukudiplesini
0: ey'nganeni zakwenu ngqo
1: akubona abantu mina ngizalwa ngingedwa okhazini bami neney'ngane zabo
0: oh yes amabhodwe nisenihlukene ningamabhodwe la egcekeni nawe usuyiphekela lapha endlini yakho yini ngoba mhlawumbe ezinye zezinto lezo
1: hhayi sasivele sesihlukene ngamabhodwe ngesizathu sokuthi kwakhona owayehlakaniphile engasebenzena adle ukudla kuqede thina manje sekufanele mesibuye emsebenzi mekuphele inyanga kufanele sithinde futhi sifake okwesibili sithi akufakwa phela thina mina ngisebenzi phela hhayi kwakucaca ukuthi hhayi akuhlukwane ngamabhodwe kodwa-ke yizeke kuhlukwene ngamabhodwe kodwa bekade kukhulunyiswana ukungakhulumisani kususwe ukwakha kwami indlu
0: le uNkulunkulu uthe ume kupha amandla kanti useqhatha nezitha
1: yebo
0: ithini into manje uyuthini ma ufika ekhaya ungasakhulunyiswa kuba njani imizwa yakho akukhona yini ukuyisola manje ukuthi kazi le ndlu kangiyakhelani noma mhlawumbe kangiyibekelani kuleli gceke
1: hhayi akukho ukuyisola mina kusho ukuthi ena mina singabona izitha ukuthi akubona umuntu angaphandle isitha sami sila egcekeni ngoba uma ngabe wakhe egcekeni vusa ikhaya kufanele kujabule umndeni ukuthi kwavuka umuntu
0: yes uzondelwani manje pho
1: angazi and ngibuhlungu angifuni ukukukhohlisa ngibuhlungu kade nje emasontweni adlule ngiye kuse isimaxolo kwi-counseling hhayi ngafike ngamtshela ukuthi hhayi ngibuhlungu
0: mntakama
1: hayi ngibuhlungu ukuba kuthiwa nami nginamandla ukuthi ngiqukule ngoyibeka kwenye indawo ngabe ngiyakwenza nami
0: hayi ngiyayishaya ikhali kulungile ntombi kulungile unkulunkulu
1: ekusiza
0: yes
1: yazi kungcono ukuzondwa umuntu wangaphandle kunokuthi uzondwa umuntu ohleli naye egcekeni
0: kuyigazi
1: lawo ubuhlungu kakhulu futhi magaya ngifuna ukukukhohlisa kubuhlungu
0: nama ngazi la hayi babhayi dali please man hayi ucele unkulunkulu uzokusiza ntombi yeso uzozithoba inhliziyo
1: hayi ngizowe emkhulekweni
0: hey babhayi ma ezinye izinto siyesithi uma yikhuluma la emsakazweni uyibuke ziyikude kanti khona umuntu ezimthinta ngqo akakhile kude egcekeni phakathi uthi asafunwa abantu egcekeni kodwa kwenzeka kanjani le nto ukuthi uthi

0: wena kuleli khaya awuphumi noma kungafika obani bana inkuzumalanga zezibonge zakwahadebe ezitshala amahlombe zithi zizokhipha kulelo khaya thina sizophoqoza bazona lezo yigora wena usale ngaphakathi wena njengoba ungaphakathi mzukulu umshana uzosenzela ukuthi nokubabala zonke izinto abafunda ngibenzele zona base beyahamba ke bathi angihlayela kancane basahamba basayolanda imali basayolanda imali so njengoba ngihlezi nje ngilinde zona lezo yigaxa zemali abahamba bayoyilanda futhi seziqala ukunginukela emakhaleni this is just ayibo sengithini manje loku kusho ukuthi magaye izinkinga obhekana nazo uma usuthatha isinqumo sokuphuma ekhaya kufuneka ukuthi ubheke inhlangothi zonke zempilo ungazibheki ngasohlangothini olulodwa lomona wena vele into ozoyibona ebantwini umona nendelelo yokuthi umfana wendawo bakhula bekwazi oqala fukuqinela la ohlala khona kusekhabonye kubakhuluma yonke into yokunishinishi leyo ongasuyicabange kanti xa igaga lomuntu lokuphila komuntu lokhungethwe imimoya umuntu esuka emgadini ma unenhlanhla kuyenzeka ikhulume mina ke vele ngimuntu kamoya yobuye ukuthole lokho ngelinye ilanga ke kuyenzeka ukuthi ma ungeyena umuntu kamoya ube umuntu okudinge ngathi ungahamba abantu ababonayo abantu abanjengabo maphumulo labo khulumayo nabanye nabanye ababonayo serious note laba abachitha amathambo phansi ngezinye izinto ungathi uma wehlelwa inkinga uvele uqagele uthi ingenxa yokuthi abantu banomona bazuze banokubabe nomona kanti wena umuhle udlula konke umuntu
1: mase mhlambe ukusivulela nje elinye ipage la ezikode kungaba yisiphi esiyizathu esingaholela la
0: ngicabanga ukuthi ubhuti lo ngesikhathi iphuma ekhaya waphuma njengetshe liphuma esihlilingini manje useyigejile inyoni akabuyela ekhaya ayokwenza isimo sokuthi aphume kahle ngendlela aphume ngesibusiso noma ke angazi uma sikoleni isibusiso esizulwini noma siseBhayibhelini kodwa aphume ngegama elihle engisiqiniseko sokuthi kube uvumelana kwabaphilayo nabangasekho
1: ngikuzwile nezwe likulalele siyabonga sikothe
0: siyathokoza
1: Azulula makaye usemsakazweni sawubona.
2: Eh Shompontu.
1: Hey mpuwe we ngaba mkhulu uyaphila mfowethu?
2: Hey uphuthu mara sizwa.
1: Ngabe usuzwile? Ngiyabila.
2: Hey wo makaye lalela ngeqale lapha lana balaleni.
1: Yes.
2: Kafika le ndlu yakhe mzaba engamgabazela abantu babe thi nangu magaba bebona mina.
1: Hayibo, hayibo yini siyafana yini?
2: Khona phela ngithi ngangqoke le tipe sibovu sezilomzansi ngilengisa nomgexo wezilomzansi kwathiwa nje nangu magaba.
1: Ah madoda, awuyi madoda. Ebengifanisa ne ex ekhuluphele, angikhuluphele nje mina.
2: Phela magaba manje ophakamisa le sheshe ndwethu abantu bazi ukukhona izilomzansi bathi ngomagaba na vele ngathi nami nganko.
1: Ncane siya. Ngoba umkhulu.
2: Hawu aphile mbuzi.
1: Sikhona bhuti singeza kunina.
2: Ka wobhuti omdala.
1: Yes.
2: Akangikhulisa idolo lomlaleli lo olethe udaba lapho esiteshini.
1: Yes, yes.
2: Angithi uthiwa uzoyilalela iredi.
1: Noma kanjani siye siqinisekise ukuthi naye akayibeki indlebe ukuze ezwe phela ukuthi icazululeka kanjani inkinga abhekene naye.
2: Yabona-ke emlaleli wezilomzathi wena onenkinga usulethe udaba kuthina bonsobo. Ngiyajabula ngoba ngilandela indoda ehloniphekile maphumulo asemlala.
1: Yes, good.
2: Umlaleli into engizofuna ukuthi ngimqinise ngayo magayi manje. Ngizocela ukuthi uma esini akabube libhubesi ibhubesi magayi leyinkosi yeyilwane esathini kodwa futhi lona ligijima kancane kunazo zonke iyilwane ibhubesi magayi liyakwazi ukuthi libhukude emanzini libe lazi kahle ukuthi khona ingwenya kodwa lingene emanzini licale lidonse umoya ujale esiswini bese lithi uma yingibambe ingwenya ngiyosebenza ngalo moya ngiphansi emanzini kodwa kona ngiyakhona phesheya ngiyake ngibhinje ukuthi khona ingwenya emanzini ngaloo ndlela amagayi ngqondo ukumtshela umfowethu ukuthi angawuthuthi umuzi wakhe phela lo mfowethu into ekufanele ayenze emagayi sibili into esekufanele abe nawo manje adingishe magayi lima emphinjeni malingehli kobalehli

0: Niyowehla ngesikhathi lokwehla ngazo. Yabona maka ibindi mina ngikubitshele isibindi nemhlabeni. Isibindi maka yoqunga ngekho lokuthi into ayiphethe kodwa uqunge nje. Futhi uzomphisa ngomlomo ukuthi makufanele ngisho thalele ngisho kodwa mzofela la ngoba uma sithi yena akahluthi umuntu ayohlala lengazi wakhona. Uzofika nakhona kuvukeza khona abeseshonaphi emva kwalokho.
1: Abeseshonaphi?
0: Abeseshonaphi makhaya ngoba nakhona la singathi lungile kakhulu ukuthi ayekhona. Asazi ukuthi uyebantwini abanjani. Uyoba manje wanciwake lo mkwethu aze kube nini. Ekubeni makhaya umuzi mawakhe wakhiwa ngemali. Awuvele umuzi wakhiwe nje kalula.
1: Yebo.
0: Ngaloo ndlela-ke ngiqonda ukumtshela umkwethu ukuthi isibindi le emhlabeni makhaya ngiyakutshela mina isibindi le emhlabeni siyaphilisa makhaya. Mina nakuba makhaya ngingakaze ngehlibelwe into. Efana nale yalo mkwethu kodwa khona mina umuntu wakho afuna ukungiphilisa ngale ndlela engathi kodwa ngaze engasindishe la manda ugcine emakhaya kuyena okhuluma isigqoko bengibona lo
1: ngesibindi nje
0: yangcono wathi ethi uyayenza le nto ngelinye ilakha kanti sengiplanile ngazele ngambili wafika kumina ekhukhumasana hlobo wathi hawini ngabe ngathi ndalela la la emhlabeni angizele wena so-ke ngicela ukuthi uphume kumina ubheke iy'nto zakho nami ngibheke okwami uma ngabe kuyukuthi uthulwa yilokho uzongibona ukuthi ngifana nobani ngoba ngithuli nje la ekhanda lami nengqondo la esifubeni sami nenhliziyo ngiyakwazi ukucabanga ngiyakwazi ukuthi ukubuka umuntu ngiyakwazi ukuthi uplanele umuntu ngazi umsaba makhaya mtinkama kodwa ngavele ngasiqindi sibindi ngathi mina uzongibona ukuthi ngifana nobani ngoba mlandele kodwa uzongibona ngifana
1: usho ungathembeli
0: ngangizizwa kahle emakhaya ukuthi ngiyamsaba futhi ngibonde ayemenze lutho uma ngasethi asiyiqale le nto kodwa ngavele ngazoyinyitshela m emphinjeni ngathi useke akufanele mangizithi akufanele mangiyise
1: so
0: ngaloo ndlela ngaloo ndlela ngiqonde ukumtshela lo mlaleli ukuthi mlaleli umuzi wakho wakhile hlala emzini wakho umuntu ofika emzini wakho ethi uzokuhlukumeza emzini wakho xosha unelungelo lonke lokumxosha umuzi wakho lo noma ngabe uyamsaba umuntu umethe ebheda magaya emzini wakho wakhe ngikhiphe ngesabo
1: ngamafuphi ingcobo ongakakhi ofisi kwakho ungamkhuthaza yini ukuthi akhe endaweni akhulele kuyo noma abeke indlu khona la egcekeni kubo njengoba sesizwa naso ezinye igameko esiqeda kuzilazela
0: amagama amagayi njengoba ngishilo ngathi isibindi nokungancenti mase kufanele ungancenti magaya kungancenti ungabonenke endaweni engingancenta kuye onenka la usabona khona kufanele kuncente umuntu ngicela ukuthi mnofuna ukwakhe akhele ethanda khona ma uthanda indawo akha la uthanda khona ngoba le mhlabeni akekho umuntu ovele umuntu futhi akekho umuntu efana shayela umuntu umthetho ukuthi ungafike la ngoba indawo sekunjani indawo kababa indawo ma ufuna ukwakhe akha la uthanda khona uphi indlu yakho uma wemsebenzini amabhedi akathi uphinde yakho uphuma uhambe kuwuvule uthenge isitofu sakho upheke udlale iredio yakho ongakubingelelanga uma ungabingelelwanga ukuntu makhaya ulahlekelwa yilutho nongakubingelelanga futhi akatholi lutho leyo nto leyo ayikho into ekuholela umuntu futhi ayikho into elahlekela umuntu ma uziswa ukuthi awufuni ukungibingelela angiphili nangawe ngiphila nawe le mhlabeni ngihlale ngisho nala iredio ngithi ake siyekeni ukuphila ngabantu abantu asile nabo singaphili ngabo manje emakhaya abantu abaningi babulawa yile nto yokuthi usibani baningi ahlekile osuthi impilo ayisaqhubeki ayikho leyo nto umfowethu nje namanje ngiyaphinda njakho futhi hlala emzini wakho umfowethu wakhe la wakhe lemuzikhona kodwa kungawukaki phela manje into ethalelwe yena umuntu uma ebhedwa emzini wakho makhaya umuzi wakho unelungelo lonke lokuthi umkhiphe ngesango uphile isango lapho angaphi umtshele futhi ukuthi ungaphinde ungenele emzini wami ngokuyabheka ungamtshele uluncenga ukuthi hhayi-ke ngeke kumuke sekhona abangasangeni idlozi izoshawacima ngoba nayo leyo nto makhaya enye into ebamba abantu babhedele umuntu kungethiwa idlozi izokwenza ukuthi uma ngabe wenza ukuthi uma ngabe ungibhedela iyethule kuthini indlozi musangibhedela ngingakakhulumi mina
1: eyi hhayi kulungile mapholoba ngidla amaningi esakeni phila baba siyabona
0: hlala mlaleli ungayindawo umuzi wakho lo utshelwa yimina futhi ma kube bendinendlela yokubona bengizokubiza kuhlala naphambi kunika amanye amaqhezi ukuthi wenzenjani ungahlala bathi hlala pho ungawukhaqi umuzi wakho lo usafuna ukwakha akhala uthanda khona kekho umuntu womuzi le mhlabeni njani

0: 98.0 FM. Yeah, sikhona qathatha noma kanjani ke uzwe ingoma ezimnandi lapha ilandelana. Ngiyambili izolo ebusuku ngaka wamkhize. Ngafika ibicika mntakama, ngafika iduma ku 98.0 FM. Bashaya kabalaleli bafuna ukukhuluma, ke ngithathe ngoba usungenile. Xazulula amagaya, sawubona ekseni.
1: Ngo
0: baba.
1: Ah, umntaka besikhe ngakala.
0: Yes, othole.
1: Ngiyaluza udaba magaya.
0: Yes.
1: But engingakuqondi ukuthi kusho ukuthini ukuthi umuntu kubuke wathula. Ngabe kuchaza ukuthi thutha. Uma kuyenza ukuthi kuchaza ukuthi mhlampe thutha. Kuthi uyokwakha imizwa emingakhi ngoba phela ngeke ufike yonke indawo bakuxoxe. Baningi abasazokubuka nje bakubukele ukuthi abakwazi.
0: La uyakhona.
1: Okungenzeka. Ya, la ufika khona basalubuka nje ukuthi abakwazi. So umudida wena ukuthi abantu bakubuka bese wena uthinyaye lokho. Okusho ukuthi ngeke ahlale ndawo. Mhlawumbe-ke ukube ubethi uyababuka. Bambuka bese bahleka. Ngabe lokho bezokuthanda yini? Ukuthi bambuka nje endaweni ngoba phela wakhile, bahleka abantu. Bengeke akuthathe njengokuthi mhlawumbe sekuyinkinga kakhona lokho abantu bambuka bese bahleka engathi bamenzisa. Ngiyayibuzela nje makhaya. Kukhona magaya omunye sisi athe uma sichaza udaba lakhe. Ngeze ngathi uthi baqale ba bahlukana ngamabhodi egcekeni but still basayixoxela.
0: Uthi hayi ababhekani, uthi abasabhekani nhlobo egcekeni, uthi nje uma ebheka iqalwe lapho ukuthi abeke indle blocks egcekeni, uthi kwabe usegadlile.
1: Cha, angakayibeki magaya. Angithi labantu bahlala igcekeni lodwa, akakayibeki into, but omunye upheka lapha, omunye upheka la. Bekuse umuzi onjani ngakhona lowo basaxoxisana nje egcekeni before kusuke ukuthi omunye upheka lapho omunye upheka lapho ikupha bekuyimbele nokuhamba kwesikhathi ngoba phela vele njengoba le nto sebayenzile bala egcekeni bona bebadala noma bangase bona bangasakwazanga ukuthi bangakhulumisani bona ugogo bathi iy'ngane vele ngaphaye bengayikhulumisani ezabo-ke ngoba njengoba kupheka laphaya kuleyandla uney'ndaba ayixoxa ngalo muntu olapha kuleyandla uxoxela ingane yakhe nalo lapha kuleyandla uxoxela ingane yakhe uma seyiphuma lezi ingane zila egcekeni sekunenyoko egcekeni okungakazali makhaya ayisakhulumisani ingane bekwazi ukuthi idlale ndawonye kathi seyizesaba kakudala isaba

0: ukhuluma nosikhipha zengane la ngoba nomntwana kamlengane bakhanele.
1: Awu ilastiki le mntanami yes.
0: Hayi baba. Ngicela umasifi sibongane.
1: Kulungile isikhipha somntwana.
0: Yebo. Baba ngiyayizwa ngithinga lenkinga lekhona.
1: Yeah.
0: Ngizocela nje ukuthi ngiye ngibagqamisele nami. Ney'nkinga esengihlangabezana nazo ukuthi ngami. Yabona le nto yokuphuma wakhe khona egekeni uphuma endlini nazo mpheka khona wakhe eceleni egekeni.
1: Ya.
0: Iy'nkinga kamagazi. Ngiyazi ngami.
1: Yabona
0: mina. Mina kahle kahle besiseke endlini enkulu sonke ekhaya yabo.
1: Ya.
0: Suka ubaba omdala ngokuthi umakoti wakhe uthi akazwani noma kababa. Baphuma bayokwakha izindlu zabo ke khona egcekeni. Kuthi bagcina sebengasakhulumisani bona kodwa thina sizingane singabi nankinga. Kodwa yabona into eyayikhulunywa umanga le ekhuluma kumfethu. Sathi semasema sesihlangene afika akhuluma athi uma uthe mina angingahlangani nani ngoba nina ukhulwenu ukuthi nokuthi no-anti beni nobabwenu. Hawu kanjani yabo thina sizingane sihlangene kodwa-ke kwahamba bagcina bengakhulumisani kuze kube baze bashona bengakhulumisani kodwa bathe before bashona inkinga ababhekane nayo igcine siyibhekene nathi kube yithina fanele silungise izinto-ke manje ngoba uyazi kugcineni kuzohamba kuhambe kwenzekeni angithi abo manje njengoba lo kakadelethela ndawoni abasapheki ndawoni abasezani abasakhulumisani yazi izoyaphila iyakhona omunye uzothi siyangiphakathi omunye athi uyangiphakathi uzothi suka omunye athi mina ngibiza inyanga ngizolapha indle yami omunye abiza inyanga ngala athi ngizolapha indlu la ngihlala khona ney'ngane zami ekugcineni kuzoba njani
1: egcekeni elilodwa njalo
0: egcekeni elilodwa ngikutshela mina ngento eyenzeka kimi ngikutshela ukuthi-ke lapho-ke lo wenza leyo nto uyazi osesona wasibiza sonke nami ngangekho emsethekwini nami ngiyisebenza kwacaca ukuthi nami ngendlela abangibiza ngayo kuthiwa ngashaya usolo ukuthi ngingafikile kodwa ngikutshela ukuthi awuphelanga u-2 days engibizile kuthiwa nami uyangifuni ngoba naye kukhona izinto vele agcine ezenza kumina ehluleka esethi ufuna ukukhuluma wagcina seyishiya umyalezo wami mina ngikwazi ukuthi ngishiye umselweni ethekwini ngigcine ngihambile ngekhaya ngathola sengithola umyalezo ukuthi hayi uthe ngathi hayi ngiyamthathelela kona konke kulokhu akwena kodwa kumanje umakoti ubuyele ekhishini manje yonke into isi-right iy'nkinga kade ebheke nazo ayisekho zonke usezathi usezebuyasemsebenzini wakhe yabona nje le nto le kufanele bahlele phansi bayilungise ngampela serious ngoba ekugcineni izofana ney'ngane le nto ngampela abantu abadala sebengasekho iy'nkinga uba makaya ngoba manje izohambe hambe le nto uzothi lo ngoba sebengasamkhulumisa okay mntanami ngizobiza inyanga manje isiqinisele nansi indlethu ngoba sathi sibe uthi benze njani ngale yabo nalo ngala abeze inyanga athi ngala umaka bami asazi ukuthi wenze njani ngaleyo dadewethu ngcono siqinise ngala kuthina kahle kahle egcekeni elilodwa
1: egcekeni elilodwa yes
0: akazosho lo ngala ukuthi o yabona-ke mntanami kheli yasithakatha nathi efanele senze kanje nalo ngala ma kwenza lo ngala akazosho lo ngala uyasithakatha nathi ake senze kanje egcekeni elilodwa into enjani le
1: manje sithini ngalo ophumayo-ke sithi ikuphi okuhle ukuphuma khona la igcekeni noma ukwakha nje lapha ensimini lapha ebaleni eliseduze nasekhaya noma uvele ujubalale ulahleke kuhambe nezwe
0: babami le nto ikanje ngeke ukuthi ngoba bekhona ngoba bekhona bekanjeyana abekho abanye abantu abadala abakhona noma ngingaziki ukuthi basayida kanjani kodwa into yonke iyadlule ekukhulumeni ngoba uyabona le nto adisho ubaba la ethi yabona kusizi ukuphuma ekhaya njengethe liphuma esihlilingini ngoba la ufike sihlale khona ugcina ungalibonanga uthi ushaye inyoni mhlawumpe liyadlula lapho lizofelisa umuntu ngale mhlawumpe uyayitheze awazi sengingena inkinga lapha ngithi kahle kahle le ndaba hlale phansi nje bathole umuntu omdala ozoyilungisa indaba yale nto ngoba kahle kahle yanakala kahle ekuqaleni ukuthi lo bagcina kahle ekuqaleni bagcine behlukene engakayakhi kwayile ndlu aseyakhile mani kwakahle kahle kwakufanele bakhona umuntu omdala nje ozoyilungisa nto cha ingane zami akwenziwa kanje kuba kanje akwenziwa kanje kuba kanje kahle kahle futhi akekho buthi kuthi kahle kubona bebonke akekho umuntu okwazi ukuzehlile kodwa kahle kahle kuyosiza ukuthi kube khona ohlela ngezandla omunye noma engasenza kodwa le nto abafanele bayilungise ngampela ngoba kugcineni izofana ney'ngane lento ibona bazobe sebenga

0: kwekho. Kahle kade yabona nje bakethi angazi ngayithini lento ministry yabona into zami ibuhlungu angazi yazi ngiyothi ngikhanda nanenyembezi ngoba lento ngiyazi mhlami. Uma bengayilungisi nampela ngiyakutshela uma ongibuza futhi. Abayilungise ngampela le ntaba ngeke ube umuntu omdala kekhe emndenini wakho. Abahlale phansi nje bayikhuluma lento ngoba ngineshow ukuthi ayikho into abayibangayo. Kuphela nje ukuthi nje ngoba naku lo khona ongasebenzi udla kakhulu. Okay, akakabi nayo inhlathi ukuthi athole umsebenzi. Bahlale phansi naye bakhulume naye ukuthi kahle kahle akwenziwa kanje kwenziwa kanje.
1: Alright. No, sikuzwile bhuti, siyabonga.
0: Ngiyabonga
1: baba. Thank you very much. Right, abalaleli ngani sebegcile kakhulu ke kulo ladaba likaTata wethu lo okhale engegceke ukuthi hayi wakhe indle egcekeni kodwa hawu kube kuyangayi impela ngaba hayi uyayidiliza manje. Ake kushone phansi eSwazini. Shona phansi eSwazini ngithenza amaSwazi emvelo. Ata! Ithunda lokumkhulu.

0: Ngiyayithanda ke leyo ndawana mfethu. Uhamba ngabomu, uhamba nezi lo mzansi ngabomu.
1: Kumele bazi bonke abalaleli ukuthi umndaye ngemdilovo ubathanda ngokulinganayo, ubathanda ngothando lakudala.
0: Ah, nika love, uthando lukalavu.
1: Kunjalo ndiyenayo.
0: Love you too, love you boy, thank you.
2: Hayi ukhuluma nomkhaya wakho lo ugabhisa.
0: Ugabhisa, ukuphi ukuphi nomaphumulo wegabhisa?
3: Sawena makhaya.
0: Ninjani dadewethu?
3: Siyaphila hle nawe umjendevezi lo mdansi lo nda.
0: Dad umjendevu, ngeke ube mfishane kuthi umjendevu. Ngiyakubona uthi uqokeme.
2: Ngifuna ukuzana kabiyeza kambungulo.
0: Hawu
2: mfundisike sawuthi.
0: Hawu insizwa semayezeni.
2: Kodwa kayaphila.
0: Sikhona nje singeza kunina.
2: Uyabona kunalelo kude kakhulu nalelo thokozana kamnyeza ngila ijongwe la ihlahla kade ezashukela uyazazi.
0: Ah, usuka futhi ngani phela siphila ngani bafowethu uthonzi uthonzi inqolende ngiyakubona. Uthonzi home.
2: Uhome ngiyozama ukuthi ngiyekofaka esevela.
0: Oh yes.
4: Umboza ngibingelele endosi ngibingelele emagaya nginawo ngalesikhathi mfowethu ngithi angibhalisela igama izandla phezulu kungecabashe nginawo mfowethu ngalesikhathi nginawo gayo nawe magaya mfowethu sidedele mfowethu ngiyazi idavele eyidedele mfowethu.
5: Mathimulisa, mathimulisa. Unjani magawe yaphila?
0: Hayi
5: nami ngiyaphila. Ukhuluma nenkunzi mjekejeke kwesasezelisha imthintanyeni. Izinja ziyamkhonkotha kodwa ziyasaba umlomo. Ubafazi bami zonda behlangene kanye namadoda abo. Umhlambe mbongolo zabafukazana ziyolobolo nina. Nca nkosi, nca mesiya. Uyaphila tubandlela.
6: Umsila lo, u-smooth operator. Ulakhe sibini. Umsila kamagaye ingwe emabalabala. Kile nawe ke kuthi.
2: Ngizayizeni imbali.
0: Nawe ibophezela phoka myeze ukuthi hayi uhlela zweni.
7: Oh magaye. Ngithola izandla mina ngwakhanyile ngilapha ya kwaMashu. Kodwa hayi ngabuka ngisho evuma ecintiziyo. Ukuthi ngami hayi angisho nje. Ngisho ngibizwe ukuthi hayi ngihlele zweni 24/7.
8: Masayo lomzansi sesinomthetho lapha eShakazede endaweni yasekutenga kwakugqukuza kwesenkosi uhlaka.
2: Ngiyeba kwenze afidavit emaphoyiseni asesawona ukuthi ngeke ngisasuka.
0: Right, asibeke indabeni-ke zokubumbana kwehora eleshumi nanye. Ukhona nokuphiwa umntakamanyambozi uzosipha indaba zokubumbana kwehora leshumi nanye. Asimfake-ke ngendlela yakhe kanje.
9: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora umholi weqembu le-DA kwaZulu Natal usethembise ukuthi ke basazoqhubeka ke babe nobudlelwane neqembu le-IFP eMhlathuzeni.
10: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
9: Izindaba zokubombana kwehora leshumi nanye emsakazweni izwi lomzansi nonokuphiwe ngakwamasondo sawubona mlaleli. Iqembu le-Democratic Alliance DA ngamafuphi ke kwaZulu Natal selidalule ukuthi ke ukudlula emhlabeni kwaloyo obeyisekela lemeya kwamasipala omhlathuzo ukhansela uChris Botha ngeke kuze ke kuphazamise izinhlelo ke zeqembu kulo masipala. Lokhu ke kuvezwe ke umholi walo ke leli qembu Sithembiso Ngema kulandela ke ukuvela kwimbiko yokudlula emhlabeni ke kukaBotha obeneminyaka engu-63 obudala nobekade ke iqembu le-DA lizofolosa ngaye ke kwesobumeya kuwo kulo masipala. Njengoba ke kuyiwa ke okhethweni.

0: abanganikwa uthando ngoba lakho ukhona izimo ezifuna ukudluliswa.
1: Why?
0: Uthole ukuthi magaya umuntu uzokuthanda mhlambe ukhulelwe ufuna ukunamela ngengane magaya.
1: How?
0: Umuntu akuthanda magaya ngoba eshawa i-stress sokuthi unengane asanda ukuyithola. Ulasho babu yengane. Ngizwa ngithi magaya.
1: Yebo.
0: Umuntu akuthande ngoba khona isimo afuna ukudlulisa ngawe. Yebo magaya isi yabo magaya ngiyanibongela bafowethu nina. Enathi nikhula ngakini emakhaya. Nakheshe naqeda nasikolwa nasigana nenza zonke izinto. Yabona magaya amadoda athwele kanzima.
1: Hey mfowethu.
0: Amadoda athwele kanzima. Uyazi magaya mangase ngithi. Insizwa ziwu-10 ngibeke la. Ngithi ayixabane nabantu bazo zikhekhe ingxabano. Baningi abangatshela okhesha ukuthi abathandwa. Kunabantu magaya bayatshethi bayathandwa. Kanti hayi ngoba bethanda. Yabo mangathi abantu besifisa ngithatha abawu-10 ngibabeke la. Ngithi abaxabane nentombi zabo. Maningi amagaba angaphuma vele wena ngangakuthandi this and that and that.
1: Kodwa ke kuwe sekulungile mfowethu sekwaye kwalunga ngoba ngigcine nawe usesenkingeni yokucinga.
0: Magaya ngifunde magaya ukukhohlisa. Uyabona nje ngikutshela nje ucash ngithi mina magaya sengibonile ngayiqwaninga ngathi bheka ukuthi ngibhilonga kule abantu magaya abatha abangathanda ngoba khona izimo abantu abafuna ukuyidlulisa. Hayi ngoba bethandwa ngempela.
1: Nawe ukulelo hlobo labantu.
0: Yes, ngikulona khona. Yabo magaya abantu abaneqiniso kwesakho uthandweni. Ave bengakuthola uthando. Kodwa abantu abanamanga bayathola uthando. Yabo sikhulisa abantu bagaya bawufunza ngeqiniso uthandweni. Ngizwile nje uPaul indaba lensizwe yenzinto ebhlungu. Ingo umuntu esifaza nayo bese ikhathele insizwe ukukhuluma nalo umuntu. Engezwa. Nakhuluma nje amantombazana aphuza utshwala adla impilo. Bayijuquza baphuza utshwala. Abaye manje funa bovuka bayosebenza, abazukule emsebenzini bayosebenza. Makhaya, ngongile bafowethu. Ayiphilo nje magaya aphile emhlabeni. Ayiphilo nje kulungile.
1: Hayi, kulungile Thokozani, kulungile.
0: Kodwa kumhlungu ukubona intsha yakithi isigcine kanje etshwaleni.
1: Hayi, kulungile Thokozani mfowethu, asithokozi khona igama lithi Thokozani nje kodwa hayi, asithokozi kwathina mfowethu. Thank you.
0: Hayi maga, yazo masigaye, why ngikhulume kanje?
1: Yes.
0: Uyabona umuntu magaye ogadwa amabodyguard.
1: Yeah.
0: Oyisikhulu.
1: Yeah.
0: Umuntu oyisikhulu onakho konke empilweni.
1: Yebo.
0: Impilo akayibungi ngokufana nawo osezingeni eliphansi.
1: Anfani vele.
0: Yes, yena yabona mayephume ehamba. Makushisina yena kuyabanda kuyena ngoba akanakinga. Igazi ziyaphikhima unayo yonke into. Wena ongenalo lutho lesikhathi likushisela ka uyazwela kwamnyamba. Kodwa yena ngisho ngahambe elandeni for 10 times esholele abuye kulona. Ngeke zize limshise ngoba vele ukushisa wala kalizwa ngoba unakho konke empilweni. Wena osezingeni eliphansi. Nawe uphethole lebuyo kunyukunyuka nje. Wena osezingeni eliphansi uzozwela kuwena umuntu ophezulu. Ingakho impilo umuntu alright. Ezayiboni ngokufana nomuntu osezingeni eliphansi.
1: Thokozani siyabonga.
0: Lezi ngane azidle nje impilo kodwa egcineni.
1: Yodla zonke.
0: We never know magaya kunzima zihlungu into esiyibonayo. Zihlungu.
1: Thank you Thokozani siyabonga. Hey! Wakhuluma Thokozani emsakazweni izilomzansi na-FM 22 minutes past 11 o'clock kunqaphambili izilomzansi awuze la 1 2 3 asambe mntanami.

0: Umantombazana. Umantombazana. Aw, siyanthanda niyezwa. Aw lento ezinto ezinhle lezi. Uyazi wethu, lento ezinhle lezi man. Suka, sawubona.
1: Hey, sawubona magaya, zezen bulali ndala
0: mntanomuntu angisalali. Izethembiso zakho mntanomuntu awusazigcini. Awu. Izakubamathumbu zehlinyembezi mntakwethu. Kushisa ngezantsi kwenkaba.
1: Ha! Ungathandana
0: nawe. Ngithandana nomunye. Ah!
1: Hayi kunjani mfowethu?
0: Hayi suka.
1: Amantombazane.

0: amantombazane, amantombazane. Uzofa baba molanga amantombazane, awuthanda uNkulunkulu baba mfethu.
1: Siyandanda niyezwa le nto ezinhle lezi. Ah siyabonga ntombi. Iyachizelela nje ushayela isifikile naye emculweni nje ke awuthandayo odlalwa ke emsakazweni wakhe awuthandayo izilo mzansi FM. Sawubona.
2: Yebo makhaya.
1: Ninjani bhuti?
2: Ngikhona uyadlala lezi ngoba ngakhumbula bhuti. Amasogarazi.
1: Awusuka madodana. Waphumwa kumbulu bethini?
2: Mela yayi ngithandusencane sewakhula.
1: Yilili. Ngithandusencane.
2: Yabona makhaya.
1: Wakhula manje.
2: Ethepheke uhle bakho nje. Izikhuza
1: ngazi into yakho. Yeah, sengathi inyathela ngabantu.
2: Ngikhaya kodwa uyaphila.
1: Ngikhona mkhulu ngezwe kuwena.
2: Ngiyaphila futhi nami eh uphiwe lento.
1: Ah mfethu.
2: Kodwa wayibona umthengisi. Yabo idigani.
1: Yeah.
2: Yayibona lento kuwena.
1: Oh.
2: Hayi ezethu intelethi umadayi wezilo mzali.
1: Eh umadodo kube izilo mzansi lalingekho kazi wayothi umagayi wani.
2: Abangazini abalinya kuya kuqalo ngoma abangazini izomzansi lelo like kuye
1: yabathe
2: ukuthi ukuphi umagayi kuizomzansi
1: yebo yebo
2: magayi ngiyabonga nje ujabule yashintshana lona uhleka mina njena nawo wanyaba yahleka insida kunjalo njalo
1: awusukana
2: kwasambi isizwe ikhumphele nje ngizokuphila makwandazi
1: oh
2: futhi angifuni kwanda ngamanini kodwa siyathanda sibanini okuyizomzansi
1: Thank.
2: Thank into yenzayo nawe ngesibathani.
1: Amen.
2: Kodwa usuke ngaqala ukubona ngalo.
1: Yes.
2: Izomzansi nedlulela.
1: Ah, madodana.
2: Ngikhuluma ngembuzi eyayibulala abantu.
1: Yeah.
2: Abalela nike. Lokho engakuthanda kusuka lapho izomzansi.
1: Ah, siyabonga. Hlala mfethu.
2: Uhamba ngitshele ukuthi hayi umagaya lo ungena ngolesihlanu ngolesihlanzi ukutholakala impela ifu.
1: Ah, siyabonga.
2: Ngiyabonga makhaya uphile nabo bonke abantu bazangakicwana ngoba noma kwantu awalongoma mithala philo la iThekwini.
1: Danke siyabonga. Ah, ukujabula kuyashintshana mtakwethu. Go 98.0 FM ushibilika nomphiliseni. Bathu makhaya mawuthanda. Asambe mntanami ungabusasala. Sanibonani kwamashe singonqawini. Baphile abantu.

Right, baphalaka balalela ubheke nje uthi lo sawbona magaya uthi nami ngileso simo sokungafuneka endaweni uzizwe uzizuthelelekile ngoba uyingane sefuna umuntu ozocupha ngoba bayaloya usho njalo umlaleli asikuthi bebheka ngomunye obhalile uthi lo magaya wezilomzansi uthi magaya weTV uthi mina ngiphuma ngaphuma ekhaya egcekeni ngathi qekelele inkinga umama wathi angicuphiselana umama wathi angicuphiselana engakhe khona udadewethu magaya umama akasekhe emhlabeni udadewethu magaya uthi naye indawo yakhe magaya anginavalo ngoba ngine hours nama number ngine hours number okay ngibekho house number ngine house number yiloko okumthena amandla thanks from ke uMr Dube lapha eNtuzuma right saba kakhulu mbuyazi uthi lo magaya ngike inamba yakhe lo sixoxe nami ngihleli ufuna inamba kamlaleli kulungile ke uthi lo magaya omkhulu uthi siyakhululeka ekhaya okanye siyakhululeka ekhaya izwi lomzansi ey hayi ngimlalele uThokozani ey kunzima kakhulu ngibonge magaya omkhulu from uNkwanyana hawo uNkwanyana siyabonga kakhulu nangomunye obhalile uthi ke lo sabona Mr. Makaye uthi ngiyamuzwa mina umfowethu uThokozani usazomthola umuntu osifazane ophilayo nami ngathi ngiyaganwa okokuqala ngaba nenkinga kanti uthi kanti omdala wey'nsuku uyangihlelela kumanje ngihlezi nomkami engamnikwa abakithi noJehova sesiqede iminyaka emshadweni ela emashumini amabili nesithupha nomkami umadlamka yimi uMr. Shoba wasendwedwa siyakubongela mfundisi amen siyabonga mfundisi wami nawo wakwathi ukukha phansi sitsha sigcwele sawubona magaya hayi uyayenza into yakho uthi ngihleli ngedwa endlini kodwa ngijabule nje kumnandi

0: Right, anginqake ngoba usungenile usemsakazweni izilomzansi sawubona.
1: Mawule makhaya njani?
0: Ngikhosana khonto man, thatha nobani?
1: Ngiyaphila makhaya, ayi ndiyayiva lento kwakhe ekhaya, kodwa kungcono ngathi ungathi uma wekhe ekhaya wakho wazibavela indlela omuyishiya. Ekuziyikhale lube seyosika enye indawo uphume nje kahle ubashiye uma benengxaki.
0: Oh yes, khona noma ngabe iyasala kodwa isale emagcekeni asekhaya.
1: Eh kodwa nje indlikwane ubalulekile ukuthi uma wakha wakhuyishiye obuyishiye ekhaya ube seyofuna enye indawo ebona ukuthi kunzima.
0: Yona yini edala ukuthi kuze kube nzima ekhaya sakhile siwumndeni ngoba phela nje ubakha nje uphucula umuzwa la ekhaya.
1: Kuyenzeka magayi izinto enizenzayo zingefani omunye afike nokwakhe nawe ugcine sowuphatheka kambi. Ngcono ke ningaze nixabane uphume nje okwakho uyishiye kodwa le ungayichithi uyishiye libuyakhile. Uyishiyele ekhaya ngoba vele ikhaya libalulekile ukuthi libe khona.
0: Basale bayisebenzisa konke ingeyakhona ekhaya nawe uma ufikile. Ungabi na?
1: Ngoba simagayi sifuneka ndlovu kaziye emlazi.
0: Da ngifuneka ngiyabonga ntombi. Hawu ngize ngifokuze namhlanje.

0: Haleluya. Siyabonga sawubona.
1: Baba makhaya.
0: Ninjani futhi?
1: Ngiyaphila baba.
0: Sikhona futhi ubando.
1: Ushange lona sefolweni.
0: Duma kuthi.
1: Bengicela ukubuza makhaya, ngingayithola kanjani le instrument okugijima ngayo lapho le ngengoma oyidlalayo nje lapho?
0: Ufuna ukuyithola. Eh ngizothi. Ngobe yamngedwa le ispecial yakhelwa mina. Kahle kahle ingoma le eshawa igeza igeza lendalo umdumazi so ngala isiyenziwe instrumental ayikho ingoma enje kodwa kwenziwa nje special ukuthi for umagayi
1: okay mina ngithenga story ukuthi igeza lendalo
0: igeza lendalo
1: gama lengoma ke
0: mana ngizokutshela isihloko ngoba uzobuthenga lapha ngithi uzobuthenga iCD yonke ngithi ngizokubhekela ngifuna ukubhekela ngitshela into kuyona yini uyabusiseka yini
1: kakhulu
0: ngiyathokoza mina awume ngifuna ukutshela into kuyona mfowethu angifuna ukudlala ngawo awume ngibheke ukuthi isihloko sithini awume ngithinta into zabelungu la igeza lendalo umdumazi kahle kahle igeza lendalo mawufuna lapha i-album uzofika uthe stolo ufuna igeza lendalo ethi manake uyinja uzoyithola lapho ke lengoma phakathi
1: kuba yinja
0: uyinja
1: okay
0: should you are a dog ish
1: okay yebo ngiyabonga
0: yilengile amen baba siyabonga oh mathathu mlaleli nansi lengoma

0: Ay, ne le se khubura kayo makai. Engothombi umfazi lo umangadobe
1: enkomo. Umangadobe enkomo. Engothombi thatha. Ngiyalithanda le ngothombi umfazi. Usuthu umsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona mabhala lo khuluma la impume.
1: Aw aw mabhala mabhala nebhala lejolwe.
2: Aw madoda philo nje.
1: Dake mabhala, dake mabhala. Tubani lona.
3: Yena lo.
1: Uye aw yena ushuthayo. Engena ningishuthe. Sawubona.
2: Uhleze hletha ukukhuluma sokulandela noma ngasahlala kwemoto kwathi abantu ngaphezulu. Focus tika tase ngemali komandene njini ngena ngoba sayisindwe. Hlela bemnike inikize nanda bethu. Ufani nemhlezi ehlethe sidle muzi wamakhaya.
1: Ha ubedle muzi kanti.
4: Ishindwe ngiyiphele umagali kuyizwi lomzansi yafela.
5: Ngiyiphele kuyizwi lomzansi.
6: Ivulandlela yokuthi balikhulu ngwele masondo sondo vothe bangivile gibela wasala ingena ngomnyama kule kwamakhuzeni. Ikrashe into mzolova ugeza sebegezile uhle nomagali kuyizwi lomzansi 98.

0: Ake ngivele ngiqale ngibolise kubalali bezi lomzansi ngokuhlukahlukana kwabo. Ngibolise nakuwe lobilobo lobuze lomdala wangihaza umfowa amakhathula kanjani njani. Kodwa ngiyogcine ngiyibambile kodwa angikwebulise khehla la kuyilisabatha nje. Ey, ngathi nje nini akushisa kubantu kuphole kamnandi shuthi ziningi kuningi okuhle kuseza.
1: Kuningi futhi namhlanje kuzolunga.
0: Kuningi kakhulu. Awukuthi noma uqala usuke ekseni uthi ey angithandazela ukuthi kube khona okuhle okuzongifana nje ismile ebusweni. Okuye futhi okuyofakwa na wena ngokukhuthala kwakho nokunaka impilo yakho nokunaka izinto ophila kuzona. Yonke impilo yakho noma impilo yakho noma zonke izinto eziphethwe nguwe izona engingasho ukuthi ziyophinde futhi zikujabulise kugcine kodwa wena siqu sakho kuyomela ukuthi uyinake ekugcineni kwalokho. Ake ngihambe ngithintele le topic evela thinto lobilobi leyo ukuthi uvele egcine usuthinteka ngokungendlela ungazi ukuthi wenzeni nini kubani. Ngaye ngathiwa ngizindaba yasehostel kuthiwa kuvele kubhejwe ngayo kuthiwa yabolwe ngimshaya loya uvele egcine sekwenzeka kanje ukuthi wena siqu sakho. Mama uyazibona ukuthi i-environment ophila kuyo ayikho safe noma isinayo kahlehle ngingasho ukuthi isibhamu sesigcwele kakhulu kuleyo ndawo. Awukube khona izinto oyisebenzisayo kube khona izinto ogquma ngazo ugeze ngazo yathi ucaba ngazo okuyizo nezikuvikelayo ukuthi ngisho athiwa sisibheke ngakuwe akube khona nento ezovele iphazamise nje okuncane nje kuzokuphazamisa kungathatheki umphefumulo wakho kalula. Okuye futhi okuye kwenzeke sengiphumile kuleso sigaba leso kodwa umuntu ezomthinta le uzovela nje agxuma ahlale ocingweni ayibhala izincukaca zale ekhathi mkhulu mina nginenkinga kanje hayi cha mina hayi cha sebengifune bahluleka mhlawumbe bafuna ukuthatha izinto ezayisetshenzelwe ubaba noma mhlawumbe ezisetshenzelwe ubani angazi ukuthi impe ngilwayo ngilwa iqhamukaphi noma vele impe ngilwayo ngiyayibona isuka la isukela isukela angifisi ukuthi ngigcine nami sengigcina sengibheka phezulu sengibona umhlabathi bowuthela phezu kwami ngicela ungilekelela lapho nje wena ovele nje ungithinte encinyweni zami ngizwazi ngikulele umuntu okanjalo mase ngiyaphuma ngiye kulo muntu othi mina mkhulu hayi cha ngiyabhubha izitha hayi cha mina hayi hayi yabo manje sengikhathele sengilwe ngapha ngapha nangapha ngisabathe ngiyaqhuma ngeklini iphinde lento izogadla angisazi kunzalani even usho umuthi manje awusangisebenzini. Sebethi ngithenga umuntu wendawo ngifike uma wathinta izandla zami kuvele kumosheke yonke into angisazi akungilekelele umuntu kanjalo ngivethi mina kuvele ufike qathatha ngoba ngeke ngikwazi ukuthi awuthathe owathenga ikhomba avika induku ngoba uzothi uyithinti vele isuka imosheke na awuvele ufike qathatha kuzoba yimini engiqale ngikuthinte kuqala kube khona izinto engizenza kuwe kuyima ukwazi ukuthatha amakhambu yowasebenzisa uma mhlawumbe umuntu othi mina hayi cha ngixakekile izitha sengihambe ngahamba ngiyabothi manje ngikhathele phela manje sengizoze nje ngiphuki iinyanga ngoba sengihambe ngahluleka kuningi ngikuzama and lento into ebuhlungu ukuthi sivale inhlanhla yami sivale umendo wami even shi ikhaya lami sengiyabotha ukuzohamba hambe kwalona liphinde livake enxothi hayi cha nginenkinga ukuthi ngizondwa abantu engaze ngibagxobe ngizondwa abantu umuntu engazi ngize ngimbeka inhlamba kumuntu ongazi ngize ivisho ngimenze lutho kodwa ngesimo sokuthi khona engikwayo ukuthi ngikwenze mina okuhlakaniphile sengizondelwa lokho uzondele into yakho awumashini uzozondela ukuthi wena unenhlanhla awumashini uzozondela ukuthi wena unenqola yakho ehamba amasonto awu-4 awumashini uzozondela ukuthi wena kunendlu oyakhile u-2 room ekhaya ngala amandla lawo upatanisa ngawo mpe goli usuyozondela lokho usuyosetshenziselwa izinto ezingekho right. Ngithi mina yonke into oyenzayo empilweni akuyivikele yonke into oyiphethe empilweni akuyiveli ngishathwa yilipi uhla ngishathwa yiphi indlela ozama ngayo yonke into oyenzayo ngithi mina ake uzivikele uphinde usebenzise izinto ezolokho ezikhulisa inhlanhla ezolokho ezandisa inhlanhla kungathi nje ukuthi uthola ukuthi uyohlola kuthiwa hayi wena uflathole idlozi ngobani hayi ubani wasibanibani kuyena okusebenzisela izinto ezikanje akungayifici leso sigaba leso. Mase ngiyaphuma kubani emthini kade ngagcina ukuthinta abantu abaguna ngasemzimbeni kade ngagcina ukuthinta abantu abathi mina mkhulu hayi cha igazi lami angisalizwa hle hayi liyangishiya nje ngihlezi ngizokukhathala ngihlezi nje ngizogula sonke isifo

fika mina siyangihlasela and angisazi kwenziwa yini and ngiyabona amasosha omzimba ami ayakhathala angisazi ukuthi inkinga umuntu kanje oyibonayo ukuthi inkinga uyayibona mina nginenkinga kodwa uzayo ukuthi ugulu nani and uyazibona ukuthi mina mhlawumbe uma ufuna umkhuhlane uyakubamba uma kufikani uyakubamba uma kufikani uyakubamba and sekukuningi kakhulu hamba uyothola ikhomba amasha yohlaka uthola ikhomba amasha yohlaka kuyona ngasho ukuthi uzifo zonke ngoba isuke izoshaya zonke lezi zifo lezi esiyikuwe ngaphakathi lezi zincane zincane ekuyizona egcina mhlawumbe sekuhlulekela nje amasosha omzimba ukuthi alwisane naso hamba uthola ikhomba amasha yohlaka isiza umuntu othi mina mkhulu futhi mina nginenkinga yokukhathala nginenkinga nje ukuthi ngihlezi mhlawumbe ngizojuluka nenkinga ukuthi mhlawumbe isikhumba sama sikho kahle ngaphakathi lami hlezi ngizoba nezilonda hlezi ngizoba nezinduna and ngiyabona ukuthi sithanda ukuba nkulu kakhulu ngoba isikhumba sama sikho sihle kakhulu semelokho ngigcobisa lezi zinto lezi kwazi ukubuyisa isikhumba ngithi mina mabe mhlawumbe

0: Sizeke Sibongo.
1: Sibongo umlambo.
0: Oh,
1: izalo uMamdima.
0: Okay.
1: Yeah.
2: Ngizoba igama lami mina ngalithi wabazali ukwenza aphiwe umlambo.
0: Yebo, bama gama fana futhi. Nasipha ingoma yakho futhi esibembeni nje kuphela sinisinikeza indlela yokuxhumana. Sithele abaphulaphula abathathu sivale.
2: Hayi, mntu.
0: Asa.

0: asiziyaphine simajoja hey gazubalona gazubalona wayiculela le ngoma le asambe sengumphulaphuli ke ena kanjani sivwa mhlambi ngabe uthini ngaliqesha kwizi lomzansi nangumlambo twins ihleli nawo apha sesiyanga sikuqumbeleni ke ngoku siyahamba siyanqopha emarangeni ku 0604807164 sivwa mhlambi ingabe uthini wena kumlambo twins ngaliqesha tyeni siyabulisa apho mhlambi sanavuleka iradio ngoku siyathiya enkosi kakhulu inkqubiza kwekhaya ngolwimi lwesixhosa lobiloubeyalobisa irejini yakho elobisela umntu omntu mbambe leduze ngoba sekhona umfoka amakhathi lwamadoda ngeli xesha he azivele sihambe siye phaa kumphulaphula siva ingabe uthini kumlambo twins ndivile into yobana ke khona lapho niyophefoma khona selise siyigcizelela naleyo abafisa ukunibona beze khonapho ngizwile nakuthi namacompetition entoyongenileyo kodwa sizoyiqedela molweni
1: molo lobilobi
0: uyaphila
1: ngiyaphila ngiyaphila mthwesi
0: baba nje nomlambo twins apha naba nangamawele agile imanga
1: amawele angakithi weshe bafem
2: lapho
1: insizo hayi ngizani insizo mthwesi
2: siyakuzwa
1: ye bani la indwedwe nila indwedwe bafem la emantobela
2: siyabonga siyabonga hayi umkhaya
1: ya

0: Babhem, laniphakamisa indoda, indoda isasekancane ngomena, niphakamiseni Babhem. Ngilakho sasene beyidude enkulu phansi kwentaba inhlakakazi.
1: Hawu, siyabonga, siyabonga, soyibamba impela.
0: Ngiyabonga.
2: Danke mfowethu, danke kakhulu apho endwedwe. Oh madoda, enkqubeni igama layo kumnandi ekhaya kwezi loMzantsi FM. Lobi lobi alobise eradioni, molweni.
3: Intwese kama kahle bos.
2: Hayi, ngaba sowuzwile, ngiqondile mfowethu, wena right?
3: Hayi, nami ngiyakholela amathuba asedlulile mfana, ngabe sowuzwile.
2: Yaqala ke front page yonke loo nto le.
3: Awukho ngelele sonsizwe lapho, liyaphila wensizwe.
1: Siyaphila, siyaphila.
3: Njengoba lithi nabasendwedwe, ngiwaphela kade ngikhona lapha ngasendwedwe mina, nimaphi nendawo nini?
1: Si ngokwakhe emayeke, sisemayekeni.
3: Mayekeni.
1: Nje endwedwe central.
3: Hayi, indoda enkulu, eh?
1: Inkulu impela, uma waziphula.
3: Nje silala. Akwakunqome nje umsebenzi wenu. Hayi, umsebenzi wenu muhle. Ngithule nje ngilalele, ngiyayifaka ingoma ngithi hayi. Labafana ngiyengezwa kancane engathi nisesesikoleni. Sisesikoleni angithi?
1: Yebo, imfundo ephakeme.
3: Kodwa manje ngathi nimdile kakhulu ngumculo. Kuhamba kanjani esikoleni madoda?
1: Kuhamba kahle kakhulu. Kuhamba kahle kakhulu nje, siyayimisela. Yonke into esiyenzayo siyenza kuyimisela. Umculo, isikole, imfundo siyenza kuyimisela konke.
3: Hayi, ithalente le nanazo ukuthi liyowe lapha ebafana bakithi, kodwa ngiyabuka ngendlela engathi lingasemculweni. Ngiyafisa nje ukuthi kodwa nibambe indawo zombili, nibonge ukuthi niyophumelela ngamanje. Kodwa nje la emculweni ngiyanifisela ngoba ngiyanibona engathi niyimisele kakhulu, engathi nje ningaqhubeka nalo umsebenzi wenu. Muhle kakhulu lo msebenzi wenu. Ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga.
3: Danke.
2: Enkosi Jobe, enkosi Forene, siyabonga kakhulu bhuti. Danke mfowethu. Enkqubeni igama layo shock kakhulu kwe sithi kumnandi ekhaya. Sithi nje umsebenzi omhle mawuqhubeleke ubheke phambili oyinsizwa apha. Umlambo Twins engalixesha ke yeyona ndlela abazibiza ngayo ke leyo. Nawe mawungena phaa ezinkundla zokuxhumana, Mlambo Twins. Kwizi loMzantsi molweni. Omkile ngaphela kucala sibheke omnye futhi. Siva mhlambi ngabuthini ngaliqesha kwizilo mzantsi lobi lobi elobiza nihleli leyinsizwa apha Mlambo Twins kwizilo mzantsi molo.
4: Yebo, kunjani mthwezi?
2: Siyaphila thina, kunjani ngapho?
4: Siyaphila, kusemawuti.
2: Emawuti baright abantu, nihleli nomlambo twins apha.
4: Yebo, uhleli nalamathwisa.
2: Mhlawumbi senzoze nami ngitheleleke ngibe nawo nami. Okay, asikho lapho. Musanukuhleka nina, nazini nina. Yesu baba.
4: Hawu, siyabonga. Siyabonga futhi ngiyabagqoka ke bephambili mntu.
2: Hawu, siyabonga. Amakhulu omazwi.
4: Ya, ujabula lo emawoni.
2: Danke jabula, uhlala ujabule njalo ke nawe bazojabula. Asihambe sibheke phambili futhi ugcina simthathe siba mhlambi ngabe ke ubathini uthini apha kumlambo twins enqubeni. Siyakubulisa molaka.
5: Ah,
2: Jesus man. Uyahleka leya ntobani.
5: Hey, yabila lolo futhi kunezinsizwa mpoli.
1: Siyabulela, siyaphila kakhulu.
5: Ah, bafowethu, hayi, ngizinto enhle la ngoba ngizamaphinde namfana kanye nentsimbi. Angiboni ukuqaqaseka endleleni, ngithi nje bafowethu umsebenzi wenayo. Awukuklini bafowethu, ngathi ngihamba ngalolu nyawo ngithi Jesus!
2: Kunjalo Jesus, enkosi kakhulu, siyabulela.
6: Lezo ntombi zangakithi zingikhumbuza, sakhala kamnandi lesi sigingci sami sakha. Hey Mlambo, Mlambo Twins, ayi nayishaya bafowethu. Ayi bafowethu, ayi yeye yeye. Kela lobulobu lobu ukuthi hey mina ngiyathembuza sekuthi manje ngoba uyabaleka uma ngifuna ukuthatha umsebenzi wakhe senizongifaka lapho bafethu. Hey haye niyayishaya le nto yini bafethu, hayi ziyakhala mfethu, uthemba mina nandi yinhle into muhle umsebenzi wenu bafethu.
2: Danke mfowami yene, siyabonga kakhulu. Avele izikhale ke kuthiwa umhle umsebenzi, azivele izikhale, azivele izikhale. Bambo lokugcina enqubeni, siyakubulisa molweni ekhaya. Sifuna udlale. Oh, wahamba ubalekile. Asitsho isiginci sixoxe indaba, asixoxe indaba isiginci. Hey madoda, asa

0: ay ngivela nthula ay nindivale umlomo wafethu asingele kwindlela ukuthi mhlambe banithinta kanjani abantu abafisa ukuthi mhlambe nibe ingxenye yemicimbi yabo noma mhlambe abafisa ukuthi ke bazi ukuthi umlambo Twins ekwenzekani ndizweni menyi niqashiwe noma nimenyiwe noma niyamenywa noma niyaqashwa noma eyi phela nihambani kufuneka ube khona udlule ebhawuzeni usapetrola ekwenzekani
1: no siqashiwe siwenza wona umsebenzi lo womculo siqashwe laphana kuzobe kuyigqom senapho ngeyi 30 May kuzobe kuyisabatha indawo izobe iseverelem emahlabathini kwa SK Lounge and ishisa nyama. So ngiyacela abantu bathenga amathikithi azobe atholakala nje emongena izobe ikhona futhi ne post kumongena kwipage lethu ithi Mlambo Twins sobe sitholakala khona okunye nje kubalulekile unxenxa abahleli bemcimbi siyancenxa kakhulu sabafana abancane abanothando lalento eyaphambili siyafisa nje nathi basikhumbule igama lethu balikhumbule kakhulu okunye nje kubalulekile ukubonga ukubonga bonke abalandeli bomculo ngingabongi nje abalandeli bomculo abalandeli nje bomsakazo izilo mzansi siyabonga kakhulu ukuthi nje bayakhombisa support basilalela konke siqhamuka nakho bayakuthanda kubalile ukuthi umuza nento ithandwe
2: kanti nabaninyelayo ke sivula izandla
0: niyawudlala lokuzana
1: siyadlala
0: mhlawumbe ke abafisa ukuthi banixhuma kanjani nanokuthi ke ey'nkundla ezokuxhumana nitholakala kanjani banilandela kanjani
1: ukutholakala for ama-booking izoyibiza inamba sengiyayibiza manje eyokuqala ithi 0684237595 ngiyiphinde 0684237595 esibili ithi 0695089349 sengiphinda 0695089349 ukuetha nje umculo wethu uyatholakala kuzo zonke indawo ama platform omculo uyathola nje umuthi Mlambo Twins sekuyovela kovela konke ndikuhlala ubala sicela nje support kubalandisi
2: sisebenzile futhi nabantu abaningi kuzovela nje uzobona imisebenzi sisebenza nabanye abantu
0: yebo kukhona nivale ngayo apha ekugcineni andaw on bienidlale ngale niyenze lento niyiphinde ukugcina
1: ucule yona
0: niyenze icule yona nje odwa nje ngo ningenima ngamaphibeni siyayivala kahle ngoku aniyenze nje kusho yona nisivalise kamandi
1: hayi lephiwani

0: Njalo ngabambe babakho la umajola siyabulela kakhulu bafethu sinifisela kuhle kodwa kwenza ukwenza sijinje umsebenzi omhle maqhubeleke ubheke phambili siyabulela sivale kanjalo ke umlambo teams ndathemba ukuthi yonke into iyabeka kuhle kakhulu donke information obuyidinga uyitholile siyamba siyama rengeni ngalixesha
1: angenze ngalwazi nangohlanipha wonke amandla nawo awuye mazulwe
2: Hey, Tabafoot,

0: Madonna ndimfuna esigcaweni man, ndimfuna esigcaweni nje, ndiyamthanda njengoko. Heyi yabona ke, ndiyabathanda abantu abathetha le language. Ningadlali, ningadlali ngabantu abankulunkulu. Hayi bomacelwane, kodwa kanti kuba andikufaki lapho wena bhuti sicela. Ningaloo ndithi hayi andikufaki lapho, andikufaki lapho, nditsho kwabaya. Yabona yeyi yeyi Hey! Yakhuza nizoya sihogwe. Okay, asikhona lapho ke. Enkosi yakhulu uvekhle kuphaka ujikijiki hamba lapha ke. Shenge wasehlala nkosi. He ushenge. Hayi. Ikona lento. Ikona lento. Kodwa ke hayi. Sisiyamdlela umona umuntu womuntu madoda. Isiphiwo sakhe naye. Na unesakho nje. Uthenuko. Uthenuko. Yen. Awan wat. Hayi boyengo manango. Mawenza kahle
1: angeke umuntu ufuna asebenzise isiphiwo sakhe
0: na musukunaka iziphiwo zabanye abantu ushe ngunako kwakhe yena
1: ngobe sesakho ungasinaka ngakhona lapho sidingeka
0: khona hey yazi bakhela wayisho namhlanje lento le soke kubalekile ukuthi sibheke okwethu singabheke kwabanye abantu kodwa sikusupport futhi okwabanye abantu
1: sikubalekile isupport sinika nesupport izoyona ezosinikeza umhlanhla
0: hey isupport yona ngaloko enza noba imuntu binganakanginake
1: support nje inika nomdlalo othi niwangiqhubela
0: ba wena uzisupport ubene confident xa uthethe into man
1: ungabe ngathi ukhuluma ngento ongayaziyo
0: indzabethi
1: ngento yakho kusuka kuwe
0: hayi mina ngeke ngeke ngeke nje ngeke lapha sikhona lapho ke siqale ngapha sibuye si enqoka indaba ezinto abakaphila mzimba kwizilo mzansi olutholakile khona 8.0

0: ngiyambona ku Facebook unobuntu umuntu akagumethe ukuthi sesonke yathile sike usuke lapha ngenithanda nonke nabalaleli bohlelo. Thank you so much. Siyabonga nobuntu umuntu akagumethe uphile nje na ngiyafike na lapha komunye ubhalile uzoliswa mtakandaba uthi ke good afternoon Bodimsa uthi ke ngithi tons of love kuwena nasemndenini wakho nakubona bonke lapha abasakazi bezilomzansi nasemndenini wami uthi ke olapha ngeparliament. Thank you so much. Siyabonga kakhulu uzoliswa mtakandaba sakazi wakhe zilomzansi 98.0 FM. Yengasho uthi ke cishe udokotela uhambe ngapha nje basimlindile. Ya usefikile ke lapha ke ungaphakathi dokotela uhambe ngapha.
1: Msazwane ngiyakuthi usehlola ngempela msazwane wavele wathi exactly
0: yeah
1: msazwane hayi
0: usendlele endulalele
1: ngisengilalele msazwane
0: yeah
1: hayi msazwane hayi
0: kunjani ukugcwala laphana
1: akuminyene utshumo
0: akudluleki kalula
1: akuvudluleka lo
0: ubungabi ngani ngapha kumngeni
1: nakhona msazwane kuminyene utshumo
0: kuminyene utshumo nakhona
1: utshumo nakhona msazwane
0: yeah
1: kuzima kwangena
0: yeah
1: kodwa ke sengize ngahamba zafika.
0: Yes.
1: Nane simo ke bakade kugcwele kakhulu nasemsebenzini.
0: Okay.
1: Kodwa ke thwasa lami ngiyabonga. Ukuphulita iyona ntandi uthi ngibambeke ngempela.
0: Ah phela ngithi ke njengoba umshana lento uyithatha kithangisho. Masa ngingathe yakho manje ngoba wena manje usuyiqhuba lento.
1: Cha mza ukuthi nawe uvelwe wakhuluma exactly. Ngibambekile.
0: Ngakhona.
1: Ngiyabona imoto sizingake ngaphambi kwami. Ngizodlula nini ubonza umulethi ke ukuthi inhliziyo ishaye kanjani.
0: Yeah.
1: Sama angijwayele.
0: Yeah. Sengiyazi mama ufika late. Kusuke anda kune game la ama sharks. Noma mhlawumbe kunama games la emabhitha.
1: Yeah msazwana.
0: Uvela uhambe ngalena ke meseke uyabambeka.
1: Futhi nami vele uthi ngqi.
0: Yeah.
1: Ngoba kusweqona futhi kusathi kugcwele emsebenzini.
0: Yeah, yeah.
1: Makuvum njalo uthi engajwayele.
0: Yeah.
1: Engizokusho namhlanje.
0: Yes.
1: Uyazi lento angiyazi ukuthi ibangelwa yini ukuthi omunye umuntu mezojabula ungamjabuleli.
0: Yeah.
1: Kodwa iyaqala ungenza. Ngicela ungithandazise nami ngaphinde futhi ngenze.
0: Inhliziyo ayivumi ukuthi ujabulele ibhakabhaka.
1: Awubhesa la. Uwenza la. Ngikhala la ngathi ngasha.
0: Uthandazela ukuthi ngathi ngasha.
1: Eh, kuvule kwenze ke imlingo nje. Ngiwine mina.
0: Sitheni isikonje manje? Aza nga check.
1: Sami uba ngitshele nami ngisuka la ngisuka khona. Ngise sengiphuthuma.
0: Yeah.
1: Ifiso zakathi ningasha ngoba esizovelela.
0: Awuthi ngiqalazela dokotela.
1: Wemsazwa angijwayelele ukuthi umuntu ngamfiseli
0: kodwa kulokhu
1: yeah ngicela ngithandazise ngaphinde kwenzeke kodwa ngiyafisa kuloko athi engathi bekasha
0: kodwa vele la isu sport lesa ngisho
1: ngingumdlalo ngingiyadlala
0: ngiyakusho
1: ngiyadlala nami futhi ngiyikhulumela futhi bila ngiqinisile ngidlala.
0: Dokote
1: babingele abalaleli badlabezi lomzansi.
0: Yeah.
1: Kuhlele kuyinjabulo
0: bamancoko sibali. Amancoko sibali thinde ngoma kambe uba lo masikandi.
1: Hayi sibali. Amancoko sibali.
0: Amancoko sibali ngeke ngiwakhohle. Angisazi into kanjalo nje. Masikandi. Yeah, sivela kude nomasikandi.
1: So the masikandi sazwami.
0: Yeah.
1: Useyichilo.
0: Yes.
1: Umusa support umasikandi.
0: Babe kubukela phansi ngempela
1: baba. Kwaseyichimzamo wabona njena.
0: Yeah.
1: Kodwa manje.
0: Yeah.
1: Hayi sazwami.
0: Useyintweni uba seyintweni ngokudlala umasikandi.
1: Manje na udlala kulezi imoto endamasonto amhlane.
0: Utrend ngisho emazweni.
1: Udlale phakathi ko 17. Uzwi nathi yadlala ngoba ko 17.
0: Umbone uke wambona ivideo leya ya trend kambekezeli Mbokazi. Ewufake America.
1: Yezo msazwami. Hayi sazwami. Pambili nomasikhandi.
0: Yeah.
1: Nanempilo futhi bathiwa pambili ngempilo.
0: Yes.
1: So mhlambi abona impilo iyadinga uhlezi uqapha emhlanje njengonwabo.
0: Nje.
1: Ngomzame abona once wahluleka uyicabangela wena.
0: Yeah.
1: Once wena wahluleka uyicabanga wacabangela abanye abantu. Ukuthi ngoba nanga usefuna ukuthi umja umlisize wasuyikhohlwa wena.
0: Yeah.
1: Fa wazi ukuthi njoba sikhula siphila. Nabangani bakho ofunda besikoleni.
0: Yeah.
1: Uthi ngeke ngize ngihlukana nabangani bokuthi. Ngoba ngendlela nanizwana ngayo. Kodwa mfame yabona zithi bazithi zi 2021 25 kuswe sikasi yahlunga.
0: Yeah.
1: Uthi umngane wami lo sasizwana ngalo kusesikoleni. Kodwa manje nami sengithatha le ndlela.
0: Yeah.
1: Zaba bona impilo eborayo. ayive ivamsi ukuthi bibe nempumelelo.
2: Yeah.
1: Impilo endibumnandi kakhulu phakathi.
2: Yes.
1: Ayive lo mpilo iphile futhi ibe neyinkinga neyingxabano namazonto.
2: Yeah.
1: Impilo njani engabhori ohleze wena uzimixa nabantu
2: ababangani. Yeah.
1: Usuthi ababangani kuwena. Ngiyacela abantu lenganeni zethu ukuthi bathande bonke wemntanami kodwa ungathembi noyedwa ngoba baningi abadla ama ARV manje
2: kwadudanwa nabangani
1: bathi sibambe ingane.
2: Yeah.
1: Njalo kahlanganisa bona kuba kubanjwe ingane.
2: Yeah.
1: Namhlanje babambani ama-ARV
2: abanye abesifazane uthole bayaphuma njalo ngolwezihlanu ngolwezine babe emgwaqeni balinde imoto eziye drobheni.
1: Zabafana. Ja uvume nawe.
2: Ungathola ukuthi ke nobaba badala njenganawe baba uMpihli. Bathi abafana. Yona le genge le ya 2K.
1: Kunjalo nje umsazi wami. Bathi abafana.
2: Abafana.
1: Nawe futhi la uthanda abangani bakho bolisimo sakho sithanda ukubanzinyana. Uvume ekugcineni.
2: Yes.
1: Abangani bayakwazi ukushangathi bayakuthanda.
2: Yes.
1: Noma sebekufaka ehlathini uyitshe bayakuthanda. Yeah. Baningi abantu abadla ama-ARV ngenxa yabangani.
2: Yeah.
1: Baningi abantu abasebajele kuyimanje.
2: Yeah.
1: Ngenxa yabangani.
2: Yeah.
1: Baningi abantu asebaqhuma ama-divorce
2: ngenxa yabangani.
1: Ngenxa yabangani egcina umngani lona esengena ngendawo ongafanele la ekhaya.
2: Mm.
1: Baningi abantu asebahlukana nani namakhosikazi abo ngenxa yana yabangani
2: bese babafake inganeni
1: mfazi wami.
2: Yeah.
1: Bethu babafake inganeni unkosazwe. Yeah. Base uyabanjwa ivele bonke ha ubaba bona uzolandela izifo kaphandle uzoyifaka lekhaya.
2: Yeah.
1: Ngenjani yabangani.
2: Yeah.
1: Uma usenze uzasikhwini nobhoko kukhona okusukayo kuwena.
2: Yeah.
1: Lento le ethi uma kunohlalo kuwena uzizwe woma.
2: Yeah.
1: Lento uma kunohlalo kuwena uzizwe ukukhumbula ukuba bayithanqaze kunento. Yeah. Nje akathi yakuluma lolanga.
2: Yeah.
1: Awubambeki nje endlini akuhlaleki yini le dadu ungahlala nje endlini na
2: ukhishwa yini endlini
1: yini le kushisa wena ngathi unempeshwana wena ngathi wahlala negengeni yini.
2: Yeah.
1: Woza kasikhwini nobhoko kasikhwini nobhoko sifuna

0: Zivese qhamuke sona sikwenza ukuthi xhe futhi hayi sengikhathele. Uthi hayi swa igebeni la uvele uthathe lo ndawo uzozala kuyona. Uvele uyinyukunye uyikhulume kabi.
1: Uyidemalize.
0: Uyidemalize ebehlizini yakho wena uthi hayi suka. Kambe ulahle imali yami nje lapha na. Kambe nje ugcina ungayanga. Sama abantu abaningi asikho bobo basizakala. Yebo nami ngiyathi anginyene uNkulunkulu. Akusibona bonke abantu abawufika sikho bobo abawuphumelela.
1: Yeah.
0: Yindaba ngabe kumbani ubala bonke na. Ingozi kunabantu abanenkinga emsamo.
1: Oh yes.
0: Sama kunabantu abazalwa emndenini abantu ababenenhliziyo ezibukhuni. Kuzalwa sami ereze bethi uyabolaya ngani ayimfuze umkhulu wayo. Sama kuthiwa uma kunakwa kunabantu kini ababenenhliziyo ezimbi.
1: Yeah.
0: Lawo bantu mase bahamba emhlabeni bavuka bezohlala kubantu abaphilayo.
1: Yeah.
0: Ntomzana manje lekhaya. Ingane kha zonke izifundile. Kodwa zikhona ukuthi uthole umsebenzi.
1: Yeah, yenzeka dokotela leyo nto uthola ukuthi mhlambe kumkhulu bakho khona mhlambe waye nezingane. Ngizolisebenzisa igama nakwa lingavumelekile. Ezizidalwa. Uthola ukuthi maye seyizozalwa wena manje.
0: Ngiyenza umsabu lokho. Na umkhulu ezethola izingane ezinjalo njena, ingoba kunamafindo. Mhlambe kunomunye owayishaya mhlambe ubaba womkhwenyana.
1: Yeah.
0: Lamba bethi uyazala isidalo umuntu ushaya ubaba wendoda.
1: Yes, yes.
0: Uyazala isidalo uma kuthiwa ubani indoda yakhe yabulala umuntu la ekhaya. Ecaba nomfowabo.
1: Ushaya indoda yakho ngawe ngokuthi wena uthola izingane zalendoda ezi nokukhubazeka
0: ezokhubazeka yindaba na inkoba ilawa mafindo ukuthi lo washaya ubaba wendoda wabulala umfo wako kwavele kwaphela njalo kwangenziwa izinhlamba lokho ethole usezozaba ingane ke ezinenkinga
1: wamonela udadewabe eyoshada wafise ngabuyena wazwathakatha
0: wathatha wabulala indoda ngoba emonelelo ibulala indoda yakadadewabo sami wabona kuneyinkiyankiya zemindeni lanyango
1: umuntu wempela afisa indoda kadadewabo
0: sami umuntu efike wena umthathe
1: yeah.
0: Uta sambe sela basikhindobhoko mina buka ngihamba ngemoto enjani
1: yeah.
0: Buka nginomuzwa omhle kanjani ngasizakala lapha
1: yeah
0: efikena ngimnike semithi engathi nginikeze wena
1: yeah
0: kodwa engasizakala
1: khona abanye dokotela abashawa ukuthi bayakwazi wena siqo umuntu avinjwe lokho nje uthaye kuwena osizakala lo muntu ugcina wenze njani kaye
0: sazwami mina abayazazi kabanye ngengihlale nabo
1: ngengibatshele
0: ngithi mina kukuwena ukuthi sowufuna impilo yakho ukuthi mina uyangazi sasafunda nawo ngongakithi kodwa ubufunto zakho zilonke sukuma ndoda ihlo lakhe lizokhuluma nawe ukuthi woza ngizofe ngikwazi sisimsa wami
1: uyakhona kodwa umuntu uyakwazi nala usebenzela khona kizi kodwa
0: sami kwekhona weshaya amahloni
1: yeah
0: ethi sasifunda naye
1: yeah
0: ethi ngiyangikhumbula manje ngangise ngiezethi ngikopele kuyena ethi ngeke ngikwazi omunye ethi ngoba ngiyamazi uyingane
1: yeah
0: ukukhule phambi kwami lo manje ngizohamba ngenganeni ngiyofuna usizo enganeni khona abantu abadala abanalo nkingi ukuthi ngeke zihambe ufuna usizo kuphi
1: uhlulo kuzehlisa nje
0: sami
1: kodwa kuzosizakala yena
0: sazama bona umuthi kuthiwa idlozi linabantu babo
1: yeah
0: elikwazi banikeza lamandla
1: yeah
0: sami akaza kutshela ilanga ngathi wathiwa mina ngithwele
1: yeah
0: ingoba idlozi noNkulunkulu babenginikezile le power
1: yes
0: sami bona futhi ufa uzazo ukuthi uma idlozi likuthandile sami abantu abathandwe idlozi lo bantu abathandwa abantu.
1: Yeah.
0: Ngoba abantu umuntu othandwe idlozi wenza izinto zenzeke. Bayazi balaleli bezolumzazi. Umuntu othandwa idlozi akathandwa abantu ngoba wasukwathandwa yini?
1: Idlozi.
0: Ngicela ke kubantu bakithi. Kubantu abafuna nabo ukuthi bengathandwa.
1: Yeah.
0: Umndeni. Kubantu abangafuna ukuthi bengathandwa abangani, bejikelwa abangani babo.
1: Yeah.
0: Abeze kumina sebecabangile.
1: Yeah.
0: Ngoba uthi noma usekwenziwe waphumelela umsazi wami.
1: Yeah.
0: Kodwa fa uwazi abangani bakho bazokushintshela.
1: Yeah.
0: Ngoba yini na umona usuka esweni.
1: Ma usakhuluma ngomona nje khona umuntu uthola ukuthi ne yena ke uthanda ukuthi ne kungabi khona umuntu owenza into engamazisanga yena futhi afuna ukubamba iqhaza libonakalayo mhlambi semcimbini wakho isemncwabeni kwenziwani ngoba nisibonge sodwa. Ufuna ukuthi kube uyena opraise waye uyakwazi

0: umsiza umuntu abe kulelo zinga
1: Sazwami kunabantu abawagwamandayo amandla
0: nje
1: kunabantu ethi noma umuntu eyingane
0: yes
1: efuna uacta kaphezu komuntu omdala kunaye
0: angithi mlalelo uyabazi lawo bantu lapha ekhaya
1: bayabazi zobalalela umuntu ethi efuna ukugwamanda konke efake kube ingane ekhaya
0: yes
1: lo muntu usuka ngene leli yakhehla
0: yeah
1: Zamne lo muntu usuke ngenwe leli yakhehla.
0: Oh.
1: Noma ungenwe lesi asalukwazi.
0: Yeah.
1: Esagcina siuhlakazi lo mndeni.
0: Yeah.
1: Uma uphika naye. Ugcina ngingazwananga.
0: Yeah.
1: Ungazwananga kwakhe naye. Ugcina sehamba sengena kwabanye esetshela laba abanye ukuthi uyabona utshela uthi unje. Useyaxova. Sazwami. Kuthiwa la ikhama kwakhe kwakunephixiphixi.
0: Yeah.
1: Liyavuka lizongena komunye umuntu wala ekhaya
0: so sithe dokotela hayi ukuthi ke ngamanye amazwi uyakwazi ukumenza umuntu abe kanjalo kodwa uqwashisa abantu ukuthi ke lo muntu hayi ukuthi nawe uyazenza ingoba kunomuntu la ekhaya owayephila lempilo aseyiphila yena manje
1: ungazami nawe uzuphatheke kambi ngaka nimxolele ngoba ugcina usukunaka yena engabunaki izinto zakho qhubeka laphushwe phambili ngoba uma wathi umnake yena akazenzi
0: but what if kuyangivimba lokho mhlambe kokunye mhlambe impumelelo yami ukwenza kwakhe lona
1: sami
0: uzoxambukela mhlambe nasemsamo wasekhaya
1: sami kenze phela lo muntu owangena lo muntu ekade sisebenza because usengele lo muntu ayisebenza umuntu ongalungile
0: yeah
1: uyena manje osesebenzisane lo muntu ongalungile akaboni yena ukuthi lo muntu awusebenzisayo iwona osizomdlala ozomqhatha nomndeni
0: oh yes
1: sami yabona ungayiboni imizinga ka
0: yeah
1: khona umuntu okevese efuna ukugwamanda yonke into
0: yeah
1: egcina sesisebenzisana nemithi engalungile
0: yeah
1: engayiboni imithi elungile useyicela yena inhlamba
0: yeah
1: akasabacelela abanye abantu
0: yeah
1: nalabo ufuna ukushisa khona impepho
0: yonke into singayi manje
1: nalabo ufuna ukushisa khona impepho noma kuthiwa isimpepho inhliziyo yakhe ibophile ethi izangcola umsebenzi wabo wenziwa yimina
0: yeah
1: kodwa manje uzocela ukushela umunye impepho mhlawumbe bona lento iyinkinga ngoba uswele umuntu engazenzi usuke engene leli yakhehla
0: yeah
1: ngiyacela kumuntu ozazi ukuthi emndenini wakho nalo nkinga
0: yeah
1: ngiyacela umuntu ozizwa ukuthi naye noma kunento emehlelayo
0: yeah
1: yokuthi sezizwe ngabathanda abantu bakubo
0: yeah
1: usezizwa yena manje naye isho umama wakhe engasamfuni
0: yeah
1: usezizwa umama wakhe yena ngathi uthakatho mama zama kune ingane manje engasagodwe engasayikhaya
0: yeah
1: Ngenze ngiyekhaba ngithakatho ma.
0: Mhm.
1: Ngenze ngiyekhaba ngithakatho sisi. Sababona kunemndeni ehlekisana ibi ihlomele.
0: Eh nayishi sampepho. Ngawozwe izinto ezishiwo ngazo ukuthi umuntu uyakwazi ukuthumba umsebenzi owenzo wena kubo wakhe. Uqamba uqala uyafika nje la kuwena uzoshisela wena impepho. Useyishisile ngaleli.
1: Useyuthathe kudala, useyuthwebule kudala.
0: Wahlaba inkukhu ngale wathi umcimbi ule ekhaya. Uhamba la uyalapha kuwena vele sekunenkukele ngemsamo lapha.
1: Sazwami, uthi wena uhlabile uthi akumsomo lokho ubona uhruzula imoto emsebenzini. Yindaba ngabe nenhlanhla kumsomo lokho kade nginomsebenzi nge-weekend na. Nangu umuntu oyishisa
0: mbe. Usebiza idlo zileza kwakhe. Wabe seyahamba washidlo ziseli ngapha yena useyaleyo sewoshisa nje vela kukhondloze liya lapha ngoba useqala walibizela la
1: Msazwami ingakho ngithi ungayibona imizinga ka
0: yeah
1: hey indaba engaphakathi
0: yeah
1: zinkinga kodwa ngizocela abazali bethu ukuthi ngiyacela abantu bakithi eke sibathanda abazali bethu
0: yeah
1: Ngoba akuve kubuhlungu umama wakho uyakufonela nombaba wakho uyakufonela sesiphelele sishebo lekhaya.
0: Yeah.
1: Sesikhathele ukudla impupho yodwa, sidla ubhonti isiwodwa. Wena usuthi hey ama iolade madoda, hey timer. Usukwazi ukuziba ucingo le timer.
0: Yeah.
1: Ziyabona idalwa ukuthi nathi ngalithi imali nayo. Ngithatha le mali ihambe yokudla. Ini na lezi ezimnanda abayizidla ekoma ithanqazi.
0: Yeah.
1: Ekugcineni uzohamba lo mzali wakho wahlule kumnikeza uthando.
0: Yeah.
1: Ekugcineni uzothenga ibhokisi la 15,000. Yeah. Uzospenda wena 50,000 uswenzela thina.
0: Yeah.
1: Ukuthi sibothe umama wakho umngcwabe kahle kanjani. Yeah. Kodwa ubuhlulekile kumnikeza uthando saphila.
0: Yeah.
1: Ekugcineni usehambile umzali wakho uhlule kumnikeza uthando. usuyakhekezela
0: yeah
1: nembuzo usuyocela inhlanhla uyecela kanjani inhlanhla wahluleka ukumondla uma wakho naye kodwa ibe wazi ukukhulisa kanzima na
0: mm.

0: siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi mina engiyakuthanda izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho o
0: yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapha.

Kepha hayi siyasithula isigqoko, asithula isigqoko sehlele ngezantsi. Hayi, hayi ningenhla, ningenhla, ningenhla. Futhi ningenhla lokwangempela. Yeah, ngoba wonke umuntu namhlanje ngicabanga ukuthi bekuzoba naloko ukuthi nje niphoxile, befanele niwine nangawina. Siyahamba, siyaduba, siyajijela, senza this, senza that, asikho happy. Kodwa abalandeli be Orlando Pirates benza okuhlukile.

0: 0.
1: Yeah.
0: Mhlamba sibaphindele kuqini.
1: 061
0: 064 774 774 63 63 30 30.
1: Yeah.
0: So ngiyazi ke Nkosi yami ama bookings le number le.
1: Ngiyancela.
0: Yes, ngoba ngiyazi ke kuphela ngiyazi. Awu ngiyaba, awu ngiyaba. Yabona nje lapha nje ngiyazi lapha impela inkeshembe lapha impela ziziridi.
1: Yeah.
0: But sengakukhona ukuthi uthathe isikhathi sakho ubeka nginathi and siyathemba ukuthi next time ukukhona umculo omusha uzosivakashela la kwizilo mzansi FM.
1: Ngizokwenza njalo.
0: Sibonga kakhulu.
1: Ngiyabonga.
0: Thank you.

kodwa wona umoya uphansi bazama ukuyiduduza nje ayikho indaba yabo uyahamba le league ngoba baya bengakwazi uhlonipha amanye amathimba acade amathimba amancane akuna thimba encane Durban City ungayicala nje ithimba encane ithimba eyathi xa iqeda qubula i-cup manje hayi bo Open College ivikizembe izofika ngapho ngoba vele uma iyawina le game izohamba isuka ku-team number 15 iyohlala ku-number 13 ngeke ibayeke benje hayi ke sibonge msakazi.

Zor, prayer for the nation. Siyabonga, ku siyabonga mjwaha. Ngiyambuza manje ngithi mina yazi kodwa ngiyambona umuntu ofuna ukuba umlandeli wePirates. Ngiyambona uthi yazi nje angifisi leyo nto, angifisi. Into engiyifisayo mina ukuthi ngathi ningathola i-draw ngalelalanga leli.

Ay bo, nangempela bhuti. Washisa umuzi, waxosha umuntu adethanana naye. Wathi esewushisile lo muzi lo. Useyafona ke manje. Ubuyela kuyona ke ex, uthi lalela ke mfethu. Yabona lento othi angiyenze. Sengiyenzile. Ngikhuluma nawe nje ngimlapha ngomuzi uyasha la ngemuva andiyabo lo okade uthi angimxosha kasekhona la uhambile mazi nokuthi ubloya ngimazi hambile atsu sisi hey angazi yazi mina uthi ukhuluma ngani azebo uthe nje wena uwini lotho uzongakhela umuzi wasekhaya angushise useyasho ke manje yabo uyadina ukuthi ayibona nayi mhlola yami bo ngoba phela ngiyenze le nto ade ayifuna lo muntu lo manje indaba ethi yena akasayazi lento engikhuluma ngayo ngoba phela uyena uthe angiyenze lento le wamjikela ke asintombazane nje ayibo bengidlala mina uyasho umuzi ase kumuntu wakhe. Uthi nje sizayibo ngidlala. Ubhuti yena ke. Yena ke. Ngokuthatha leyo advice leyo. Athi nje umuntu hey hey hey wena shisa loyo muzi loyo wakini. Geza mina. From my ex. Uyilalele nawe ushisa umuzi asithu kwenzileke asithu kwenzile ithini reaction yakho nawe usumile la phambi komuzi uyasha ngemuva usekushiyile umuntu wakho wenze njani ubuyela kuyena uyoxolisa uzothini ke manje la ekhaya ukuthi wena usushisa umuzi ngoba phela usibani bani because bayamazi uthi uzofika azokwakha. Khuziwe mhlawumbe bakhuze kwathi hayibo hayibo wathi wena yey uyeza. Zero six three eight two zero eight double four eight. Ngizokuba futhi ithuba lokuthi ukwazi ukushayela. 0638208048 inamba ka WhatsApp leyo.

0: Uzix Bantwini, Kwizulu Mzansi 98.0 FM. Ethi clap your hands. Awushaya izandla. Uthini mlaleli wezulu mzansi? Uthi isenzo sikabhuti ushayela izandla yini? Noma nje ngafisa nje ukuthi umbambe ngezandla. Asithi wena-ke lo. Sekwenzeke kanje kuwena. Wenze njani? Uyayiphiniselela? Wenze njani ngempela? Wenze njani?
1: Kukhona kuthiwa usiphukuphuku esingakanani. Ungenza into enjalo. Ungalalela umuntu ethi shisa umuzwa kini. Hayi bo, kahleni bo. Isinjani leso? Hayi bo, khona lo muntu kuthi umthanda uyabhubha. Usungavuma athi shisa umuzi wakinika. Ake sithi ke uyashoka impela bukhoma uya akakufonele uyakufika nje. Athi shisa nangomuzi. Khona-ke iphethe imali ethi nansi imali. Uyayibona uyiphethe. Mina ngizokunika wakho omunye umuzi. Ungashisa umuzi into inkulu kangaka. Sengiyakubona nje ukuxosha intombazaneke. Akusho lutho-ke lokho kakhulu. Kodwa ukushisa umuzi, hayi bo, hleni bo. Kanti yona ngabe isilimo esingakanani leso, hayi bo.
0: Shuthi last number uthi okay galibhalile igama hawe ma okay sangihlekisele nabo ukuthi ayi vele

count your blessings. Rubs Vafui. Izulumzansi 98.0 FM. Sila kulolu double shisayo lokushiswa komuzi. Umuntu ehlohlwa la. Umuntu ongamfuni nje. Emhlohla. Ethi wena ngqonqisa wena loyo muzi loyo. Uyayifaka ecaselweni zakhe usho ukuthi into engingamu yona. Angazi ukuthi nginze njani. Noma uyamjaja. Sesizwile.

0: ukuthi hayi usephiwe kwathiwa uphiwe i-title o uphiwe i-position lapha emlimini kwathiwa lapha uhamba yedwa unumber 1 kodwa mfethu kahle kahle umthetho wakho kushuthi lapha khona umpopayi ungadansi.
1: Ake ngibingelele msakazi. Insumansumane phela leyo. Le nto ifundisa ukuthi kumuntu ungabovuma ekuthenini uye kumuntu ngoba after something. Ngoba uma uya ngokuthi wena usuthole impumelelo ngaphansi kwegama elithi uthando komunye umuntu. Ngampela ngampela uzogcina wenza izinto ezinegative njengale oyishoyo. Angikhumbula ukuthi khona umuntu ophila kahle ngekhanda. Okungathi ngoba nakho umuntu ethi uyamthanda sekufanele ukuthi axoshe umuntu abamsene naye esintwini kukhona lento ekuthiwa isithembu. Uma ungithanda ngiyindoda ngilwela isithunzi sami akufanele ngithi ngoba nakho wena unama powers sengizovuma yonke into oyishoyo. Ngise ngishisa umuzi wasekhaya ngenxa yakho noma kuthuza namagolide namasilivu ungamani uhambe nakho ungikhumbuza lesisho lesi sakithi omunye umuntu esilisa wafika empilweni omuntu esifazane wathi uzomenzela konke mayingase nje ebambisane bese thatha lengane anaye encane amfice naye ahambe ephose ebridgini nangampela uthe mabe fike ebridgini lo muntu esifazane wayidedela ingane ayophahlazeka phansi yathi indoda hayi bengifuna ukubotha uhlaniphe kangakanani kanti isiphukuphuku wamshiya kanjalo ingane isiphahlazekile wayiphose ebridgini nendoda isimshiyile ngenxa yokuphukuphuku bakhe into ezifana nazo-ke lezo yishoyo so nje angikhumbula uma uhlaniphile ungenza into enje. Uhlahla samabhinca lo ungcobo useluganda.
0: Hayibo kusami. Hayi usisa ngazi ngathi yena uyamhlulo budi. Angazi kodwa ukuthi khona yini kusami ongcono kunomunye. Kodwa uyawudlala umculo ntombazane uhamba wedwa bakeke. Thank you so much. Hayi khona into esingashodi ngayo la ingoma. Nangomunye umlaleli uthi sisiphosha ngibingelele mina kwisihloko sakho ngisho noma ngabe umuntu engithandana naye angeke ngisho ngisho noma ngabe umuntu engithandana naye kushuthi useyasho ukuthi hayi noma ngayoni ex ngeke ngiwushise umuzi wakithi angazi ke ukuthi i-ex ngabe ingibambe ngani imali phela ayisikona konke amandla abazali bami wona noma amandla ami ngibonge ugugu Mambulazi Khumalo Sindisweni mama hayi ngizwa kahle amandla abazali bakho molo msakazi hayi akaphilanga tu lobhuti ngufune kaNdlovu lapha kaV umlaza ithini into ithini into kabhuti ithini ngempela savumelana sonke ukuthi kahle kahle konto engalungile lapha mina bengisayicabanga into engayenza safrizile kancane ukuthi Nkosi yami kodwa mangathiwa nje Nkosi yami yini ngempela le ngabe seyenzile lo muntu engaka an ex akafiki ngani ke naleyo material leyo ke izobekwa la kuthiwa ke kya extendwa noma kya renovatewa noma hayi nje athi yena mentshisi indlu qonqe manje misevaka lokho velathi athi hayi hari mapepeza

0: Fisters Maxwell. We got Fisters Maxwell. He's in Lumzansi 98.0 FM. Uti I'm Free. Featurishe u DJ Hloni no Melo Soul. Before that, Rough Gum. Yazingihlezi ngicabanga ukuthi yazi kahle kahle akekho umuntu okumele a-offendeke mayibizwa ngesilima. Ngoba isilima kahle kahle umuntu osuke ningaboni ngasolinye naye noma mhlawumbe imbono yenu iphambane. Yabo nje ngiyafiyenzwane nomuntu ngixoxe inhleko ukuthi hey bo wazwa right. Once naphambana nje ngembono usisi yazibe ngingazi ukuthi kanti isilima lesi hawu. Kanti isilima. Kanti isilima kanti. So isilima ke awukwazi ukuofendeka umuntu mayethi isilima because then hayi kusho ukuthi asahambisani kahle kahle sesiyaphambana la ngembono. Kodwa namhlanje ngafunda ukuthi hayi yazini hayi sikhona sikhona isilima sikhona noma ningaphambananga nje ngombono ubone ukuthi yazi lo muntu lo wenze imihlolazo uzuyibone i-ex yakho le ekufonelile athi nje shisa umuzi uxoshe leyo ntombazane. Kuthini nje kuwena? Shisa umuzi uxoshe leyo ntombi yakho. Utshelwe i-ex. Utshelwe i-ex. It's ex yakho. Yabona nje futhi lento yakho le. Nalo. Nalo muzi mina. Zulungisa. Kanjani ayingekho amasayensi hlapha kukhombisa ukuthi hayibo lo muntu lo noma kusho ukuthi nje wavele wayitshe ukuthi yazini mhlampe
1: uyayazi le nto ayifunayo mnike
0: befunani ngempela kwena. Yini le akade efuna kuwena 31 minutes osele wami nawe. Ngicela ukuzwa ngawe uma ukuthi usanda kuvula umsakazo wakho besikhuluma la ngodaba lo bhuti. Ubhuti ufonelwa i-ex. Ithi i-ex

0: Izwi 98.0 FM Diggy. All right. Isuke isuke sibhakuza lokho kunjani inhliziyo yakho la khona usukwazi ukuthi uhlohleke wenza into enkulu kangaka umuntu ongazange azaza azame nanganani nje ukuthi akukonvince. Sengizowathatha ama calls ku 0604807164 0604807164. Kanti sangayisenda futhi I message yakho lapha ku 0638208448. Sisalelwe nje u 18 minutes. Osizini lomzansi, sawubona.
1: Sawubona Phosho, njani?
0: Ngiyaphila ma, kunjani?
1: Ngikhona, ayibonge. Shuthi ubhuti umuntu othanda imali. Kusho ukuthi nje ugayi nje oyithandela imali awukwazi phela ngendlela eyingozi ngayo phela i-ex, awukwazi ahlukana kanjani. Ayikho into eyingozi njenge-ex noma umuntu owamrejecta mese efuna ukuphela.
0: Nalo wamrejecta.
1: Nalo wamrejecta, yazi ukuthi omunye ubhuti wathini, wathi sisebenza naye emsebenzini nentombazane yangi-ex esikoleni. Yathandamfana wathi ngiye ngiyibone, wathi ngisafuna ukuyishela okokugcina senganelisa inhliziyo yami. Ngifisa nje ukuthetha siye out ishiye ngisho isente nalo, ngithi ungaphathi lutho ngiyokugibelisa siyodla. Uthi lapho ngoyishiya phakathi e-restaurant, ngithi mina awu unya uthe yangenzinto ebuhlungu. So nje i-ex umuntu owamrejecta awukwazi ukubalalisa lapho bantu. Hayi, ngiyabonga.
0: Yo, iqubu. Shothi na vele vele vele kodwa akaza zabe right ama intentions akho sisi.
1: Eh ne, kusho ukuthi akuzange nje kuze kuqale. Kade ngasaba.
0: Yo. Yo.
1: Hayi hayi hayi.
0: Siyabonga, siyabonga mama. Yo. Hayi ngempela nami angazi ukuthi suke sekubhaka uzonginjani uqinisile ngempela, hayi lo bhuti uyayithandi imali. Hayi uyayithanda bo. Ha. I-ex nakhona, i-ex nakhona nkosi yami, i-ex bo, i-ex. Noma kushuthi naye wayemove on kodwa inhliziyo isangemuva. Ngoba phela mawukuthi usumove on lo kwangempela nje. Kwazi ukuthi ngabalula nje. Tsanje wena dedela wena lo muntu wakho lo. Ngathi ngiyabona nkosi yami singqonqi indlu. Sesibuza kwenzakaleni? Yini kwenze njani? Hayi, sibanibani. Sibanibani uthenje. Angivele ngiyishise le ndlu.

0: umsakazo wakho izulu mzansi 98.0 FM Nontokozo Mkhize uthi ke esandleni yamani ke ngasukelesa isikhathi 19 minutes past 12 isikhathi sakho kanti ke khumbula ke insuku mhla 17 kuyena ke unhlaba 2026 uqhawuhle naye ngalesisikhathi sithi nje yizwi lokusa hlalu nganyakazi kona umsakazo wakho izulu mzansi ngidonsa umagaya njengamanje sikhulume naye ngendaba enkulu namhlanje ekuthinta khulukazi ke inhlonipho kuhloniphana okuyinto ngaphela ke balekele kakhulu ke kumuntu ke ophilayo ke emhlabeni kamveli qala noma kamveli nqangi yaman lungile asenze kanje sibone into zethu ngala ke zihamba ngalophi ke uhlelo ngaphambi kokuthi nje sekuyena lapha utata yaman ke kona ke ubusakaza
1: angikhathali noma ngabe kuthiwa isimo sinjani
0: alright asiqale kanje cha ayikwazi ukuthi ke ngenzeka kanje ngendlela ke ekanje lungile sifuna ukuthi ke sizwe kahle sikhulume ngako previous Sunday kona kumsakazo wakhe izulu mzansi
1: angikhathali noma ngabe kuthiwa isimo sinjani
2: yeah.
1: Umusufi

0: ugaye sizokhuluma indaba enkulu ke ethinta ke onke kumuntu ophilayo ke emhlabeni kamveli qala noma kamveli nqangi mfethu ke okuyinto eyokuphila kumuntu ke ehamba ibange lide kumuntu osuke ephila emhlabeni wamveli nqangi mfethu ngifisa uthathe sibeke ngokubaleka kwenhlonipho mhlambe yini yona le esithi kwa inhlonipho ephila umuntu
1: mfethu inhlonipho ihamba ibange lide
0: yeah
1: sisahlezi nabalaleli kusini inhlonipho ihamba ibange lide lento esikhuluma ngayo iyi-chain kahle kahle iyiketango iyaxhumana ngoba inhlonipho ikhambisa ibanga elide futhi inhlonipho akunasitolo la singayithenga khona kodwa kuqala kwimfundiso yasekhaya umsebenzi wabazali abazali bayafundisa uyabuka nawe esu ukhula uyibona ukuthi inhlonipho kukuhlonipha omunye umuntu njengoba nawe ulindele ukuthi abantu bakuhloniphe
0: yeah inamandla manje
1: futhi ngiyafisa ukusho lento ngengabhala ngayo ngathi kwesinye isikhathi uze ungacabanga ukuthi bonke abantu benzela into enhle nabo bayokwenzela into enhle back to you ngamanye amazwi ungacabanga ukuthi wena uma uhlonipha umuntu naye uzokuhlonipha back kukhona ukuthi uhlonipha umuntu angayiboni le nto wena omnikeza yona
0: nguzwa kahle
1: lokho kodwa kusho ukuthi wena shintsha ukuba umuntu akusho ukuthi shintsha ukuhlonipha umuntu ngoba kwesinye isikhathi iningi lethu namhlanje licabanga emva kokwenza kanti bekufanele siqale sicabange ngaphambi kokuthi senze
0: uyathola magaye ukuthi inhlonipho ngempela iya ngokuya iphela noma ke iya ngokuya ibonakala ishabalala ngishiye ngane nesizalayo ngishona kuthina sibadala uyabona ukuthi sabantu abadala kwathina sisodwa ukuhloniphana kuyehla noma ke ugcine ngasabonakali ngendlela ke okwakubonakala ngayo ke ngalesa sikhathi ke kusadliwa ngoludala mhlambe magaye ngifisa ukuthi uhambe nathi imkhulu ukuthi ngabe ngempela yini ledala ukuthi ke sithi singabantu siphile emhlabeni sigcina singasahloniphani sigcina singasazisani sigcina ke singaboni omunye umuntu ukuthi ukhona uyaphila phambi kwethu
1: kukhona lento eya ethi ihlonipha nalayo engayokwendela khona
0: yeah
1: awumhlonipha umuntu ngoba nakho kukuthi uyamazi
0: yeah
1: uma uwumntwana umuntu esezingeni lokuba umzali wakho uyamhlonipha
0: yeah
1: umnika indawo yokuba umzali
0: yeah
1: wena uhlale umntwana namhlanje ukuphendula lo mbuzo ushona namhlanje singabazali sesehlele ngezantsi kwakhuphuka ingane zethu kungafanele sesehlele ngezantsi singabazali ingane ikhuluma ukuthanda kwayo phezu komzali noma ngabe imali kangakanani noma ngabe ikhule kangakanani noma ngabe ifunde kangakanani umbuzo uthi ifundiswe ubani
0: yeah
1: ize namhlanje izibone ukuthi isindoda isindala noma isintombazane noma isinkosikazi omdala noma yabona kodwa ukusalayo idlule iphi idlule esandleni somzali lo namhlanje engasafuna ukumlalela
0: yakuzwa
1: kuyichilo ukuthi ingane ingaxophisana nomzali wayo kwesinye isikhathi izimbeke ngishisana
0: impela yeah
1: abanye abazali banaleyo nkinga yokuthi iy'ngane zabo sekuyizona esey'phenduka abazali ziba bekudala
0: yazi magaye ukhuluma indaba enkulu ikhona ke indawo ngeke ngisho impela lo ishoyo yakuyenzeka ingane ngempela ke ibeka isandla uma wayo le nto ibukeka njengento ngempela ke engekho yinhle ingane yona izitshela ukuthi yenza into enhle okuyinto ezohamba ihambe ke leyo ngane ivalele izinto ekugcineni kube sengathi loyiwe kanti yiyo lo muntu osakhula ozivalele yena inhlanhla ukwazi ukuthi umuntu omdala ngempela magaye ke ungakhuluma noma kanjani naye ke ugcina uzu

0: ukubeka isandla uthi inhlanhla uyozithola kanjani mangabe umuntu omusha owenza ngale ndlela
1: ngisho isibusiso siza siyaqhela kuwe
0: yeah
1: mina ngikholwa ngaphansi kwenkolo ye-Islam
0: yeah.
1: Inkolo ye-Islam ngomzali kakhulukazi umama ingitshena ukuthi ngisho izizulu likamdala lisezinyaweni zomzali wakho uma wakho kakhulukazi ngoba ngisho phambi kukamehlo kankulunkulu angigqugquzeli ngoba ngilanga sokukhuluma ngayo le
0: yeah.
1: Angigqugquzeli lento yo-gender based violence ngoba nakhona lapho kusuke kusasivezela ukuhluleka kwethu ukuhloniphana singabantu ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhloniphana uhloniphe omunye umuntu njengoba nawe kufaneka ukuthi uyihloniphe ngoba okokuqala kuwena Dungane
0: ya kunjalo
1: mkhulu ukuthi wena uyazihlonipha uma uyihlonipha wena uzokwazi ukuhlonipha omunye umuntu ngoba le nto wena oyifise sike sayikhuluma le nto wena oyifisela yona uzokwazi ukuyenzela omunye umuntu ungabhekile ukuthi ubuyisane kodwa wenzele ukuthi wena esakhe isimo singashintshi sishintshwe ukuthi abantu bathini noma abantu benzani wena
0: ngozwa kahle Makaye nazi na ukuthi nasisakhula ungubaba kimi ungubaba kithi Dad Magaya naku ke singabantwana siyakhula sikhula nokhula asifuni ukuthi nihlakulele lolu khulu elizosemboza sizitshale ziphile emhlabeni Baba uyaqhamuka mina ngibhizi ngenza into engamukelekile emphakathini phambi kwakho umuntu omdala meswe uyangisola tata angikwazi awuyena umzali wami ngqo kodwa uyangisola uyabona ngingane ngenza into ephambene nomthetho mese mina ngithi kuwe tata ahamba onake zakhe ingane awungeke mina futhi kunamalungelo mina ngifuna ukuthi baba uyingenise lento ilungelo elisebenzisayo ingane uma ngabe iyakhiwa isolwa womunye umuntu ngisho nasekhaya uthothi yayiveza leyo nto ingane kodwa ke sigqile kumuntu wangaphandle ingane ezokhuluma kanjalo iphikisana naye kodwa lengane uthothi yenza into ephambene nokulunga
1: ake siqale la masizo yakwela amalungelo mhlawumbe ngilanga uNkulunkulu yosisize sikhulume ngayo mhlawumbe nabanye abantu basikhulume lento kodwa ngifuna ukuthi ngithi Dungane ubani onelungelo phezu kukabani ongenalo
0: ya
1: ngoba manginelungelo nokusho ukuthi nomakhelwane wami unelungelo manginelungelo kusho ukuthi nomfowethu unelungelo umzali wami unelungelo uyabona
0: yes
1: yini ezokwenza ukuthi ilungelo lami bese licindezela ilungelo lomunye umuntu na yikhona ikhona kanye kungahloniphani
0: yeah
1: yabo angibonge lokhu Dungane njengoba ngisho ngithi mina mangihamba ngeke ngahlangana nazo izingane zabantu uNkulunkulu enomusa futhi zangilalela ngoba manje njengobusho nje ukuthi isithunzi somuntu omdala azibe zisasibona
0: yeah
1: uma zikulento yazo eziyenzayo azinandaba ukuthi omunye umuntu uthini ukuthi mina abantu abami nifake uniform yesikole la emphakathini esihlanganakeni kanje zaxolise Dungane ngiyakutshela zaxolise iy'ngane zami ngathi mina lobu buhlungu obungake misizwe sabona singabazali yazi mina aninandaba nathi aninandaba uyabona na ake sibuye Dungane size la Baba kufanele silikhulume iqiniso.
0: Yes, Makaya.
1: Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi nathi singabazali sinawo umthelela ey'nganeni ukuthi ngithi mina mhlampe kweyami ingane ngithi umuntu akagadi inkinga yakhe.
0: Yeah. Ya, ngiyakuzwa uthini.
1: Uyakuzwa
0: mhle. Yes.
1: Umuntu nje wonke umuntu ubile ingane. Sekumzali osenothando obubolile. Ngoba usengiyahluleka ukukhombisa ingane yami indlela okuyiyona yona yokuhamba noma indlela okuyiyona yona yokuphila. Okwesibili, nathi singabantu abadala. Uzothola ukuthi ngizoyibeka nje, uzothola ukuthi mhlawumbe ngiwubaba, ngifuna ukuphila, sengifuna ukubuyela emuva ngiyophila isitala sey'ngane. Iy'ngane zami ngidoma nazo gwayi, iy'ngane zami ngifika utshwala. Ulindele ukuthi ingane ihloniphe kanjani ngoba sengidlakhezelunye nengane
0: yeah uthi skefu kumshana uthi skefu kwingane
1: yeah inhloni ingane izogcina ibona untanga wayo ngoba senishiye lana ukhezo nengane
0: yebo yeah
1: uthole ukuthi omunye umzali

0: noma angatshena ukuthi hayi umntana akho kwenza ukuthi athe yami ingane yasukela.
1: Ya, ya, ya.
0: Ma kuthiwa ingane kamakhelwane yonile athi shayani nibulale isigebengu ngoba eyakhe yasukelwa kodwa kamakhelwane isigebengu ashaywe isibulo.
1: Yazi magaye ngizibuze baba ukuthi kwaphelelaphi lo kya kuqondiswa kwezingane emphakathini noma ubani omdala uthola ukuthi uyifica ingane yenza iphutha emphakathini mayigeja nje endleleni uyibuyisa uyifaka emgqeni akusekho namhlanje njengobusho ukuthi umuntu useyibeka ngeyakhe indlela uthola ingane inephutha kodwa uzosebenzisa ukuthi cha nako kwakho nami nginako kwami yabo so lento ibhlungu magaye ngoba igcina ibuyela nakuthina kubazali laba esiphimisa lowo magama kwabanye abazali so aku kukushuthi kahle hle ukuqondisa nokulungisa ingane ngendlela ke efunekayo
0: uya uyabona kungani njengoba uchaza nje mfowethu
1: ma
0: ibhlungu ngoba isona sikhathi siphila kusona sibuyeke sekuya wayithinta le yamalungelo ukuthi abantwana bethu namhlanje ibone sebenamalungelo okudlula abazali asikubeke sike sakhuluma ngemithetho eshawayo.
1: Ya.
0: La kuthiwa kho uthole kuthiwa khona awukwazi ngisho ukuyithintithi ingane ingane thina sikhule thina. Umzali ekwazi ukubeka isandla njengingane hayi ngoba ekusonda kodwa ukukhumbuza ukuthi igcina imithetho. Uyabona? Akusekho namhlanje ngoba igijimi yokubopha. Inyama longela amaningi okwedlula umzali kodwa inkinga ukuthi ngisho ngathi ingane inenkinga. Ayini emnyangweni wamalungelo kodwa iya kumzali iyofuna umzali ukuthi ayibekele.
1: Yebo.
0: Idinga umndeni ukuthi umndeni uyilekelele. Idinga umphakathi. Kuthiwa kuthatha isigodi ukukhulisa umntwana okusho ukuthi abantu laba kwakusadliwa ngolidala abantu babesaphila abantu besaphilelana ukuthi ingane yakho ingane yami ingane yami ingane yakho. Uyabona?
1: Yeah.
0: Ingane imazi umuntu omdala nomuntu omdala eyazi ingane wonke umuntu esedlala kwisigaba sakhe namhlanje njengoba ngisho ukuthi sesikwazi ukushuka ezigabeni zokuba abazali siyo baba siyophila ney'ngane lapha phansi
1: yabo
0: so ibuhlungu injalo kodwa wena osahlonipha wena mntwana osahlonipha umzali uze ungashintshi bambelela lapho ilapho la ikhona wena mzali osakwazi ukumela iqiniso nomntwana wakho umkhombi uthando oluphelele alukho lundlu kuthiwa sikho isipho esihle umzali angasipha umntwana ngaphandle kwemfundiso kuyiyona yona umntwana maye nephuthu nephuthu umntwana mayenze kahle mncome mbongo
1: ya lungile magaye ngiyakuzwa namlaleli nje ukhona ngiyazi ukuthi ke nawe ke umamele ngalesi sikhathi nawe ingxenye yohlelo uyingxenye ke uyingxenye ke yenkulumo ngoqo yethu sinomagaye lemsakazweni izulu lomzansi ku 0638208448 WhatsApp line mhlambe ungathini nawe ngokuphela kwenhlonipho kumuntu osuke ephile emhlabeni nasenganeni zethu lezi zisakhula inhlonipho ngempela kwezinye zazo uthola ngempela ukuthi inhlonipho ayisekho ingane namhlanje inhlonipho ayisayiphili zimbalwa esezibaza abantu abadala ezingakhethi ukuthi ke ngihlonipha uma ngihlonipha ubaba ngaphandla ngihlonipha ezihlonipha wonke umuntu zimbalwa kuleyo ndawo 0638208448 nawe ke ungasho kushoyo ke ngenhlonipho ke esethe yashabalala ebantwini abaphila emhlabeni magaya ngifisa sila nangu ugogo nangu nomzali wengane khona ekhaya ngifisa ukuthi sibheke lento ukuthi ngabe umuntu omdala nomuntu omdala la kukhona yini ukuhloniphana kubona bothu ingane ke singakayifake kubona bothu nangu ugogo womntwana uthuma uma wengane uthi makasibanibani mntanami kwaphela uyingane naye kuyena ohleze ingane kumzali wakhe ngicela ke uyongithathela into eyokuthi ngale endlini enkulu ngithuma wena ma wakhe bese thi uma wakhe ayi sizele thina wesibanibani awuphuthume uyothatha into engithunywa ugogo ngale ngabe magaye ngifisa silungise lento siyenze ibe ilento ingane ezobuka into efanele nayo eyokwazi ukuthi cha noma ifundise abanye ifundiseke ekuyikona ngabe lo umzali womntwana nogogo womntwana ngabe umzali

0: umntwana uyamhlonipha yena ugogo umntwana uma imthuma. Uzothi yena uzele uzothuma ingane kode kubeni kuthunywa umzali. Oyivele makhaya.
1: Ubaba wakho Bhungane uthuma wena.
0: Yeah.
1: Ngoba wena uyingane kubaba wakho noma ngoba uyingane kuma wakho. Ngeke kushintshe ngisho ungaze ube nenyele ezimhlophe ekhanda.
0: Yeah.
1: Umzali uma esekhona uyohlale umzali kuwena akushintshi lokho.
0: Ngiyathanda leyo. Yes.
1: Uma ethuma wena akushiwo ngokuthi wena thuma umunye ongaphansi kwakho ngoba nakho kuthunywe wena. Le nto iqondene nawe. Wena seva umzali wakho njengoba umzali wakho wakuseva useyive waba yihlule wabona ngathi indima kamama yabona indima kamama fethu ibaluleke kakhulu.
0: Yeah.
1: Uma umzali wakho so ke ukuyiphendula nje kafishane lo thunywayo akahamba indlela into ayithunyiwa ayibuyisele kulo omthumile akushiwo ukuthi yena akathuma wakho umuntu kuyazi ukuthi uzele.
0: Yeah.
1: Kodwa kushiwo ukuthi wena thuma ingane kuthunywe wena yenza ke njengoba kushilo.
0: Eish okay ngiyayithanda le nkulumo ngoba manje ingane ibuke enye into ziyabuka ke lezi ibuke enye into ukuthi awu ubaba noma uma ngamaya amazi usho ukuthi aga uthi yanqaba ukuthi uyanqaba unqaba ngamu ma unqama ngamu baba uyabona. Yeah, so uyokuba baba. Yeah, go back kube mkhulu
1: njengoba sikhuluma ngenhlonipho.
0: Yeah,
1: enye into esinayo.
0: Yeah,
1: ukuxabana kwethu singabazali bese sifaka izingane phakathi.
0: Eish ngiyakuzwa.
1: Noma ngabe ngixabane emndenini noma ngabe ngixabana nobani bese nifake izingane phakathi lazi ingane khona. Ma sizogagulana ngenhlamba sogagulana ngenhlamba kwanza kuze kube ngathithi sishiye inkondlo phambi kweyingane. Kusasa ingane ma isiyisho le nto gijima uyishaya ingane. Ingane iyizwe kumzali uyayitshena ukuthi ulimo olukhulunywayo lolu. Ngoba wena njengomuntu omdala uzange waze wabona ukuthi le nto esengiyikhuluma ngikhuluma kabi phambi kweyingane. Akukhuluma abantu bakhuluma abantu baze bakhomba ngaphansi kweimoto uthi hayibo.
0: Eh.
1: Kodwa lo muntu usacabanga yini ukuthi konje khona izingane?
0: Hey madoda. Eh makhaya.
1: Usacabanga yini ukuthi kodwa uthi kukhona ke nje nabanye abantu uthi hayibo. Isazo asisalazi ukuthi isazo yini. Sikubona konke kufana.
0: Yeah.
1: Isikhathi asinalutho, isikhathi asinalutho inkinga ithina njengabantu. Uma kufika lesi sikhathi sikusona njengamanje sizodluma kanjani sizobhekana kanjani naso sizobhekana kanjani nabantu abawomakhelwane kithi sizobhekana kanjani nabantu abamalungu uyabona noma ngabe kuphi la sihlanganyela khona sizobhekana kanjani nalesi simo ngoba isikhathi asinalutho ngempela isikhathi asikaze sizosonani kodwa inkinga isisekutheni imfundiso esifundiswe yona siyilahlelani.
0: Yeah.
1: Silahlephi lasilahle khona uma bengathiwa asambe siyifuna besiyifuna siyibheke plasi lahle khona singezokhomba singezokhomba muntu ngomunye ukuthi ehe useshilo uhulumeni ukuthi ninamalungelo ngoba vele kunjalo wayeyifunela ivoti iy'ngane zethu nazo zize zithathe izinto ngelukuluku lokuthi hhayi sinelungelo. Uba umzali wakho bengazini ukuthi unelungelo umzali wakho walazi ilungelo ungakabi ilutho kwahulumeni loyo engakabi bikho mangabona kakubikho
0: taka baba eyi madoda
1: umzali wakho wazi ukuthi nginomntwana akagqobe akadle akabe nekhaya akafunde.
0: Yeah.
1: Namhlanje wena uzotshena umzali wakho ngelungu wena sowazi ngaphezu komzali wakho
0: eyi ya kugcina zona noma kugcina thina kubona.
1: Uzothi mawuthi uyamkhuza umntwana athi umntwana ngangekepshini bakho
0: izibusu uzothola
1: ikakhulukazi abantwana bethu bamantombazane babanga ubufazi nonina emzini yoyise.
0: Hey
1: uthulwe ukuhlonipha umthetho wakubo kwaze wahluleka abazali kufuneke bamkele ukuthi umntwana wabo uphila lempilo ngamanye amazwi impilo yengane iphoqelela ukuthi umzali akayamukele akusabhekekeki ukuthi umzali uneme yini noma kaneme senzo saloyo mntwana
0: makaya ngiyathanda le nkulumo.

0: oyivezayo sikusho futhi nakubona abafana kunabafana magaya emzini obaba omkhulu abagcina sebezenza kube sengathi bawobaba ekhaya bagcine sebengababona abazali babo ngizokwenza isibonelo mhlambe uma wabo usasala wahamba ubaba sheshwa hamba waya kwela mathongo tata uthothi yebo vele njengomfana kumele vele wena umdala uyithathe ke le yababo wakho uqhuba izinto ngendlela ekhaya uthola ukuthi usegcina lo mfana uma wakhe kube sengathi useyindodakazi kuye usekhohliwe ukuthi yebo lesi sikhundla obeke kusona yebo sihole kodwa ukhumbule ukuthi umzali wakho lo oyohlezi umzali ibhlungu lento magaye yokuthi sithi siyingane sikhohle ukuthi abazali bethu abakhona bayini kithi leyo nto leyo isidalela inkinga siphila sisabancane ingakho sinenkinga ezingaka thina esisakhula nawe kumlaleli lapho magaye ku 0638208448 uthi ke lapha ya ngicela ungazishi igama uthi nikhuluma indaba ebhlungu kakhulu ngihlukumezekile kakhulu mina ngizoyishi indawo ngila emlaza ngihlukumezekile kakhulu ingane yami yomfana ikwazi ukuthi ingibambe ngamawashing ingikhombe ngombese angazi nami ngasizwa yini ngakwazi ukulwa nami ngihlubulundele kugcine kungenzekanga lokho okwenzeka ke ngithi ke mina msakazi mhlambe lengane ibulewe mhlambe ibulawo ngwameke yaphuza nje ivani ngangazi ukuthi ngiyini ngumzali wayo ayizwa leyo ndaba magaya
1: angithi bungane thina sathi masikhuluma sathi siyothindi ilonda kuze zingapholi ngaphakathi kanti zingapholi ngaphandle kanti ziyabhipha ngaphakathi baningi abazali abasenkingeni yokuhlukunyezwa izingane zabo
0: iqiniso lelo
1: futhi mhlampe akezokuma manje uma isimo siseyilento esiyiyona nangendlela impilo esiyibuka ngayo ngoba umntwana ngaso sonke isikhathi yabona alukho uthando umntwana angalibuyisela kumzali wakhe ngaphandle kokuhlonipha umzali wakho umthobele njengoba sishilo sathi ngisho umuntu omdala osezingeni lokuba umzali engene umzali wakho okuzala kunelungelo lokuthi umhloniphe lo muntu ngoba umzali kwena
0: lunge asimthathe nalo sizukuthi ke bathini lapha ya 0638208448 kwa nomsazi wakhe izolo mzansi nalethi Ponzrafa
2: sanibona qhawe sizwa nsi
0: Nkosi yami
2: nobaba umagayi lapho ngiyinibingelele
0: siyavuma baba
2: ninjani kodwa
1: siyavuma
2: lento nikhuluma ngayo inhlonipho ake ngiqale nje ngilento enishoyo yokuthi ubaba wami mayithuma mina yize ngizele kumele ngihambe ngiyoyenza lento angithuma yona ake sithi nje mabalane nenhlonipho ubaba mayithuma mina noma ngabe kuthiwa ngingumfundisi enkonzweni ubaba mayingithuma ubhiya ngiyalinganisa nje isibonelo akumele ngincabe kumele ngihambe ngiyomthengela ubhiya ubaba ngoba la ekhaya ngiyingane ngiyumfundisi esontweni noma ngumbishop esontweni kodwa la ekhaya ngiyingane ubaba unelungelo lokungithuma noma kuphi la ngithuma khona angithume ngigijime ngihambe njengengane yakhe ukuthi ngimdala ngiyumfundisi ngumbishop akusho lutho kubaba ngiyingane ngohlezi ngiyingane kufuna ukubaba ngimhloniphe ngibe ngezansi kubaba ngehlele ngezansi ubaba ngimnikeze indawo yakhe ngimnikeze inhlonipho ukuthi ngifunde kangakanani nginamajaza angakanani nginamajaza angakanani ngimfundisi ngimbishop akusho lutho lokho ubaba uma ngithuma ngigijime ngiyothatha leyo nto ayishoyo ngiyabonga
0: uNkulunkulu akubusisa magaya uyazwela
1: ubaba ubaba uyakule nto ethi la ekhaya ngiyingane ngisho kungani ngingathiwa mfuthi unamajazi amangaki ngisho ngingathiwa unasiphi isikhundla uma umzali wakho wayengakunikanga lelo thuba nawe waba ingane efu engafundise.

0: wawungeke ufinyelele lapho kodwa uthando lomzali ukubona uphumelela musa ukuthi mawusuphumelela wena bese uyibona ukuthi sekuyashintsha ke manje sekuwena sekufanele kube mdala umzali wakho sekufunekezwe ngawe ngoba nakho nemali eningi uyayazi imali umzali wakho ayispende ngawe ukukhula awuyazi namhlanje ngoba nakho usebenza kangcono usuphila kangcono usubona ukuthi ungcono wena kunomzali wakho sike sayikhulume ekameli nothisha sathi sigijimele ukuhlonipha ama-advocate kanti ama-advocate anabantu abahloniphayo kungothisha abadlule kubona wena uyahlonishwa yebo ugqokile ijazi umzali wakho akakaze agqoke mhlawumbe imali yephinifa umaya wakho ugqoke iphinifa ayosebenza asebenza ukuthi wena uyogqoke ijazi angakaze azaligqoke usuthi ngoba nakho usugqoke lelo jazi usube uthi usumkhulu wena la ekhaya okwedlula unyoko
1: makaya
0: ubona ukuthi usumdala wena wena sekufaneke umzali wakhe eze kwena ngamadolo eguqa ngamadolo eza kwena
1: ayibo eyi uthi ke ngibingelele uNeli Khumalo osemlaza kwezincane khona ngasishumayela uthi ke yona inhlonipho ibalulekile ikakhulukazi kubantu ke abadala kubalulekile sibahloniphe kusho ke uNeli lapha ka emlaza kwezincane esiphinde sibheke la magaya omkhulu uthi ke ngikubingelele mfuka bhungane nomagaya sihlobo sami uthi ke ngibingelele okay ngibingiphinde ngibingelele ubaba wethu ke ubaba uGqabhashe abasakazi bonke kanye nabalali elibonke bezwe lomzansi ngithi nami ngihlele ngilalela uhlelo lwakho olumnandi kuyoze kushayeke leso sikhathi umama AN Mchunu ohlange uyasichazisela nje ukuthi uhleze ehlele ezwini kulona ke lo uhlelo magaya
0: Mathongwane siyabonga wephungane
1: baba
0: singaze size sivale ngifuna ukungayishini ngaphandle le eyalaba abantu abathathwe makubo kuthi abayo kwakhe imizi yakwe ebayo kwakhe imizi yakwe eminyi imizi
1: okay yeah
0: akinte umama emzini aphathe isipuno sokubonda kodwa angabondi ibhodi elivuthwa kahle abondi ibhodi elivuthwa kahle kunabantu abathandayo la ekhaya kunabantu angabafuni la ekhaya ahlube nawuhlonipha umyeni wakhe ahlube nawuhlonipha uyafana nenda njengoba ewumakoti ezogana la ekhaya uyafana nengane yala ekhaya phela umehluko ukuthi unendima yakhe akufuneke makayidlale kanjalo nobulise nje ubuke washo wathi asibalansise ngoba nathi singabantu besilisa sinawo amaphutha esiwenzayo
1: sinawo impela
0: futhi siwenze budedengu siwenze budlapha sihlulwe ukudlala indima yethu ngendlela okufaneke siyidlale ngayo uzubona ukuthi yazi lezi zinto kufanele ngabe lento yenziwa ubaba kodwa yenziwa umama umama uyibambe ngazo zonke izandla kodwa okubalulekile ukuthi into esikhuluma ngayo sikhuluma ngento inhlonipho kakushiwo ukuthi akube umuntu wesifazane ohlonipho wesilisa kube owesifazane ohlonipha ingane nowesilisa makayihloniphe kuqala ngifuna ukuyivala ngokuthi bhungane asiyihloniphe thina singabantu besilisa kuqala yazi khona izinto balulekile kufuneke sidlule kuzona ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi sizoloko esikhala sithi asisenabo obaba abasidodisayo bakhona obaba emphakathini kungani singahlali sifunde kuba kobaba bakhona emphakathini ngoba njengoba kuthiwo nje kuthiwa kuthatha isigodi ukukhulisa umntwana kanjalo-ke nabantu besilisa ake siyeke nanoku-exercise amandla la kungafaneke khona
1: Yeah, ake sibathathe laba makhaya.
0: Sisebenzisa amandla ukuhlukumeza abanye abantu ngoba nakho sifuthi sifuna ukugqama ukuthi singabantu besilisa. Ikhona indlela ebesingenza ngayo mhlawumbe futhi engcono kunalokho esikwenzayo.
1: Uthi ke loya kumnandi ukuhlala ezwini siyabonga nje kakhulu uthi nithinta into ebalulekile ke eseyiphilile nakuthina singabantu abadala ngicela ungazisho ke nami eseyiphilile ngisho naseyinganeni zethu esizizalayo ngeke ngisho ke mina ngeke nguzwe qhawe emsakazweni nami ngiyakusho lokho okushoyo ukuthi iy'ngane zethu nazo azizinuke nazo amakhwapha ngokungazuzi izinto ezizizuzayo ukuthi ngabe zona emagcekeni obaba omkhulu ngabe zenza kahle yini ngabe kukhona yini okuthokozisa ke abalele ngokwenza kwabo ke kulele gceko noma ke emhlabeni kulungile ake sizwe la
0: umama
1: okay ke la asike sizwe la
2: awu magayi angifundi

0: bamba manga mina nginyamanambana khona la eredwi njengoba ngihlale ngikhuluma yona le nto ukuthi ake ngiyekwini kusatshwa ingane.
1: Ayo ake asiqeqeqe kubhalile abaningi lapha. Okay,
0: ake kubingelele ebhungana
1: baba
0: nenomagayi cha nibingelele ongobe
2: baba siyabingelela
1: ngomkhulu.
0: Ngisukumiswa yile nkulumo oyikhulumayo magayi ethi kugcina sekuunderstandeka ukuthi ingane iphila le mpilo oyiphilayo. Le nkulumo engathi ngakeni ikhulume emini bonke abantu bebhekile benga
1: yeah
0: abesikhulumeni bafowethu ngalabazukulu abantu emizini yethu esingabazi ukuthi sibheke yiphi nabo. Ekugcineni kufanele siunderstand ngenkani ukuthi isibusise sivela kumdala omagayi. Angifundi ukuhamba manga mina nginyamanambana khona la eredwi njengoba ngihlale ngikhuluma yona le nto ukuthi ake ngiyekwini kusatshwa ingane.
1: Magayi asiyivale magayi. Hayi magayi uyivala kalifi tata. Uyazi ukuthi cha ngempela lento enhlonipho bayakhala ngabo abantu abadala ey'nganeni ezilezi eziyithina. Asihloniphi neze manje
2: mfowethu. Kukhona ngizothi yabona impi yeboxing
1: yeah
2: ine ring la ilwelwa khona. Nathi ke singabantu ikakhulukazi ke ngekubazali, abazali banendawo la bekhuluma khona izinto zabo. Uthola ukuthi abazali sebelwa phambokwe abantwana.
1: Yeah.
2: Umethukuthele lo thukuthele uzoyisho yonke into afuna ukisho ayisho phambo kwengane. Ayeke ukuthi ake sibuye leceni ke sikhulume thina njengabantu abadala siye phambo kwengane sesiyi-right. Nobabili esabazana nitshale ushevu ey'nganeni oyoyihlupha impilo yakhe ngoba ziyohlezi zitshela ukuthi ufuthi inkinga lethu ayixazululwa ngempi.
1: Yeah. Ngiyabuza. Yeah.
2: Noma ngabe isiphi isimo ufuneka ixazulule, omunye uzigcine eseyeka ukusebenzisa ukuxabana agcine esesebenzisa imizwa yakhe ukuthi ngoba nakho ngibone ngathi angilaleleki awuthi ngenze kanje kuhlukumezeka abantu abaningi.
1: Ngiyakuzwa.
2: Ngakho-ke kubalulekile ukuthi njengoba ngingasho ngathi asicabange kuqala ngaphambi kokuthi senze noma ngabe into uyayibona ukuthi yabonake le iphambana nami kodwa hlehla iba nendlela ozoyenza ngayo. Umntwana ufanele abantwana bethu masibathanda ngeqiniso mfowethu asibatshene. Ngiyayizwe kama le umntwana osemkhiphela ngisho isikhali kukabona nje kahle hlehlehlehle kuyilungelo likamzali ukuthi angamfaka ngisho emthethweni futhi vele kuyilungelo lakhe ukuthi fanele amfake emthethweni ngoba ngelilanga yomnquma noma ngelilanga lomenzisa into angafaneke engabuya yenza. Yabona kuningi kuningi
1: ya Magaya. Asiyivala ke sithathe laba abakhona mese siyayivala ushiye inombolo yakho mkhulu uthi ke lowaya. Siyabonga ngesihloko, siyacela nje ukuthi iy'nkulumo enje nkosi yami ke abaphathi ke baziveze emini qhawe kulungile. Uthi ke omunye molweni qhawe nomagaye uthi ke nayithethe inyani uthixo ngangcono ke le ntetho isemini ngufuneka Ndlovu lapha kwa V section emlaza wabesethi enkosi ya Magayi asiphethe imbenge yethu yes guy meseke ushiya nombolo yakho baba.
2: Njengamanje Bhungane siseyinhlakeni zomphakathi njengoba sike sasho sathi ngigqoka amajazi amabili
1: yeah
2: elenkolo ye-Islam bese kuzoba lokuba semphakathini. So ke sihlele mhla ka 30 lapha eMtuzuma e-Richmond Farm kunehholo ekuthiwa isebheka impilo. Lasicele khona nje iy'nhlaka zomphakathi ayipolitiki. Ipolitiki inesikhathi sayo, inendawo yayo, inabantu bayo. Sikhuluma lokhu njengezakhamizi, njengabantu bomphakathi, abazali, umphakathi ohlangene ukuthi iy'nhlangano zomphakathi. Sicela nje ubuholi bey'nhlangano zomphakathi, ngaba ama-NPO, NPC, ama-NGO nazo zonke-ke amabandla futhi. Sizoba nomhlangano mhlaka 30 ngo-11 ekuseni ehholo ebheka impilo koze kube u-1 emini. Iy'numbers ngababucele, sicela ukuthi imfaniswano yepolitiki futhi siyacela ukuthi ingagqokwa ngoba sizokhuluma ngokomphakathi sizile ukuzokhuluma ngokwezinhlangano njengoba ngisho ukuthi izinhlangano zepolitics zinendawo nesikhatsi sazo.

0: kodwa masingabantu siba abantu sonke nje samukelane sifunde ukuphilelana futhi sikwazi ukubonisana la sibonisana khona
1: kuzobeka
0: ngibonge kebhungane mkhulu ngibonge kwizwi lomzansi ngibonge abalaleli abathe baphawula kuhlezi kuyintokozo kokuzwa abantu bephawula ngoba ngena le mpethi elikabani izwe selizwayo so ke abantu bayalizwa izwi lomzansi bayabezwa abantu abasuke bekhuluma nathi nje basuke sizokhuluma emsakazweni kusinikeza ithuba lokuthi silalele abanye abantu ukuthi bathini
1: exactly inombolo makhaya
0: ithi 0722
1: yes
0: 11 570
1: baba
0: cela
1: ukuphi iphinde mkhulu
0: 0722
1: 07 no 2 abathathu
0: 11 570 570 eyokugcina u 071 071 243 243 51 51 00 00 yebo
1: samakhulu magayo omkhulu uNkulunkulu akubosise emvele nqangabe nawe njalo tata
0: kubonga thina nje ngibonge kakhulu ngibonga kakhulu emphakathini yazi ngithe ibhungane ngihamba ngiba ngasho ngathi mina ngizalwe emawodi hey ngihlangana ngathi hey wanami kusuyile ngithi nebafethi ngiyabonga ngizalwa khona la ukuthi ngikuphe akushintshi soke nje emawodi nomawutana yabonga kakhulu emphakathini entuzuma kwamashu yonke indawo la ngifinyelela khona mangithole nje ithuba kwizwi lomzansi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ababusisa abantu abalalelo hlelo
1: siyabonga tata bekuyena ke utata Magaye ke lo ebesikhuluma naye besikhuluma ke namhlanje ngani ke ngenhlonipho ke indlela ke eseyiphele ngakhona ke kubantu abaphila emhlabeni kamvile nqangile mangibuya ngala ngizobuya naye ke uDr Mnyati

0: madoda nqobi yazo nqobi yazo uthi ke inhlonipho ngampela kusukube ngampela uthi awubeka umthetho ayikhona ayi ushaya indiva nje umthetho ubekwayo indoda ekhaya noma umama ekhaya ayi madoda kunzima mase kunjalo kulungile ke elibumbene lokuqala ke ihora ke kwenumsazi wakhe izulu mzansi 98.0 FM khumbula mhla 17 kena ke umhlaba ku 2026 sinaye uDr Mnyati njengamanje kona kumsakazo wakho izwi lomzansi ke senze kanje dokotela sawubona tata
1: asibingelele mfowakhaya bese sibingelele nomlaleli wethu lomzansi
0: yes baba wami bese uthi mfowaqhawe
1: ngiyalele nje noqala yonke kulalela
0: loqala nga kulalela tata siyabonga kule nzane
1: ah welcome
0: yes tata Ulugile babami siyathokoza ukuthi ke uloku nje ukukhona ezwini uhlele ezwini sibonga nje nokuthi ke uhloniphe njalo umsakazo uNkulunkulu abe nawo njalo tata uveza isithombe sihle ngawe baba ngalokho okwenzayo angifisa ukusipholisa amaseko ke tata esashisa nje amaseko namhlanje sokhuluma indaba enkulu ke esoyibheka sizikhulumile ke indaba ezihlukahlukene ke nawe tata namhlanje sizokhuluma ke ngemvelaphi yomuntu ukubumbeka ke kwayo ke la Africa ke kwakuthi ke mhlambe imi kanjani ke noma ukubumbeka kweAfrica kwakume kanjani kusadliwa ngoludala sizobheka leyo nto tata nawe ke uzongilungisa mangabe ke ngiyibeke ngendlela ke enge Dad.
1: Ipoto noma lingameswa noma kanjani leke nginani le.
0: Yeah.
1: Kodwa ugcineni ophakathi kuyavuthi.
0: Ngiyakuzwa
1: njalo.
0: Yebo baba.
1: Yeah, ngiqedile. Ah, ngibawulele nje ngathi angibawule. Angikhulumi into nje.
0: Ngikuzwa kahle baba, inamandla benjalo.
1: Yeah. Okay. Njoba sesibabingele izileke nje bonke onke umuntu owumlaleli.
0: Yeah.
1: Yabona akasibheke umuntu onsundu nempilo yakhe.
0: Yeah.
1: SingamaAfrika. Uma ngiqala kanjalo akasibheke amagama athi umuntu onsundu. Ingoba kakhulukazi thina abangoni.
0: Yeah.
1: Angishongo ngephutha.
0: Yeah.
1: Abangoni
0: ubeke kahle impela.
1: Yeah. Hayi abangoni.
0: Yebo.
1: Inguni inkomo.
0: Yes. Yebo baba.
1: Kodwa umuntu onsundu umngoni ngoba singabazukulu bakamngoni
0: yebo
1: uma sibuka ngeso elijulile abantu abawumngoni umngoni lona kwakuyigama lensizwa ukwandla
0: Yeah.
1: Uma uzokhuluma ngomuntu ngomnomzane kwakuthi ukwantu. Kwakuyingane yakhe le umngoli.
0: Yes.
1: Shuthi kwakuyinkosana yakhe umngoli.
0: Yizo kahle.
1: Umngoli enabafo wabo.
0: Yeah.
1: Kwakukhona umsuthu wayegqamile kwenye indlu yakubo. Bese kuba khona umafungwasi wakhona umameshana. Uma uzokhuluma ke ngomafungwasi umameshana. Thina esingabangoni samaZulu.
0: Yeah. Yeah.
1: Ngisindoda uma ifunga itimameshana
0: yeah
1: ngiyabuz ngoba ufunga mafungwase wenzala abantu yomngoni ake ngikhulume ke ngomswazi
0: yeah
1: ngikhulume ngomndebele ngikhuluma ngomZulu.
0: Yeah.
1: Bese sikhuluma ngomXhosa.
0: Yeah.
1: Kunaba kunezizwana ke engena ngephiko. Kubona bonke lezizwe ze-4. Ekwizona esendulweni kaMngoli.

0: Yeah.
1: Ingakho ngisho sikhuluma indebele yakwazi ukulenza uthilitheni.
0: Mhm.
1: Kodwa aliyena umZulu.
0: Yabos.
1: Uyakwazi ukuzwa iswazi ukuthi lithini. Kodwa aliyena umZulu.
0: Mhm.
1: Uyakwazi ukuzwa iXhosa ukuthi lithini. Kodwa aliyena umZulu. NomZulu kanjalo lezi zizwe ngibalile ziyamuzwa ukuthi uthini. Njoba noma singona amaZulu. Kodwa masokhuluma ngom-Afrika wonke jikelele. Baningi e-Afrika abantu abakhona. Khona amashona. Khona izizwe eziningi.
0: Yeah.
1: Kukhona amaPedi. Khona beTswana.
0: Yeah.
1: Ngoba ngesikhathi sidla ngoludala thina sasibambene ngezandla singabantu bandawonye.
0: Impela.
1: AbeTswana, abeSuthu, amaShangane. AmaPedi.
0: Yeah.
1: Bonke labo bantu uziyongena ufike phakathi neAfrika. Bayinzalo kamsuthu.
0: Yeah.
1: Ngoba kunombango abakhona phakathi kwengane zikakwantu.
0: Yeah.
1: Wagcina omunye seshingila ngoba vese ebalekela ukuthi yena uzogcinezeleka ngoba vese akasiyi inkosana.
0: Yakuzwa.
1: Wafeqa intaba nentadlana. Wafika washintsha konke ngishindlela yokuphila nasesikweni lesintu.
0: Yeah.
1: Waqala uyabona mawukhuluma ngamaSwati ukhulume ngamaZulu.
0: Yeah.
1: Khona amaSwati adla imbuzi, khona amaSwati angadla isikapu, angayidla imbuzi.
0: Okay.
1: Nasemsamo kanjalo nokuthemeleza masoxhumana nezinyanya amathongo ethu. Kunengxenye esebenzisa imbuzi le egxile kakhulu kumngoni. Bese kuthi abanye uma bezoxhumana nezinyanya bakuxhumane ngemvu.
0: Yeah.
1: Ngoba igama isiqaphu lifike manje. Sina sazi imvu.
0: Okay, yes.
1: Imvu mina ngayiqamba ngo-2005. Ngathi isaphule. Ngoba ngisho ngasifumeza kanjani imvu ayikhali.
0: Ayikhali. Yeyeyeya.
1: Isaphule ngesiZulu. Kwase akhona ukugxala lembadati manyathele.
0: Yeah.
1: Uthokoza kunene lo wabangamazi.
0: Okay.
1: Okubalulekile-ke. Kuthe sayiphilela kamnandi. Bafika laba abamhlophe.
0: Yeah.
1: Bathi mabefika abamhlophe bangena phezulu ekoloni. Le esenibiza nge-Western Cape.
0: Okay.
1: Isekoloni la. Ikoloni ke eyayisho ukuthi Cape Town.
0: Okay.
1: Yeah. Isekoloni.
0: Hey.
1: Mabafika ngale yila abaqala khona ukuqila indlu ensundu yakwantu.
0: Yeah.
1: Babuka indlela esibumbene ngayo nesihleli ngayo bengena bethungatha.
0: Mm.
1: Okwakuyisizwe leso samadashi, hhayi amangisi.

0: Okay.
1: Abantu abaningi bazi ukuthi abamhlophe laba bafika ngo-1652 ngesikhathi sedashi uJan van Riebeeck nethimba lakhe. Kanti cha, abamhlophe babefike la ngo-1400. Futhi uJan van Riebeeck ufike la eseza okwesibili ngoba abokuqala nethimba labo labase befikile. UJan van Riebeeck la afika khona babezokwenza isiqiniseko sokuthi i-assessment eyayenziwe ngezwe likaGondwana lomntunsundu.
0: Yeah.
1: Ngabe kumi kanjalo yini? Isiqiniseko uJan van Riebeeck kwahamba kwase kufika indoda kwaku vice kota gama.
0: Yeah.
1: Kwase kuqala ukuqhamuka kwama folklores. Mina ngithi amabhunu noma abanye bathi ama-Afrikaner.
0: Yeah.
1: Uma sokhuluma-ke sibheka sijula le ndaba kwase kuba nethimba elibuya liyohlala ngaphesheya kwezilwandle liyocwaninga ubumbano lethu siyindlu kaGondwana idlensundu.
0: Yeah.
1: Babuka ukuthi indlela esihlangene ngayo ngeke bayi inhloso yabo ikwazi ukufezeka phezu kwethu. Kwase kuqala kuba namaqhinga ukuhlakahlakaza le nyanda esasiyiyo.
0: Yakuzwa.
1: Zakhishwa iy'nkuni ezinye zabekwa ngala
0: ya xola ba
1: ezinye zabekwa ngala yaphucuka ezinye zabekwa ngala. Okubalulekile ukuthi inhloso yabo hayi ngoba babefunani kithi. Uma inyanda ingasaqinile ayikwazi ukuthi ingaphuki.
0: Yeah.
1: Kodwa uma iqinile ayiphuki inhlobo ngisho ungayenzani iyoloku iyinyanda yona iyona.
0: Kuzwa kahle.
1: Thina-ke ila-ke saqala khona ukucucuzwa. Kwavela izizwe eziningi-ke masesicucuzwa. Bakhanda ukuthi omunye umXhosa kamnyanye umZulu.
0: Iy'ngane zandawonye inkosi. Eyi madoda.
1: Yangizwa?
0: Yeah.
1: Bakhanda ukuthi umSwati akanyanye umNdebele anyanye umZulu. Ngoba ngaleso sikhathi umbuso kaZulu wawuveza sowuqalile nawubuso.
0: Yeah.
1: Ngoba uma ukhumbula kahle isizwe samaZulu siqala ubunjwa ilembe elingakakhothami. Saqala ukubunjwa enyakeni wenkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili neshumi futhi nesishiyagalombili 1818 iqala ilembe ukuhlala esihlalweni. Ngaleso sikhathi isizwe samaZulu sakhombisa amandla amakhulu emkhakheni endlini kwanti yokulwa nengcindezelo noqalucalulo olwaluvela nhlangothi zonke kwabamhlophe.

0: umsakazo wakhe izulu umzansi 98.0 FM ingane ngadla umsakazo umphakathi yabo ngaphela isitudio bengabe ke sigcwele kanje namhlanje akuyazi bela letha uzowahla kula phana umzi rise uthi Africa ekwona umsakazo wakhe izulu umzansi 98.0 FM sokwenza kanje senze ngendlela yakhona ke lapha sibahlangabeze ke ngengoma yabo ke emnani ngendlela esimanga mhlawumbe singakanje kuyona ke ingoma yabo ke usifiso ukhabazela umkhulu ake siqale kanje
1: bale agcine ethi uzane nzosini subane
2: okay sizoyilokisa kahle la izwi letsi wabona
3: siyabona sathenjani
2: isiyaphela unjani sikhuluma lobani kuphi
3: ngicela ungabisi igama lami
2: ngulungile
3: nalapho umagaye
2: siyabingelela ntombi enkulu
3: yebo kutekangilele ayi umona futhi into ekhona yonke indawo banami obhutwami bengihlezi ngithi uyangisisela izinto ezinye ngathola itohoko emzini abantu ngathi ngicela angisalele ney'ngane hayi wangibisisinkinga ezo-20,000,000,000 ngambuza ngathi hawu kanti uyathanda yini ngiloyo ngihleli kande ngicela kuwena njalo
0: right izolo

0: izulu mzansi 98.0 FM khabazele ke themba manje sokahle ke manje khulekile ke manje
1: ngiyathi yakho hey mbele ukuthi ngishayifo shoko ti foshemile
0: hey ushayifo
1: shoko ngoba
0: yebo izulu mzansi 98.0 FM sinobaba umkhize njengamanje baba umkhize nanga umsebenzi sithini ihloko sale ngoma
1: Emandulo.
0: Emandulo.
1: Yebo.
0: Ingoma yakho wayibhaliswa yini lengoma? Uthinta ngempela ke ngalesa sikhathi sisadla ngoludala.
1: Yebo.

0: lengoma le eh.
1: Yeah.
0: Ngiyabona ukuthi manje hayibo. Naku inke mani idlalubi.
1: Yeah.
0: Ngithi hayibo. Emandulo kwange nje.
1: Kwange nje.
0: Kwange kubi kanje. Kwakumnandi ngabe emandulo.
1: Sibulawa yiphango manje kanika sasikhathi kwanganjalo. Yini ngaphele talento?
0: Ey. Bangu thi hlami na imfundo kodwa ke iyasitate yasibeka kwelikizinye yathi hayi kufanele silahle ngokwethu
1: hey madoda
0: kanti kahle kahle kwamele sisifike lapha kulanda yokuthi fanele sivukise
1: ya
0: kusampondo zankomo so libe masemihini
1: sitshala sizikudla
0: awu madoda
1: hey
0: sakhula sayinsizwe nje usibona singaka nje
1: ngizwa kahle baba
0: unjalo nje
1: umsakazo wakhe zolumzansi 90.0 FM yathola ngempela lengoma yakho ithinta ngempela ke lapha yasadla ngoludala emandulo kusho ukuthi lapho uyaqhambisa noma uyasikhumbuza ngokubalekile okumele thina ndle empisholo okumele ngempela sikwenze sesikhohliwe esesikulahlile futhi
0: isikulahlile sikulahle kakhulu umfowethu angifuni ukuthi mamake sikulahlile eyi
1: ya
0: silahleko into engiyona yona
1: ya
0: umthetho wethu nje
1: kukhona ngoma yakho la lengoma le yima ra Lengoma sithini isihloko sayo
0: ngigama lika yisini umoya oyingcwele
1: inkosi.

0: bazela na ingoma siyakhuleka umsakazweni zobuzathi 98.0 FM ya ithini le ngoma hlehle
1: ngoma le ngoma le hey hey hey yenye ingoma le engathi mangibhala ngithi hayibo singaba yini ngaphandle kwakhe
0: usimakade
1: ngoba yena owenze konke njwa kunje sasingaba yini akona ukuhlala lapha kuthi njwa sila kuyiswi lomzansi
0: lamhlanje
1: ingakho sikhuleka yena simdumisa
0: baba
1: ngendlela yethu njwa sithi ngegama likaYise nomoya oyingcwele siyakhuleka
0: ya yazi khona into engiyithandayo ngihlaba umxhwele tata kuwe umculo kusho ukuthi ngamamazwi kubalekile kunasonke isikhathi uNkulunkulu umfake mawenza umsebenzi ofana nalo
1: kunjalo ngikhuliswa nje ngenkolo omnekhaya
0: ya yena ngimakhuthazeke tata ukuthi ke abantu ngempela uNkulunkulu abangamkhohlwa mangabenza abakwenzayo abambeke phambi ngalo lonke ixesha
1: kunjalo
2: thina sasingaba yini ngaphandle kwakho
0: ngoba babo yabona ukuthi ngempela uma ngabe simkhohle uNkulunkulu ngempela kufanele ukuthi sizikhohlwa thina kubalekile ukuthi ngempela ngasonke isikhathi esikwenzayo siloke simbeka phambili sikhuleka
1: yeyi
0: madodhe ingoma yakho le oyikhiphile njengamanje uyikhiphile siyazi uma ukhipha kuye kube nenqinamba ezibakhona empilweni mhlawumbe ukuyikhipha kwakho le ngoma ngiyazi ukuthi ukufika umqondo ucabange ngendlela ocabanga ngayo nawe mhlawumbe ucabanga kwakho uyibhala uyishicilela phansi mhlawumbe umzima owabanabo ukuze uyikhiphe baba khona baba njani
1: eyi kwabanzima kakhulu ngoba eyi
0: ya
1: ngicabanga lento ukuthi kosiyamoda eyi kodwa ngisale ngiyikhiphe
0: ikhipha le ngoma
1: ingikhiphe nje obinjalo nje noma kunzima ngaphakathi kodwa ngiyangikhiphe ezangisekela ke insizwa zami lezi enginazo nje namhlanje
0: la uhamba wedwa naka bakugadile kuyabona ke ngabe bakugade nje bakhona ingumini noma ubaba kuphela iphimbo lakhe liloke likhona njalo
1: bakhona khona sisha i back to back
0: okay
1: uzowuzumoya
0: eke kulungile le ithi ke esiyakhuleka wabangithi okuyingoma yesingaki mhlambe kuyicwecwe lakho le
1: ingoma yes

0: Bile.
1: Yes, Bile.
0: Yebo.
1: Right. Lungile. Izulu mzansi 19.04. Ikana kahla yomsakazo omphakathi kune ingoma la engithi ngiyibheka la engilalelile futhi ngathi uthi cha ina i message le uzo sisho isihloko sayo ithini isihloko sale
0: sayon mandulo yon pel mandulo le
1: sayon mandulo
0: mandulo yon mandulo pel
1: alright
0: yebo
1: so uma ngabe ke uthinta ke kukhulukazi ke umandulo uyathinta ngempela ke uloku hlehle emuva njalo usula ukhona uyakhumbula emuva njalo ubuka lesikhathi samanje so zingaki zikahlehle ingoma ezikhona kwicwecwe lakho
0: kule EP sokhipha ingoma zisithupha kodwa le emandulo iyi single track yoni single i single bese kuthi lezi zinye ke engishona ngamanje izona ezo EP zophuma mhla ka 22 kuyona lenyanga le
1: okay
0: yebo
1: uthe ufike le ndimeni ngonyaka odlule
0: nje kube afro pop
1: ufika ubani lombonile mhlambe ke kuona lo mkhakha ngoba ushila uthi bonza ucothoza bengenza kakhulu nami esikoleni ngiyathanda kakhulu ucothoza mhlambe yini le noma ubone bani wakwenza wakuthi cha awuhlale kulento
0: awu ngibona insizwa ezikhona endimeni la osijava
1: yeah
0: ngoba nophikizulu
1: yeah
0: bathole wethu nje lava bathole wethu lava ngisondele kubona ngibeze ubathini
1: yeah
0: badlala kanjani
1: so nawe yaphila lento kuwe wathi cha awenze umsebenzi ubheke phambili
0: kunjalo nje
1: nawe le ngoma bengiyifuna hlehle sona lihloko
0: abazikuma sithela
1: yeah
0: ngisona lindo ngizokibela
1: yeah.

0: Ye madoda yibo, hey hey hey, khamazela. Hey ungivuzusika konto inyaka lisaka phela. Eh uba ngabe uhamba kanje, eh uyabona mase sesisho kanje. Baba thatha usibeke wayibhaliswa yini lengoma, ukhiphiswa yini lengoma emnani kangaka?
1: Yey lengoma le, hey. Yazi ukuthi la kulengoma ngakaqonda emuntu, kanti ngakaqonda igadla umuntu.
0: Okay.
1: Eh kodwa kwaba ibeat nje.
0: Yeah.
1: Kwaba ibeat nje ukuthi ayikhona. Ake ngiyidoze kanje.
0: Yeah.
1: Zulu lodu mimi. Ngangaqonda imbuti, ngangiqonda igadla kumuntu. Kodwa ngathola ukuthi nasi yenzeka. Futhi ngilidwa yona ukuthi ake ngisho kanje.